Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: 93.1. Mana ni?
2: Kabay! Kabay!
3: Wa lagi ka mag-duty. Ha? Wala kay pang-pliti? Mauna ni.
4: Kabay! Kabay! Kasama sa awana.
5: Sayang na to vibes.
6: DJ drop the beat.
5: Party na to vibes
7: with Maka Mix and Vibe Mix DJs.
8: Tugs-tugs nga maka good vibes.
9: Kabayo sat-sat sa uto, uto.
7: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 ka vibes. Mauna ni.
10: Feel the music and feel the moment. On your favorite music radio, 93.1.

Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: Ayan, maano ni?
1: What's up mga ka-vibes? Happy, happy Saturday! Ayan, adlong Sabdo na sad mga ka-vibes. Our day today, May 16, 2026 mga ka-vibes. Adlong nga Sabado and adlong na sad para ihapon nato atong top 10 songs of the week from number 10 down to number 1. I'm your host, my name is DJ Kimiat mga ka-vibes. And yeah, sama sa mga nabasan on Facebook, today is my birthday. Ayan, correct. Ang birthday boy, ang inyong makaupo. Uban karong adlaw mga ka-vibes para sa inyong favorite music rundown. That's right, counting down your top 10 songs of the week from number 10 down to number 1. Yan, before we start the celebration mga ka-vibes, let us count down your top 10 songs of the week. So kamusta mo diha? Excited na ba mo? Ready na ba mo mga ka-vibes? Just a quick preview no sa atong top 10 countdown for this week no. Daghang mga bagong entry and ya naapoy mga nangatagak but pasabot na ini mga ka-vibes na ay mga napulihan. Ah, di ba? Bahalag mapulihan ang top 10 basta ikaw di ka mapulihan sa iyong uyab, di ba? Anyway mga ka-vibes, so without any further ado, let's start the countdown mga ka-vibes for our song at number 10. Numero 10 this week mga ka-vibes is a fresh entry and one of the most requested song mga ka-vibes nga ma-appeal sa atong top 10 countdown this week. It's June Sisa with Second Chance at number 10.

0: Rundown.
1: At number 8, mga ka-vibes, kini siya, dili ni siya, kwan, di ni siya fresh, no? Di ni siya bagong akamta. But it is reimagined. But pasabot ni ini, murag na ibagong version. With the same band gihapon, no, sang the same song. So here's Ben and Ben with Lifetime Reimagined at number 8.
2: Number 8.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu Cavite, mauna ni.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu Cavite, mauna ni.
0: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.
3: Kasali dahil music radio. Lagi ka pinapakinggan kahit saan kailanman.
4: Susunod na programa ay mula sa utak at bibig ng mga panauhin at host lamang, kahit madulas pa sila. Hindi ito pananaw ng himpilan at pamunuan ng network dahil wapakel sila.
5: Cuatro alas!
4: Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media.
5: Personalidad.
6: Mahaba ito ha. Ang dami nila eh. Ito ang programang laging una sa issue at balita. Kwentuhang kanto, lapagan ng komentaryo, masaya, banayad, walang bayad.
7: Ito ang 4 alas kasama ang apat na news kupero Michael Fahati, Alan Herman, Professor Guido David at Secretary Ronald Liamas. Sila ang 4 alas. Kumakasa, rumaratsyada, bumibira, 4 alas, tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol sa East 30.

0: Andiyan pa ba sila? Andiyan pa. Umalit ah. Oy, umalit ah.
1: Ay nako! Hoy. Ano ba ito? Ano ba?
2: Kanyan, how not to make a movie.
1: Oh. Parang ang Senado ah. Parang ang Senado sa blind script.
3: Parang hindi bato yung Barack Olin.
0: Ba't ngayon ka lang si Bulpon Kido? Oh. Ha? Ha? Kung kailan may butuhan kami rito na tanggalin ka na eh. Ngayon ka na
1: sa Bulpon. Tagal ko naman
0: ah. Sabi na nga ba eh. Okay. Sabi ng MTRCB, bastos daw eh. Kaya hinahabol ako eh.
4: Hinahabol ka.
0: Sino ba yung mga mahabol sa'yo? Hindi ko alam. Sabi lang niya, takot daw eh.
4: Eh kaya nga, tumatakbo, inahabol. Ano kasi yun? Huwag ka tumakbo.
0: Ganun ba yun?
4: Kinabahati ka lang naman sa baba.
1: Sino ba naghatid sa inyo sa baba? Si Kawatano?
3: Kaninong sasakyan nga sumakay.
1: Kasi ambassador of Jesus Christ.
3: This is going to be a long day, folks.
0: Magandang tanghali sa inyo lahat. Ito po ang 4 alas. Ako po si Michael Pahati, naging yung Ace of Hearts. At nagbabalik, syempre, sa ating set ngayong ayan. Hapon ay ayan. Ating
2: the one
0: na-miss.
2: Only.
0: Na, kasi dati, nung nakaraan, iba ang nag-Herman cut. Si Alan Herman!
3: Alas Kadora. Ako, na-miss ko kayo lahat. Medyo kung kailan dumami ang kaganapan. Yeah, siyempre, yeah. Kailangan nandito ako. Believe it or not, nakakamiss naman talaga yung mga kapwa alas ko. At binabati ko ang OG of yeah. OG, si Kareli Herman.
0: Uy!
3: Dad, keep on keeping on and be
0: yeah.
3: strong.
0: Yeah, siyempre.
1: Mas matibay sa anak yan, siyempre.
0: Lahat ka dito, suporta sa'yo. Paano?
2: Kareli, Professor Gide David, Ace of Clubs. At magandang hapon. Init ng panahon.
0: Oh, naghiningal ka eh. Hiningal ka eh. Nasaktan ka pa. Nakipag-wrestle ka ba o natapa ka lang talaga?
2: Eh, may nag-wrestling eh. Napalian nga ako ng daliro.
0: Sek!
1: Ronald po!
0: Yan!
1: No? Medyo mabait ako ngayon eh. Okay, dahil nabasa ko yung kan eh. Pisan 23!
0: Oh, diba? Back to the
3: back. Back.
1: Kaya, magpapakabait ako.
0: Mabait.
1: Posible ba yun, Sek? Parang hindi kayo naniniwala.
3: When have you ever spoken a lie? Of course I believe you.
1: Yes!
3: When have you ever spoken a lie?
0: When? You've known me. Sa limang sinabi mo, Sek, ilan ang tama?
3: 10K.
0: Oo.
1: Sa sampung sinabi Alan Herman.
3: Alan Herman. Ako, in fact, ako naiiusap ako sa mga co-host natin ngayon dahil sa aking mga kapwa-alas, dahil for sure isa sa magiging mainit na topic natin ngayon ay si Senate President joke lang Alan Peter Cayetano. Kaya pag binimension natin si Alan Peter Cayetano, pakibuo please ha, pakisabi Alan Peter. Kasi baka isipin ng tao, ako yung tinitira.
0: At naman tayo may issue ganyan. Yung sa KTV, ako rin naman. Parang ikaw.
1: Kaya dapat merong music.
0: Yung holy music. Paano ko yung kambal yung may mention si Peter Allen naman?
3: Yung kanyang kambal.
0: Hypothetical kambal.
3: Si hypothetical kambal na si Peter Allen. Talagang ibang klaseng imagination itong si ating Senate President.
1: Ang gulo nyo, nagsisimula pa lang tayo.
0: Wala kaming guest ngayon dahil syempre may kanya-kanya kaming hugot ngayong araw na to.
1: Aming hugot.
0: Haba ng ating mga hugot. Kaya simulan natin yung unang round ng ating jokes. Ha? Pag-ani natin ang buhay nyo dahil syempre, itong nakaraang linggo ay bumulaga sa atin.
1: Ang toxic eh. Kailangan nyo, medyo chill lang.
0: Chill lang tayo.
3: May theme ba ang first round of jokes natin?
0: Ano ba ang first theme natin?
1: Hindi na kailangan ituloy ito eh. After nung habulan,
0: Ang
2: tandem ni Batman and Robin.
3: Tapos na?
2: Mayon na si Batman.
0: Mayon na si Batman.
2: May bago ng partner si Robin.
0: Sino?
2: Si Batman.
5: Hindi siya kriminal. May warrant of arrest sa kanya ang ICC.
1: Si Joker din daw.
3: Yan ang problema, walang prod meeting eh.
1: Walang prod meeting, oo. Pero
4: Lordy, sabihan mo kami pag ilalabas na video ah. Kasi parang ang taas ng enerhiya ni Doc Gido ngayon. Grabe, hindi natin mapigilan.
3: Na-adrenalize, tuminamol eh.
2: Nah, kasi meron pang ano, alam na namin kung ano yung getaway car ni ano.
4: Nino?
2: Yung bato.
4: Ano?
2: Hindi, bato mo yung bill. Saka alam lang kung saan siya nagtatago. Alam na. Hindi sa bato game.
3: Never change.
1: Parang tawan-tawan yung sarili.
2: Canned laughter lang yan.
3: This guy. Bumalik ako para dito.
1: Natatawa sa sarili.
2: And the Riddler.
3: Wow.
4: Oh, ikaw, sick.
1: Si Joker.
4: Yun!
3: Speaking of.
1: Magre-retiro na.
4: Si Joker magre-retiro na.
1: Mas, mayroong mas magaling na kontrabida na sa kanya.
4: Ha?
1: Huh? Sino? Mayroong oh, naglabas ng dila ulit.
4: Sino?
1: Oy, dila.
4: Sino?
3: Kilala yun.
1: Kilala, di yung kilala. Si Test.
2: The man.
1: Nakalimutan nyo na kung sino head ng Test na dati.
2: Video support may Test
4: naman. Batman and Robin. Sino to? Si Joker. Ako, Darna.
3: Darna.
4: Si Darna, magre-retiro na rin.
3: Bakit? Magre-retire si Darna. Bakit?
4: Hindi na niya kayang lunukin ang ginagawa ng bato.
1: Ang bato. Ang bato.
4: Yeah. Ding!
1: Ang bato. Yeah. Maraming sa mga Gen Z, hindi na alam yun eh.
3: Hindi na ako. Dahil na, si Zsa Zsa Tour na ang kilala nila. Ako, meron ako.
4: Ano?
3: Bukod kay Invisible Girl,
4: oy,
3: meron din palang hero na biglang hindi na makita.
4: Oy, oy,
1: ha?
4: Oy.
1: Ha?
3: Meron.
4: Sino?
1: Sigurado mo?
3: Si CJ Hero. Biglang nawala.
1: Pero ang galing niya magpatsi-patsi, no? Tapos papalabasin mo, bago.
4: Muscle Girl.
1: Actually, pinagtsagaan ko panoorin. Nagagalan ko, sabi ko, baka may bago.
3: Did you really?
1: Oo.
4: Pinagtsagaan
1: ko. Saan ko natin, dinita ko lang yung teaser. Wala ito. Tapos, sabi ko, baka mayroong bago eh.
4: Siyempre, benefit of the doubt.
3: Trinity time speed mo.
1: Yun, ando pa yung kaibigan ko, si Crystal.
3: Kinuha yung video.
1: Kaya talagang bibili po ko sa mga kwan. Dito sa mga vlogger na ito, para mga PR eh.
3: I do not feel alluded to.
4: Ilang araw? Napanood nyo ba? Siyempre, tayo ay lahat hanggang madaling araw eh, di ba?
3: Grabe yun.
4: Hindi raw dapat tawagin na the Senate is under attack na sinasabi. Sabi ni Cayetano.
3: Ano yung dapat yung tawag?
4: The Senate is under atat.
1: Atat na atat, ha? Maging Senate President, ha?
5: Sorry, ha? But I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. All of you, your lives were in danger last night.
3: Palo-palo, pero nangangiti. Galing talaga niya. Galing talaga ng akin to kayo.
4: Siyempre. Alan Peter.
3: Maklase.
4: Alan Peter.
3: So ano? Tutuloy ba natin? Andiyo?
4: Dali natin.
3: Gain na.
4: Dali na.
3: Tuloy na natin.
4: Tuloy na natin.
3: Hindi, nangangiti nga eh.
4: Yeah. Check.
1: Hindi na raw mataas sa kapulungan.
4: Oy.
1: Ang itatawag sa Senado.
4: Oh.
3: Ano na?
4: Hindi
3: mataas na ano, kapulungan. Ano?
1: E di, mataas na kanlungan ng mga kriminal! At hindi lang ordinaryong kriminal!
4: ICC,
3: kriminal yan.
1: Crimes against humanity.
3: Buong katauhan. Grabe yan.
1: Iba yun ha, ibang krimen yun.
3: Iba.
4: Excited ako sa joke ni Prop.
3: Meron joke si Prop?
2: Kinakabahan ako dito. Okay.
3: Bakit? Ano yung
4: nire-research? Sige, go.
3: Ano yung nire-research niya?
2: Nire-research kayo.
3: Ano yung nire-research niya?
2: Okay. Nire-research
1: na. Ano yung pabalik? Bago ba siya mag-joke?
3: Gay, pare.
2: Ano yung paborito ka?
4: Sige, go.
2: Ni Lauren Legarda.
4: Anong paborito ang kanta
3: ni Lauren Legarda?
4: Ano? At
3: ni Leandro.
4: Yo! Ano?
3: Here we go, folks!
2: Paumanhin. Lauren Cinta.
4: What?
2: Buto na papaya.
4: What?
2: Dalay busto.
4: What?
2: Pareho ang bunga.
4: Yo! Galing ah.
1: Hey, do that. Hindi lang pala pwedeng artista ito.
3: Singer.
1: Artista. Singer.
4: Singer pa.
3: Triple threat yung si Guido.
4: Dapat sa 6-7. Dapat pala tuwing opening ng show, pinapatakbo natin.
3: Pinapatakbo.
4: Pinapatakbo natin ang hagdan.
1: Patas eh. Patas.
4: Galing, ang galing.
1: Level up eh.
3: Ako naman, meron.
4: Okay, oh.
3: Ano naman ang naging pambansang tanong?
4: Uy.
3: Dahil sa kaganapan sa Senado.
4: Uy, pambansang tanong.
3: Pambansang tanong. Oh.
4: Ano?
2: Ano? Ano yung tanong?
3: Senator Bato?
4: Tingnan na natin. Ano ba ito, Kim? Okay. Mapapanood. Saan tayo mapapanood ba? Kasi ngayon, ha, tumawag kayo ha sa aming mga lines at kung saan-saan man. Dahil
3: talagang
4: mapapanood.
3: Tinigil mo na lang.
4: Tinigil mo muna kasi yung round 3 and round 4 may rapa kami ng jokes. Mamaya-maya.
1: Gusto nyo na, puro joke na.
3: Total. Total, we are in these times.
1: Bakit pinipilit nyo ba kasi magkaroon pa ng mga
4: substance?
1: Kwenta ko
4: sura?
2: Mapapanood. Alas. Sa Beam Channel 31
4: yeah.
2: Channel 26 para sa Baguio at Iloilo Legazpi 23 Batangas 36 Cagayan de Oro 43 at Jensan 51
4: o ikaw
3: yan.
1: Live rin kami sa Signal 31 Nationwide pati na rin sa PRTB YouTube channel papapakinggan din sa DCMM Radio Patrol 630 at iba't ibang FMR stations.
4: Yan.
1: Kaya mag-subscribe na kayo.
3: Oy, mag-like at mag-subscribe din sa aming social media pages. Inisahan ninyo ako. Ako pinabasa ninyo nito.
4: Uh-huh.
3: 4 Alas Facebook page, Instagram at 4 Alas PH, TikTok at 4 Alas PH.
4: Tatalikod ako.
3: Badass.studios Incorporated, Badass Facebook page, youtube.com/badass.studiosinc, Instagram, badass.studiosinc at TikTok, Badass Studios Inc.
4: Yan.
3: Pwede ka nang humarap, kapatid.
4: Pwede na. Magandang hapon din sa ating mga listeners sa DCMM Radyo Patrol 630 at sa mga hindi pa nakakasubscribe sa PRTV, huwag nyo nang hintay matapat pakisagdanan. Ano pang hinihintay
3: nyo?
4: Subscribe na!
2: Pero meron na tayong almost 6,000
4: times
2: agad-agad.
3: Nabang nila eh.
2: Madali.
4: Hinihintay ka matapat siguro kanina nung sa intro natin, di ba?
2: Maganda na pa. Nag-wrestling lang. Wrestling sa akin.
4: Hindi ka naman nasaktan.
2: Nabalian ako ng ano. Kailangan ko pa-check up mamaya. Papa-exam.
1: Meron ko ba insurance? Dito?
2: Ako. Ganda talong yan, Sek.
4: Ganda talaga. Huwag kayong kakalas! Magbabalik pa rin ang...
3: What?

0: nagsaservisyo Niña Corpus at Mix Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
1: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaulak ng kanilang time and mimigay ka nalang servisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
2: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
0: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
3: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
0: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
4: Masdan po nating bayan, anong iyong...
5: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
6: Nagpagas na ba ang lahat?
5: Ano man ang opinion mo?
7: Kalma, kalma.
5: Pag-usapan natin yan.
7: Tingnan natin, ano ang kanilang salo-in dyan?
5: Kasama sina Sandro Ochona.
6: Iisi ka naman dyan.
5: At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
8: Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
9: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
8: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.

0: Yun.
1: Ating live viewers ngayon, FD.
2: 7,500
1: na po kayo.
0: Thank you. Thank you, guys.
2: Ito yung mga fans ni Guido.
1: Ngayon, sa pagbabalikan ni, ano, ni Alan.
2: Bumalik
1: ni Alan Peters.
0: Bumalik.
1: Alan President.
0: Sinabay. He's on fire, this guy.
3: Marunong, ha?
1: Marunong.
0: Guys on fire.
3: Sinungaling na rin, ha?
1: Yung 7,500, hinihintay madapa.
3: Pwede ka na rin PR, ha?
0: Pwede, pwede. You put me out of a job, prof.
1: Sige, ikaw mag-intro. Ikaw mag-intro ngayon ng ano, segment ni Alan.
3: Dapat pag-survey firm, makatotohanan.
1: Ano man.
0: Talaga.
3: PR firm, dapat.
0: Makatotohanan.
1: Agree ako dyan.
4: Sa mga PR firms, yung kay Alan, yung isa sa mga pinaka-tested at pinaka-ano.
0: The truth in
4: pinaka-maganda yung track record.
5: Nice mo to.
0: And being
4: wala mang bayad yan. Libre yan.
3: Yun yung problema dito, pag tayo-tayo nagpupurihan.
1: Pag walang guest eh, no? Tayo-tayo na lang.
4: Pero last week, ako yung nag-straight cut. Siyempre, na-miss nyo si Kuya Germ, si Alan. So,
3: hindi ko sigurado.
0: Baka apat na tao.
3: The survey says. The survey says.
4: It's a survey.
3: Kung talagang nakamiss.
4: Meron naman sa comments. Ang dami.
0: Baka si Alan Peter.
1: Sige, basta ka muna bago ka mag-intro.
0: Talagang pinag-driban si Guido.
4: Watching from Hong Kong. Lawbreakers instead of lawmakers.
0: Wala naman dyan, Alan. Wala naman dyan na-miss si Alan.
1: Wala naman. May naman na-miss si Alan.
4: Nagawa. Si Prof. Guido ang hari ng sablay.
1: Yeah!
4: Sabi niya.
1: Binasa pa rin ito.
4: Hari ng sablay. Nasa yung aking sablay. Susot na ako sablay.
1: Intro.
4: So, yung ano, na-miss nyo, ito, magbabalik ang Herman Cut with Alan Herman.
6: Yon. Walang putol, walang budol, Alan Herman sa Herman Cut! Herman Cut!
0: Sa lahat na nakita ako sa pangyayari sa Senado, yan ay yata yung pinaka-sublime na nakita ko ngayong linggong ito. Yung intro sa Herman Cut.
4: Sublime!
0: Pinaka-sublime. At may sublay. From sublay to sublime.
4: Sublime.
1: Hari na sublime.
0: Oo nga eh. So mga Laskadora at Laskadora, madalas nyo bang naririnig yung term na false flag operation?
1: Uy, false flag!
0: Oo.
1: Big words!
0: False flag operation. Ang terminong ito, actually, nagmula pa sa panahon ng digmaan pang dagat.
1: Wow!
0: So, mga panahon ng mga lumang tao tulad ni Sec. Ronald Yaman. Mga naabutan ni Sec. Dati tuwing may gera, may mga barkong pandigma na sadyang naglalayag gamit ang watawat ng ibang bansa upang linlangin ang kanilang mga kalaban. Isipin nila, ano yun? Ibang bansa, di ba? Ibang bandera ang nakataas pero ibang tunay na may pakana. False flag equals panlilinlang.
1: Yan.
0: Ngayon, lilinawin ko, ha? Kapag sinabing posibleng false flag operation, hindi ibig sabihin na yun ay agad ng katotohanan. Mahirap na, baka ma-excommunicate pa ako sa banal na simbahan ng Senado at ang newly proclaimed saya nila. Yeah. Baka matanggal ako dyan, di ba?
3: Sino?
4: Sino yan?
0: The Ambassador of Jesus Christ. Putting all Alans to shame. Pero yung nangyaring putukan sa Senado, so bakit ang anit ko sa hangamot sa ulo ko? Buti na lang, may gondi pa natitira.
3: Alam kaya pa sa mama. Ganyan, ha?
0: Kasi remember, bago pa man umalingaw-ngaw ang mga putok, tinanong umano ang Sergeant at Arms ng Senado kung bakit armado ng gusto ang kanilang mga tauhan, complete with bulletproof vests. Nakaano na sila, battle ready na sila.
1: Battle gear.
0: Ang sagot, may mga taong balak nilang arestuhin. Precautionary measure, kuno.
1: Ganun.
0: Ilang minuto lang pagkatapos ito, may putukan na. Ayun, naging Senate under attack na ang kwento. Mga perceived NBI agents daw ang salarin. By sheer coincidence, biglang handang-handa ang mga bagong mayorya ng Senado na mag-Facebook Live. Lahat sila, meron na silang script. Naka-Facebook Live na, may pailaw na. Humingi sila ng tulong sa NBI mismo. Problema, mabilis nag-deny ang NBI na may inilunsad silang operasyon. Aba, biglang lumabas ang mala John F. Kennedy lone gunman scenario. Biglang naging lone gunman. Change script bigla. So ngayon, ang dapat tanggapin nating kwento ay may isang NBI volunteer driver. Take note, volunteer driver na miraculously umabot sa second floor ng Senado na may dalang baril daw.
1: Daw,
0: di ba? Walang orders. Walang klarong motibo. Noong nakita daw ni Senate Sergeant at Arms Aplasca ang impending threat, nag-issue daw siya ng verbal warning at nagpaputok ng warning shot.
1: Shot po, shots?
0: 32 warning shots, mga alaskador at alaskadora. 32 warning shots. Yung NBI driver naman daw, nag-return fire ng limang beses.
1: Oy, oy.
0: Daw.
3: 32 plus 5.
0: 32 plus 5, 37. Ayun mo ah. Ang galit. 37. Palitan na ang pangalan ng NBI volunteer driver na yan. Dapat gawing John Wick na dapat ang tao sa kanya na ngayon. Ano kasi siya, one man army. Diba? Sumugod lang siya, ganoon. Matapang ako, volunteer driver. Susugurin ko lang ang Senado, no reason. So as of now, yan ang pinakamaayos na paliwanag na gusto nilang lunukin ng taong bayan.
1: Paliwanag ni Alan Peter.
0: Ng Senado.
1: Okay.
0: Take note, as of today, wala pa ding CCTV. Tinatago daw, sabi ni Senator Jinggay.
1: Itago ang CCTV.
0: Tago.
1: I-secure.
0: I-secure ang CCTV.
1: Sabi niya, yun ang ibig sabihin.
0: Ano bang sinabi niya? Tago o secure?
1: Itago.
0: Itago ang CCTV.
1: Pero nilinaw niya, i-secure na daw.
0: Yeah, i-secure pala ibig niya sabihin. Caught in the moment eh. Wala pang CCTV. Wala pang ballistic reports. Wala pang communication logs. May sapat na dahilan para magtanong tayo. At ang pagtatanong, take note guys, ay hindi kabaliwan o pagiging conspiracy theorist. Kasi sinasabi nila, nako, don't be a conspiracy theorist. False flag operation daw yan, fake stage. Hindi ibig sabihin yon na ano na conspiracy theorist ka. Responsibilidad ito ng isang mapanuring mamamayan. Dahil sa politika, hindi baril ang pinakamakapangyarihang sandata. Minsan, ito ay ang kwentong nauna pang mabuo kaysa sa mga ebidensya.
1: Advance, oh.
0: Kaya hanggat hindi nilalabas ang buong katotohanan, isa lang dapat ang tanong na paulit-ulit. Sino ang nakinabang sa kwentong agad na ikinalat?
4: Sino ba yung nakinabang?
0: Sino nga ba ang
1: nakinabang? Sige, pag-usapan natin yan kasi
3: may
1: tinagsak si Derek eh. 9,007 viewers na agad tayo.
3: Oh my God! Thank you so much!
0: Pagbabalik ni Alan Peter. I'm taking credit. Do you abstain?
4: Pagbabalik ni Alan Peter.
1: Hindi ba sa mag-surfot na gito sa stairs?
0: May dalawa nag-abstain.
4: Pwede ka. Dalawa nag-abstain? Sino kaya yun?
1: Anong tingin mo doon, Sek?
3: Ay, sa Lunes, hindi na sila mag-abstain.
4: May pasabog yata sa Lunes.
3: Ano ba yung
4: Sek na hindi natin alam?
3: Ano ikaw, noong Lunes, bumoto ka kay Alan Peter, senador ka. Tapos, nakita mo yung nangyari. Itong limang araw na nakalipas. Ikaw ba ay mananatili diyan sa lintik na mag- Ikaw?
1: Kung ako lang. Parang gano'n si Marcoleta nung tinanong eh.
3: Kahit yung katinuan mo, hindi gano'n kalaki. Kahit konti lang.
0: Self-preservation na lang ang pinag-uusapan dito.
1: Kagaya ko si Alan Titor pag tinatanong. Sabi nila, magulong si Nado, pero kami ang ginugulo eh.
3: Kaso, 89% ng survey sa social media, lahat galit sa'yo. Naniniwala sa'yo. Naniniwala lang, less than 13%. Diba? Sa ngayon, ano na sa social media, yun ang katotohanan.
1: Yan.
3: Kaya, kahit pa paano, no? Mag-ayos ka.
1: Parang ako naging kaya.
0: Pero, Seth, I must disagree. Because according to the Bible, I must die to myself in the service of others.
1: Yes.
0: Yan ang sabi sa Bible.
3: Psalm 23.
0: Very good. The Lord is my shepherd. I shall not want. In verdant pastures.
1: Hindi mo bang sabihin?
3: Mahit naman makapala mukha ko, hindi ko gagawin.
0: Baka matunaw. Baka lumiyab tayo.
3: Ang sabi mo?
1: Ang sabi ko, yung bagong sinabi, Senado, ang sinasabi ba, come Monday, may bago ulit na Senado?
3: Oy, may bago ulit? Ano? Paano? Kung sakali mangyari yan.
1: Yan, yan.
3: Eh, yan ang shortest term Senate presidency. Pabuti niyo naman ang Tuesday.
1: Tuesday.
3: Oh, masyado kang nagmamadali. Monday ka agad.
1: Under attack ako eh.
3: Inapaka-prinsipya ko naman ang mga senador. Bumoboto sila ayon sa prinsipyo, ayon sa ideolohiya, no? Ayon sa mission, vision, goal. Doon sila bumoboto. Akala mo sa kanila, yun na.
1: hindi ko ramdam yung sarcasm eh.
4: Wala tumatagos.
0: Wala yung sarcasm font.
1: Ano sasabi mo doon, Dokido?
4: Ito, may comment galing kay Habulido, si Alan Herman, the good Alan.
0: The good one.
4: Yung isa daw.
3: Hindi niyo po siya masyado kilala.
0: Slightly.
3: Please lang.
4: Yung isa daw.
3: Yung psycho profiling. Yeah. No, psychotic po yan.
4: Pero regarding sa sinabi ni Sir.
0: Sino nag-comment?
4: Hindi ko mabasa eh. Habulido.
0: Habulido. So kay Habulido, just remember, according to the Bible, the truth shall set you free.
4: Sabi mo kanina.
3: Ano yun? May sinasabi ka.
4: Don't push your luck.
3: May sinasabi ka kanina.
4: Regarding sa ano, sa sinabi ni Seth. Of course, di ba, pwede naman baliktad in theory, di ba? Yung mga numbers sa yung majority ulit. Kasi very tenacious yung ano yung tenacious alliance na.
0: Tenacious? Baka naman hindi tenacious.
1: Tenacious. Pero huwag tayong bumitaw dahil syempre gustong-gusto nyo sa ating higit sa 9,000 na viewers. Feeling ka magka 10,000 tayo.
4: Malapit na.
1: Para hindi kayo kumalas, ha? Magbabar Dagulan na tayo. Ito na sa ang Bar Dagulan ni Secretary Lemos.
4: Kala ko yun na yun.
6: Tara na, mga mema! Ito na ang Bar Dagulan.
5: Bawalang takot, dapat todo prangka.
1: Kilos. Protesta.
3: Sabog. 4 alas, is being under attack. We are being attacked. Ang umatake ay si yung driver ko, si Doc Guido. Dala-dala ang backpack. Paputok ng paputok. Pinabaril yung mga to. Sakisame. Daming tama ng bala. Sakisame. We are under attack. Nilinervis ba kayo?
0: I'm fearing for my life.
3: Selfie muna tayo.
0: Kain muna.
3: Kain muna tayo. Diba?
1: 10,600 na kayo.
3: Don't you feel for your life? Basura sa Quinta Market. Pinulot yung script na yan.
4: Tama, ma.
3: Sa'yo pinulot yan, di ba? nilulusog ka ng isang driver ng NBI na kinukuha lamang yung kanyang backpack na tinex pa niya yung security ng Senado na kukunin niya.
0: Correct.
3: Diba? Tapos nilulusog ka ng mga NBI tsaka security guard ng GSIS. No? Eh, kitang-kita. Kinakaldado nga eh. Kinasarado nga yung pintuan para hindi mo sila lusubin at para hindi makalabas si Bato.
0: Correct.
3: Tapos binabarena daw para makapasok.
1: Yo.
3: Diba? Binabarena para makapasok.
0: Correct, correct.
3: Diba? Oh. Tapos hindi ba nila alam na pag nagpaputo ka ng barel, meron niyang ballistic record. Kaninong baril lang galing. Tapos may paraffin test yan.
1: Yes,
3: kung sino nagpaputo. At may CCTV yan. Bawat sulok ng Senado may CCTV.
1: Itago ang CCTV.
3: Itago, itago, itago, itago. Oh, ang problema, edited eh. Katulad yung hinahabol si Bato, hindi pinakita nung binigyan siya ng warrant of arrest. Nang dalawang babae, NBI. Bitigan siya. Mas tinulak niya. Yun ang hindi pinapakita. Ang pinapakita, ang pinapakita, si Guido tumatakbo. Nadapa. Yes.
1: He was given
3: by babae. Tinigyan siya ng kwan.
1: Female agents.
3: Nang warrant of arrest.
1: Tumatakbo siya sa babae.
3: Oo. Let's not go there. So,
1: iba talagang Guido.
3: Diba? Oh, tapos, nagbigay ka ng warning shot.
1: Yan, yan.
3: Diba? Alam mo, kahit warning shot, merong rules yan eh.
1: Correct.
3: Diba? Una, ba't ka mag-go warning shot laban sa mga law enforcers? Yeah. Diba?
1: Yeah. Eh, hindi. Dapat kayo?
3: Hindi ka naman law enforcer eh.
1: Balistad, balistad.
3: You're a private security. Ibig sabihin, civilian ka.
1: True.
3: No? Dapat, i-confront mo, tatanungin mo, kakausapin mo, may warrant ba kayo? Ano ba yan? No? Talaga bang pumapasok kayo? Eh, hindi! Nagpaputok agad. At ilan ang putok?
1: Yan! 32!
3: 32! Sino pinabarel?
0: Law enforcement!
3: Hindi, mga toko.
1: Kisame, kisame.
3: Kisame nga eh.
1: Kisame, kisame.
3: Ano ka ba, Alan?
1: Malapit
3: na kitang tawagin. Kamatano, ha?
1: Natakot daw si Panelo. Natakot si Panelo.
3: Diba?
1: Pinabarel ako.
3: Uy, toko eh. So, diba?
1: Nandami si Panelo.
3: Ayun, suspended siya. Bawal yun eh.
1: Bawal.
3: Hindi ka pwede mag-warning shot sa mga law enforcers. Hindi ka pwede mag-warning shot sa isang enclosed na lugar. Dahil may tinatawag dyan na
1: Ricochet!
0: Hindi po si Ricochet puno yan.
3: Diba?
0: Bakit
3: ba kung tinamaan yung iba ron, no? Pinut mo in harm's way yung mga media, yung mga empleyado, diba?
1: Tama!
0: Media, tama!
3: Tapos, nagre-reklamo pa ngayon yung Senate President na yung minority daw ay kasama sa isang conspiracy. Dahil wala sila lahat doon. Nag-adjourn na eh. Anong gagawin mo? Hihintay mo yung putukan. Yun ang conspiracy. Yung mga naghintay ng putukan. Yung mga umalis, walang alam yan. Kaya umalis eh. Adjourn na. Diba? Nako.
1: Init na ulo. Ang init.
3: 11,000 views. Ano naman yan, diba? Ayos ayusin naman ang kwento.
0: Ang script.
3: Diba? Tapos galit na galit.
1: Galit na galit.
3: Ang
1: sabi.
3: Galit na galit.
1: Ang sabi.
3: Ang sabi pa ni Amy. Papatayin kami. Magdedeklara ng martial law.
1: Buntis si Camille.
3: Diba? Tapos may dumila pa. May dumila pa. Si Boy Dila. Si Testa ba? Talagang na... Talagang Jesus is Lord.
0: The ambassador.
3: Kaya ano? Basahin mo New York Times. Basahin mo Washington Post.
1: BBC.
3: Panorin mo ang BBC. Al Jazeera. CNN.
1: International. Sikat tayo.
3: South China Morning Post. Channel News Asia. Etc. Anong pinagpipiestahan? Yung Netflix miniseries sa Senado. Diba? Anong laban dyan ang House of Cards? Anong laban dyan ang Narcos?
0: Wala.
3: Anong laban dyan ang Game of Thrones? Kakain ng alikabok yung mga yan.
1: Pinalis.
3: At First episode pala.
0: Yo.
4: Isang linggo pala.
0: Pero maka-cancel na daw sa Monday eh.
3: Oh, hindi, may susunod na kabanata.
0: Yo.
3: Paano kahit naman yung mga talo.
0: Oy.
3: Meron pa silang bahagi pa sila ng episode.
0: Tama naman. Tama naman.
3: Yeah. Ganyan ba yung Senado na gusto nyo?
0: Yes.
3: Alam naman natin, nagguhong-guho na sa ating Senado.
0: Sobra.
3: Bilang institusyon.
0: Sobra.
3: May dalawang senador, may kasama sa Crimes Against Humanity.
0: Tama.
3: Diba?
0: Tama.
3: May apat, libang senador, may plunder cases.
0: Yeah.
3: Diba? May mga tatlong senador na yung kanilang pamilya involved sa mga anomalya, mga negosyo. Diba? Sino pa?
4: Yeah.
0: Meron.
3: Ang dami senador.
4: Meron.
3: Sino pa doon? Mas mataas, mas mababa ang IQ. Kesa kay Doc Guido. Diba?
0: Senador, napakahirap. Dahil ang dineklara sa SALN ay magkano lang?
3: 18 million. Napakasok
4: mo talaga.
3: Diba guhong-guho na eh. Guhong-guho na. Tapos nang bago ko pa ng liderato.
0: Yun eh.
3: Under his or her leadership.
0: Yeah. Yo. Oh,
3: his boss.
0: He's here.
3: Habang nagkaroon ng 257 votes sa Kongreso na wala akong kabili-bili. Naka 257. Diba? Nagkaroon ako ng konting.
0: You gotta give it to Congress.
3: Give credit where credit is due. Kaya lagi kong binibigyan ng credit yung katabi ko sa kaliwa. Na laging sinasabi ng mga nanonood, binubuli ko.
0: Bilib ako dyan.
3: Habang nangyayari yun, nagpapalit ng liderato.
0: Correct.
3: Dahil sa impeachment?
0: Hindi.
3: Dahil sa Blue Ribbon Report? Ang daming pinatunayan ng mga corrupt senador?
0: Hindi.
3: Dahil sa Division of Spoil? Ang chairmanship?
0: Wala.
3: Diba?
0: It is the will of the Lord.
3: Wala
0: kinalaman niyo.
3: Diba?
0: Ayun naman. Huwag din yung bibigyan ng kulay.
3: Tapos mga sumunod na araw, nangyari ito. Diba? Kalawang araw.
0: Ano na yan?
3: Catch Me If You Can. Pelikula. Diba? Pabulito ko ba naman yun?
0: Diba?
3: Catch Me If You Can. True story yun, ha?
0: True story. Francis Frank Abagnale Jr.
4: Yeah, Abagnale.
0: Pero ito masasabi ko. For sure, ang senador na yan, hindi mag-gather ng moss.
4: Ng moss?
0: Because a rolling stone gathers no moss.
4: Napasok na naman yan.
3: Tapos, ikatlong araw. Ayan, putukan.
4: The third day.
3: Putukan.
0: Ibang klase.
3: Binabaril ng mga tuko. Kawawa naman.
0: Binasag ang mga salamin.
3: Endangered species. Diba ang problema dyan? Baka yung mga senador maging endangered. Kaya yung mga tumatawag sa akin, Senator Edu, please lang. Ayokong matawag na Senador. Ayokong matawag na PGMA na Edu. Iba na po. Tawag mo sa akin, please lang. Kundi maghahalo ang balat sa tinalupa.
0: Father niya mo.
3: So, ba sinasabi ko?
0: Meron ba akong dagdag?
3: No.
0: Check. Nabasa ko yung post mo. Yan ang pinakamahal kong post mo. Nakailang live na. Nakailang Facebook live na.
4: Like online selling.
0: Tinalo pa yung mga live seller.
3: Diba? Talo.
0: Live.
3: Tapos ang ganda ng anino. Nakita nyo ba yung anino?
4: Sa
3: mga ambassador of Jesus Christ?
0: Nakita ko.
3: Panorin nyo. Huwag na rito. Baka mapasumapa tayo. MDRCB tayo, di ba?
0: So, dalas mo mag-live kaysa mag-iri.
3: Kaya lang tayo lang. Kumbaya natanggal yung kaibigan natin si Ian, no?
4: So, 12,000 live viewers.
3: Medyo Ayaw natin tuloy ang gumuho ang Senado.
4: Dapat.
3: Kailangan, kahit papano, iangat naman.
1: Ang institusyon.
3: Diba?
0: Respect the institution.
3: Para may iangat yan, hindi ko sinasabi na kailangan palta ng liderato.
4: Yo! Hindi
3: naman. Next week? Next month? Kailangan sinasabing
4: ganito.
3: Pero yan ay pwedeng magandang simula. Magandang simula.
1: New beginning, ha? New beginning.
3: Oh, major effort yan. Parang kwan yan. DPWA. Parang Maharlika Highway.
4: Nabigyan ng bagong...
3: Hindi pwede yung patsi-patsi lang na pag-aayos ng espalto. Pero major
0: parang,
3: yan.
0: Parang naririnig ko na yung PR sa Monday.
1: Ano sabi ni PR?
0: The Lord made the world in... the universe in seven days.
1: Oh.
0: So, pwede din siya 7 days.
3: Yes.
4: No, seven days.
1: 7 days din.
3: Seven days din. Tapos, anong sabi niya? Kanina?
0: Ano?
3: Press ko na naman.
1: Sabi.
3: Yung nga yung Psalm 23. Tigil na yung mga plots na yan.
0: Yan.
1: Who is the one?
3: Tigil na yung mga plots na yan. Puro kayo platter.
4: Yeah.
3: Papaniwala kayo sa drama ng Yamas na yan. Bilib kayo?
0: Yeah. Ako bilib na bilib.
3: Diba?
0: Ako bilib na bilib. Napanood ako.
3: Diba?
0: Nung pinanood ko, nakita ko na yung Psalm 23, napanood na ako. Sabi ko, banal na banal itong press ko na to. Grabe.
1: Sabi ni Maring Doris, stay in your lane. Ha?
3: Diba? Diba?
1: Diba pala lang.
3: Pero, likas ka naman kasing ipokrit. Dahil ikaw ay PR. Dapat ka makasang senador ka.
0: What? I've never said a lie in my whole life.
1: Never.
3: Hindi kang haba yung ilong mo. Hanggang banyo yung ilong mo. Malansa yung apoy.
0: Hindi,
3: tapusin ko lang. Mamaya, makakuha ko pa yung buong oras dito.
1: Okay lang, masaya ka. Masaya ka. Ilan na, direct, ating live viewers? 13,000! After the 13 senators. 1,000.
0: Got to be, excuse me, the brave 13.
1: The brave 13.
3: Ah, lakon lang ka.
0: Magaling.
3: Para kang termophile.
4: Tenacious kasi. Siguro ko hawak-hawak
3: ako. Talaga iba talaga yung tenacious.
0: The tenacious senator.
3: Parang yung leader. Parang yung, nabasa mo yung sulat.
1: Yung sulat, nabasa ko.
3: Yung ambassador ni Sky.
0: Pinost ko yun sa Facebook ko.
3: Hindi man lang in-edit eh. Ang daming capital letter.
0: Naka-title.
4: Ang kapat pa ng title, ano siya? Naka-title ko.
1: Baka AI dictation.
0: We could have died. We could have died.
3: Paliwanag nyo lang konti. Baka nalilito yung
1: ating
3: sa isang senador.
0: Yan. Sa kanyang personal page, to be fair. Hindi naman sa kanyang private.
4: Hindi yung PR.
0: Sa kanyang public page. In his personal page, medyo umalma siya dun sa affected siya dun sa kritisismo na ito daw ay drama na itong nangyari sa Senado. Kaya sumagot, drama ni Liam.
1: Specifically. Special mention.
0: Sa dinami-dami, si Liam talaga ang pinupo niya. So, nag-post siya. Kaya lang, yung ano niya, medyo lahat ng mga grammatical greats na tulad din na Kate L. Turabian ay medyo bumangon at sinabing there was a murder in the Senate. The English grammar was murdered in the Senate.
1: It could have been murder.
0: It could have been murder.
3: Asan ang aral yan? Lasal, UP, Arneo. Tatlong baka mangyari sa kanya yung nangyari doon sa isang senadora. Tinanggal yung picture sa assumption.
4: Sino kaya yun?
3: Kaya dati proud sila eh.
4: Ngayon.
3: Lasal, UP, Arneo. Buti na lang kami sa Uste.
1: Yan.
0: Tayo. Buti na lang sa Uste. Si Tess naman lang sa inyo.
3: Kasi kasi salty ko. Kasi kasi engineer ang kanta na. Pero meron namang Christian Esguerra.
0: Yeah.
3: Hindi ko lang sinama yun. Parang kinakaya lang universidad yun.
0: Meron namang
3: Michael Fahey.
0: Alice Eduardo.
4: Wala may photo na ni Sex sa USD.
3: Kung kauso.
0: May master degree ata.
1: Nag-i-enjoy kayo lang.
3: I invoke the right against self-discrimination. Tama, kauso. Classic yun, classic yun.
0: Saka yung mga law books, diba, dinisplay. Pero baliktad.
3: Oo, parang isang senador. Nag-aanda sa impeachment. Pero, ay nag-post siya mismo.
1: Third person.
3: So, look at me, preparing for impeachment.
0: Saka third person. Ayun na yan, brother.
1: Sabi ko na, kasi dami yung pinag-uusap eh.
0: Huwag si Prof. Ano si Prof ang pasagutin.
1: 13,300.
4: Sinasabi ko nga rin eh.
1: Oo, dami. Sige. May maleta pa tayo dyan.
0: Uncarry lang daw.
1: Uncarry. Yung maleta ni Doc na bit-bit niya kanina, ano ba laban nun? Ah, makeup kit. Oh, sige. Sorry.
0: Polyantes, polyantes.
1: Bigat na.
3: Okay na yun.
1: Yung lahat ng pinagpapanggit natin, i-google nyo guys ha, para may context. So, pero bibigyan namin kayo ng context na mamaya lang sa pagbalik ng 4!

0: nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
1: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang servisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
2: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
0: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
1: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
0: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.

0: Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
1: Isi ka naman
0: dyan. At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Isrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.

0: Knowing your father, baka kwan yan. Ang kating dyan, nakakalalaki. Ayun siya po, at hindi pa sa politika. Hindi po kami woke ni kasamang rally.
1: Talagang hindi.
0: Mga Neanderthal yan.
1: Mga lumang tao.
2: Open invitation yan, ha?
0: Pag hinamon mo yan si Rally, talagang akasa yan. Hindi ang katulad ng iba rito.
2: Nananampal lang ang pera to siya. Ang pinakatanong ng ating taong bayan ngayon habang lahat ito nagaganap, where is Bato?
1: Where is Bato? Nasaan Bato?
0: Yan ang problema eh. Hamon ang hamon eh. Diba? At least eh, kami na nila Kareli. Pag kami hinamo, kakasa kami.
2: Dating si Bot.
0: Ang dami mo sinasabi. No? Sasamahan mo si Digo.
2: Ang
0: dami mo sinasabi. Diba? Nasaan ka na ngayon?
2: Yan.
3: Eh sabi ni Century, sabi ni Bato, but no, under si Century sa ano sa Senado.
0: Eh, kasi
2: request
0: ko yung
2: Nagtatanong nyo lang ba si Sheriff?
0: Ano ba naman masama sa magiging sheriff?
2: Yeah.
0: Sa OK Corral.
2: Yeah. Yeah.
0: At least sa OK Corral, yung binabaril nila, hindi mga tuko. Diba? Alamin niyo po yun, ha? Yung labanan sa OK Corral.
2: Yeah. Yeah. Yeah. Nagpa-research sa ating mga ano.
1: Doomstory.
2: Na, huling nakita raw si Senator Bato, kasama ni Senator Robin sa kanyang sasakyan. May bago tayong segment. Siyempre, magbabalik tanaw tayo. Ito ang bagong segment namin. Naalala mo kaya?

0: Dear Chaka. Ay, sorry. Ito kasi, naalala niyo ba to?
1: Yan. Na mismong pahayag ni Senator ni Da... Hindi pa siya Senator, no? Si Senator, Senator Robin.
2: Oh.
1: Nung nananawagan siya sa...
2: Kondik pa siya, no?
1: Uy, uy, uy. Hindi naman.
2: Hindi naman siya.
1: Ex-con. May pahayag siya. Panoorin natin sa Naalala Mo Kaya.
3: Naalala Mo Kaya. Ito na. Naalala. Yan, o.
4: Andito po kami sa harap ng Senado ng Bansang Pilipinas. At dito po sa loob nito ay nagtatago ang isang senador na mismong hindi o sumusunod sa batas. Aba, pagka lumabas ang warrant at hindi ka sumama sa huhuli sa'yo, eh pambihira ka talaga, di ba? Anong pinaglalaban mo? Alam mo kami mga ordinaryong tao, kapag may kaso, wala kaming magawa. Kapag sinabi ng pulis na kailangan namin sumama sa kanila, sumasama kami. Kahit na alam namin na wala kaming kasalanan, sumasama kami. Kasi yun ang sinasabi ng batas.
1: Baka nalilito kayo.
3: Naalala ko na.
2: Parang nakatira.
5: Anong taon yan?
1: Mga tahir na mga
2: tanong.
1: Pero hindi si Senator Bato ang pinatutungkulan niya. Akala niyo lang parang gano'n.
3: At that time.
5: Time travel yan.
3: Then Senator Antonio Sani Trillanes.
2: Na. Kusang nagpaw.
1: Yes. Nung inarest sa sarap ng Senado,
3: Nung may warrant na, bumaba, presented himself.
2: Parang Laila de Lima. Kahit napatunayan na walang sala.
3: Correct.
2: Nakulong ng 7 taon.
1: Yeah.
2: Tumakbo ba?
1: Hindi!
3: Nagkaroon ba ng shootout?
1: Hindi!
5: Sining mas matapang talaga. Tunay na matapang.
1: Ang hirap na mga tanong ni Prof. Guido. Sige, sino? Sino mas matapang talaga?
5: Hindi, siyempre yung hindi tumakbo.
1: Yo!
5: Para sa akin.
2: Gandang segue sa'yo.
1: Ganda, no?
5: Sige.
2: Call mo na.
5: Ikaw na.
1: Segue mo na.
5: Segue
1: mo na.
5: Anong segue?
1: Ikaw naman segue. Ikaw
3: naman segue. Prof, para kasi Robin, bababer.
5: Ano ba next thing?
1: Ano ba next?
5: Ikaw mo na yung sarili ko.

0: Go.
1: Alright. Hindi ko pwedeng introduce sarili ko. Alright.
2: Parang jingle. Tama na.
0: Alright.
1: So.
0: Sige. Ito na. Rock Dito in the house.
1: Yeah. Eh, singkong sikat tayo pa ngayon. Sampung sikat na. Kasi sobrang loaded ng trending topics na.
3: Limang sikat. Kasi sa limang sinabi mo, ilan na totoo. Ngayon, sampu na.
1: Oh, sampu na. Tsaka, for the first time, yung nag-number one sa lahat ng trends, kasi normally, nasapawan tayo ng mga NBA scores, ganun-ganun. So, nag-number one yun, or yung mga pelikula, or yung mga Netflix. Ito, nag-number one yung political trend. Yung political search term. So, babasahin natin.
0: Na-overpower.
1: Okay, all number one.
2: Let's hear the 10.
1: Number 10, Kiko Pangilinan.
0: Bakit
1: kaya?
2: May isot.
4: Monday, when the matter has been resolved by the election of new... Napanood ko kagabi sa balita.
1: Okay. I still have the floor. Okay, I still have the floor.
5: Sino ba pinag
1: Sino?
2: Here we go, folks. Sino nga, Sek?
1: Sino ba, Sek?
5: Baka gumawa uli siya ng maalala mo kaya.
2: I have a mega
5: opportunity. May ex eh. Ay, huwag tayo pumunta sa mga ex.
1: Number nine. Ito, iba.
3: Saloy mo na.
1: Philippine passport. May mga positives. Kasi nagkaroon na tayo ng agreement with Paraguay. So, joint agreement.
2: You can go visa-free.
1: Visa-free na tayo sa Paraguay. Kung gusto mong bumiyahe
5: sa... sa atin mo naman. Paraguay.
1: Number eight. Ombudsman. Hinahaing
5: tulad. Tsaka sinuspindi. Security ng Senate.
1: Okay. Number 7. Robin Padilla. Sa trending.
3: Misot.
5: Wala. Parang pareha sila ng fashionista. Ambassador of Jesus Christ.
1: Grand fashion.
2: Ito. Star Trek, Deep Space Nine.
1: Number 6. Peter Haynes. Kilala ni Steve.
3: Bago. Na sila Alilet at Kitty na magbabayad.
5: Good luck.
2: Peter Haynes. Palagay ko yung t-shirt at brief niyang Haynes ay papawisa. Sa depensa.
1: Bringing home. Okay. Number 5. Lauren Legarda.
2: Marami dyan ang gulat.
1: Trending.
5: Lauren Sintang.
1: Lauren. Number 4. Alan Peter Cayetano.
3: Orlan.
1: Number 4 lang. Ito na, top 3 na lang.
3: 3.
1: Number 3, Jed Mabilog.
2: Jed Mabilog. He's now in the DILG.
1: Ilo Mayor na nag-self-exile dati.
3: Yung minarkahan ni PRRD. Drug lord daw.
1: Umiinit na. Number 2. Ito, mataas na to. Impeachment of Sara Duterte.
2: Bakit number 2? Wala namang kinalaman ang kaganapan sa kanyang impeachment.
1: Wala naman. Wala kinalaman sa number 2 siya.
5: Lagi na lang dinidikit.
2: Wala naman. Wala naman kinalaman yun eh.
5: Sobra na yan.
1: Wala.
5: And yun na. Dehig na eh.
1: And yun number
3: 1.
1: Magugulat pa ba kayo? Number one topic.
2: Siyempre.
1: Overall segment. Entertainment. Yan. Bato de Lord.
2: Bato sa langit.
1: Pati naman tayo sa survey. Ito yung pinakaluma.
3: Sige.
1: So naglabas yung Okta Research.
3: Pinakaluma. Talaga yung
1: pinanood na. Less recent.
5: Huwag kang pa-intimidate.
3: Nakinig ka sa nito.
1: Okay. Nandito ako. Okay. Naglabas yung March 2026. Hypothetical tandem matchup. Hypothetical. Kasi hindi naman natin alam kung sining tatapos.
2: Interested ako dyan.
1: President and Vice President.
2: Interesado ako dyan.
5: Pala yung hypothetical na HY.
1: Hypothetical. So, ang lumabas ay lumamang ang Robredo Tulfo Tandem. 44% versus Duterte Marcos. Sorry, Duterte Marcos.
3: Yung Marcos ay Aimee, ha? Baka kala yes, yes, may unit team.
1: Hindi ito unit team. 40% sa Aimee Duterte Marcos and 44 sa Robredo Rafi Tulfo.
3: Okay.
2: Wow.
1: Isang napansin ko dito.
3: Napansin mo?
1: Is yung numbers ni VP Sara sa Metro Manila at sa Balanced Luzon ay 23. So, bumababa siya.
2: Pwede ba akong may kindly interrupt, Mr. Chair?
1: Sure.
2: And do my Dolphy impression?
1: Yes.
2: Eh, sabi naman ni Lenny, hindi siya tatakbo eh.
1: Totoo yan.
2: So, paano, sec? Tatakbo ba, hindi?
1: That's why it's a hypothetical.
5: Ibig sabihin, ganyan siya kataas. Nagsabi pa siya hindi siya tatakbo.
3: Yo. Oh.
1: Yung isa nagsabing tatakbo.
5: Bahala na kayo.
3: Bahala na kayo.
2: Ako naman nagtatanong lang na para Dolphy.
5: Eh ayusin mo 'yung tanong mo.
1: Ang sa nakikita ko
5: manalo.
1: Si VP Sara solid pa siya sa Mindanao. She got 86% sa
3: solid.
1: And sa Visayas 40%.
2: That's surprising.
1: Although sa most of it galing sa Central Visayas.
2: Not surprising.
1: Pero sa nakikita ko,
3: parang bolang kristal to sa nakikita ko.
1: Nakikita ko sa datos na pinabasa ko. Parang yung mga tao ay naghanap ng, yung iba, naghanap ng alternative.
3: Yeah.
1: Kaya kahit hindi pa nagdeklara si Mayor Lenny, tumitingin sila ng kanilang alternative option.
2: Rolling out of the couch, ha? Walang ginagawa. Ganyan
1: walang ginagawa. Walang,
2: grabe.
1: Walang PR.
2: At dinidinay ba?
5: At ang dahilan kung bakit ganyan yung tandem, pinili nila yung pinakamataas. May iba pa silang tandem eh.
3: Yes.
5: So, bakit Sara Aimee? Yung kasi yung pinakamataas na tandem with Sara. Sara Marcoleta, medyo mababa.
3: Yun nga sasabihin sana, yun.
5: Sara Robin Hood, medyo pangalawa. So, kinuha nila yung
3: pinakamataas.
2: Buti na lang may taga-interpret ng sir.
3: Siyempre, kaibigan ni
5: Lenny Tulfo, yun din ang pinakamataas.
1: Kung si Lenny at some, Lenny Llamas,
3: Lenny Risa.
5: Number 2 lang.
1: Baka mas mababa na
3: ko. Lenny Risa.
1: Konti lang. About 1% lang.
3: Stay in your lane, Alan. Stay in your lane.
1: Okay, anyway.
5: Pag nagtatanong ka kasi ng mali, inubok tuloy.
1: Tubig muna. Pero may isa pang survey. Non-commissioned conducted from May 12 to 13.
3: At the floor.
5: So, naman yan. Pakyaw yan, ha? Pinapakyaw ni Guido.
1: Yung satisfaction sa Senate bumaba from 44 to 29.
2: Kababalaghan!
1: Hindi naman dahil mababasa sila pag tumalon.
5: And still going down.
1: Pwede nung makarecover sa kung magpalit ng leader.
3: Yung old Senate, yung new Senate. Kailan ba?
1: Kasi May 12 to eh. May 12 to 13. So yung Senate satisfaction rating from 44 bumaba to 29.
2: Grabe, parang batong nahulog.
3: Baka naman dahil may gumugulo.
1: Pero compare natin sa House of Representatives. Kasi syempre, di ba, although magkaibang institutions.
2: Sige nga, said, ano sabi?
1: Sa House of Representatives, ang satisfaction rating is 51%.
2: 52 na kasunod.
1: 52 yung trust.
5: Round open.
1: Trust is 52 yung ano. Yung satisfaction's
5: 51.
1: Sagot na kayo. Okay.
2: You gotta give it to Congress. I mean, it was shaky. It was
5: give credit where credit is due. At that particular moment, level up sila.
1: Tumataas yung satisfaction ng, although hindi nabigay yung numbers dito, pero mukhang tumataas yung satisfaction.
5: Usually kasi mas mababa ang Congress.
1: Tsaka ang layo sec ng discrepancy.
5: Yes.
2: Anong nangyari dyan? Parang jack eh, di ba? Halagang tumakas yung Congress, bumawa yung Senado.
1: Bumagsak eh.
2: Nawaitin yung gap.
1: Lumaki yung gap.
3: Bakit tuwa ka pa sa sinasabi mo?
2: Hindi.
5: Parang wala kang kliyente.
1: Okay.
2: If you seize that one moment in time.
5: Parang wala kang kliyenteng mga senador.
2: Wala, wake it shine.
1: Yeah. Huli na. Ito bago lang. Like the survey. Oh, May 16.
3: Oh, exclusive pa yun sa'yo.
1: Tangera din. Oh, dami natin. So, pero hello muna kay Ronnie Holmes.
2: Yeah.
1: Pero hindi to, pause Asia. Oh, yan. Yung naniniwala daw sa NBI version of events.
2: Yun ang gusto ko.
1: 37%.
3: Okay.
1: Tapos yung naniniwala sa OSA version of events, 31%.
2: Oh, dikit ah.
1: Pero lamang yung naniniwala sa NBI version of.
5: Saan yan? Sino ang pinanggalingan niya?
1: Huh? Tangere survey yan. Oh.
5: Tangere.
1: Okay. 27% na neither. Pero
5: nabubulol ako.
1: Lamang naman
5: yung ano. Ibig sabihin
3: yun. Nobody's perfect.
1: Lamang yung naniniwala sa NBI kesa doon sa naniniwala.
2: Pero dikit I'm surprised.
1: Hindi, kasi yung 30...
5: Sino ba yung survey film?
1: In fairness, kasi yung survey
3: ipapaliwanag.
1: May na-identify sila na yung 40% ng respondents nila ay Duterte supporter. Malaking bahagi ng 40%, yung 31. Yung naniniwala sa,
5: punta ka sa presinto.
3: Pero hindi pa tapos yan.
2: Basa ko eh.
3: Sino yung parehong hindi pinaniniwalaan?
1: 27%.
3: Yung mataas din.
1: So meron din na.
2: So they have their own version of events.
3: Yes. Okay, hinihintay pa nila yung CCTV na nawawala pa hanggang ngayon.
2: Baka maaari.
1: Pero I think, over the next few days, baka may ma-uncover pa mga truths. Diba? Magkakaroon ng investigation. Sabi niya ang ating mga officials.
3: Anong alam mo sa investigation, Guido?
1: Wala akong inside info dyan.
5: Hindi ako investigation. Kaya nga sa iba namang survey,
1: Yan.
5: Ang nakalagay ay Senator Alan Peter Cayetano. Positive.
3: Positive?
5: 12-13%.
1: Sa sentiment.
5: Negative. 87-89%.
3: Dami na naman.
1: Dami.
5: Dominant view. Heavy mockery for his emotional and defensive press conferences, inconsistent statements, and turning the Senate into a circus.
3: Okay.
2: Yun.
5: Many are counting for accountability. Senator Bato de la Rosa. Positive.
2: Yun. Ilan?
5: 20-22%.
3: Uy, mas matas.
5: Negative. 78.
3: Uy!
5: 80%.
3: Anong survey yan?
5: Ibig sabihin, mas mataas pa si Bato kesa kay
2: Alan Carter.
5: NBI Director Melvin Matiba. Negative. 38-40%. Positive. 60-62%. Ayan, yun yung kwan. These are qualitative estimates based on current social media and news reactions.
1: Sentiment tracking.
3: Saan yan? Ano yung
5: research? Malay ko!
2: Weak sentiment
3: tracking.
2: So, ibig sabihin, nakasubscribe si Sec. Ronald Llamas sa mga QSS.
3: Bagay siya nagdala, the survey says me, Doc Guido.
5: Kinawan ko lang, dahil kasi
1: Na-supplement lang ni Sec.
2: So ganun, kayo na majority, kayo na minority.
3: Kami na minority.
2: Ganun na ba yun?
5: Dati pa naman. Ano ba kayo?
2: So, kasi ba sa
5: problema sa inyo, masyado kayo aspirational. So, kumakain kayo ng alikabok ni Doc Guido. Factionalize mo kasi itong 4 alat.
2: Hindi kami assumptionista. Assumista
1: kami. So, Sec, kung ikaw yung magpapayo kay Senate President Alan Peter, ano yung masasabi?
5: Resign!
3: Yo! Tinanong mo kasi. Tinanong mo eh.
1: Ganon ka din
3: eh. Alam, kapigay dalaw eh. Sige lang.
5: Hindi naman ako PR ng haba ng paliwanag.
3: Ako po.
1: Let's hear from the PR.
2: PR ni Alan Peter Cayetano. Masasabi ko lang ay... Yon.
3: Bigkas. Yun yung mga bigger sa nangwakin sa
1: mga... Kasi 89%...
5: Sigurado ko, hindi na kliyente siya.
1: Kasi 89% negative
2: ako nun.
1: Sobrang baba ng Sec, 89% negative. Talagang line
3: kasi
1: out of 10.
3: Kasi nagkaanap na yung mga tao ngayon ng paliwanag.
5: Surprising ba? Saan kuweba ka ng loli?
1: Sa Batokhi!
5: Hindi mo na kinakailangan ang survey para malaman niya. Hindi mo na kinakailangan mag... pakitain. Yeah. Eh, sobrang dami na nakita niya mga survey. Kadalita ka mo ba yung kita? Medyo kang tawag na dyan, common sense.
3: Sa paliwanag ng ating sa mga nagpa-Facebook like ngayon, ano? Oh. Parang inisip nila walang common sense yung mga tao. Oh. Ganun ba yun?
2: Oh. Okay. I would think
3: so. Hindi naman ako ba? Parang napansin ko lang naman. Kasi di ba, ano na eh, naiintindihan naman natin yung mga kaganapan bakit sa mga video. Kahit kulang, kahit isang side lang ang meron.
2: Correct.
3: Alam naman natin.
5: Correct. Yun ang problema kasi sa impunity. Di ba? Sobra kang entitled.
3: Mm.
5: Sobra kang self-righteous.
3: Yeah.
5: No? Pinopost mo yung sarili mo sa Facebook.
2: Yun.
5: At meron kang ginagawa at nag-aaral ka ng impeachment.
2: Diba? In the third person.
5: Diba? Diba? Kaya yun yung tawag dyan, impunity, entitlement. Yan ang sinasabi na self-righteousness. Kaya dapat, ang call natin sa mga tao.
2: Tama.
5: Huwag na tayo magpabuto.
2: Para lang may context po yung ating mga manonood. Si Senator Jinggoy po ay nag-post kasi ng kanyang pag-aaral tungkol sa impeachment. At ang caption niya ay Senator Jinggoy Estrada preparing for the impeachment.
5: Yeah. So, dapat PR niya maglagay
2: third person. Alan Herman, scene hosting 4 alas. Pero sa page ko,
3: sinulat.
5: Ganun na kayo.
3: Sa ating 14,000 live.
5: Kasi
3: uhaw na uhaw silang malaman yung mga pangyayari at paliwanag talaga.
2: Hindi, gusto lang nila marinig si Sek, magpahan yung mga...
3: Sabi nga nila sa dami-dami nila malabas na misinformation, dito tayo makinig sa taong to dahil ito, no holds barred eh.
2: dahil sa mga news interviews niya, mabait eh.
3: Mabait.
2: Eh dito, wala.
5: Dito pwede.
2: Parang in-unchain mo
5: yun. Anong tawag doon sa ako niya, yung sa kulay na mukha? Dagdag sa advice ko kay Senate President, no? Less talk, less foot in mouth disease. Eh, ang problema ko, araw-araw ka nag... Parang masaya siya na narinig niya yung sarili
2: niya. Sound of his own voice talking.
3: Oh, tingnan niyo guys, tingnan niyo kung gaano kainis si Lama sa aking termokan.
2: Hindi kita.
3: Buong mukha eh.
5: Kumpara mo,
3: ang init eh.
5: Kumpara mo si Doc Guido.
3: Si Doc Guido, tingnan natin si Doc Guido. Wala eh, kulang-uli.
5: Uminit ako. Meron pa lang ganyan.
3: Diba? Kung gusto nilang malaman, ikaw ang mga facts sa ating investigasyon.
2: Tingin ko pag panahon ng maraming disinformasyon, pag maraming mga spin, pag maraming mga script, kailangan ninyo talaga is a healthy dose of facts. Kaya nandito na tayo sa fact sheet.
3: Yan.
2: Umpisa ni Michael Fatin.
3: Yo! At ang buong 4 alas.
2: Last. Go!

0: Siyempre, the Senate daw was under attack.
1: Diba?
0: May script daw eh. Oo. Oh. At kung ano-ano pa. Pero ano ba ang mga totoo at ano ang mga mahalagang alam na natin? Unahin na natin ang ating fact sheet. Si Senate Sergeant at Arms Aplasca ang unang nagpaputok. Kahit pa inamin niya na alam niya na NBI ang kaharap niya.
2: Fact sheet tayo!
1: NBI, gumanti ng putok pero hindi pinasok ang lugar ng Senado. Wala raw utos na mag-aresto. Pinduan lang ng GSIS ang binabantayan nito.
2: Fakshi kayo!
3: At hindi ang binabantayan, kinandado.
0: Para wala maklapas ang pumasok.
3: Sa higit 30 bayang pinakawalan sa magkabilang panig. Walang nasaktan, walang tinamaan. Hindi ko lang alam kung yung mga toko injured, no?
0: Yeah, injured.
3: Pero nagdulot ito!
0: No.
3: Panik at kaguluhan na maaaring napigilan kung dinaan na lang sa usapan at hindi putukan!
2: Backsheet kayo!
4: Habang nagaganap ang putukan, ang media at mga empleyado, hindi pinalikas, pinakubli o pinangalagaan ang seguridad. Dahil ito ang pangunahing trabaho dapat ng Senate Security!
2: Backsheet kayo!
1: Senador pa ang nakitang nagme-merienda, wala ring security at malayang nakapaglalakad kahit pa under attack ang sinasabi.
2: Bakit kayo?
4: Ang galawan at putukan mula sa panig ng OSAA, walang ebidensya dahil wala raw nakuna sa CCTV. Ayon mismo kay
1: Aplasca.
2: Bakit kayo?
3: Ang NBI, nakuna ng galawan dahil kasama nila ang media. Ang usap, bukod sa nawawan ng CCTV, nasabi ng isang senador, itago! Hindi hinayaan ng media na makalapit sa kanilang kinalalagyan.
1: Tama.
3: Kaya, kwentong barbero ang kanilang binabantayan.
2: Hindi kayo!
0: Ang mga kuha ng CCTV.
1: Basic.
0: Inaalalahanan pa nga kayo ng isang senador na itago ito. Nauna na nga nakunan si Bato na kumakaripas ng takbo at pati pagkadapa sa hagdan, nakunan ninyo. Hindi naman nang baniisip na kunan ng mga sarili kahit cellphone sa ganitong klaseng kaselan na operasyon.
1: Tama!
2: Fasting kayo!
1: Sa likod ng kaguluhan, ang senador na nasa ilalim ng protective custody, nakalabas ng Senado o nakatakas ang salitang ginamit ng misis nito nang humingi ng paumanhin sa publiko.
2: Fasting kayo!
0: Masisisi nyo ba ang taong bayan kung maraming tanong na dapat linawin sa isang insidente na naglalagay muli sa atin sa mata ng mundo?
1: Yun.
0: Sabi ng Senate President, hindi sila magulo. Sila daw ay ginugulo. Hindi po bobo ang mga tao.
1: Tama.
0: Nagsimula ito mula nang maupo kayo at sa paglitaw ni Bato.
2: Fact-sheet kayo!
0: FA.
4: And that's
1: your fact sheet, FACTSHEET. Fact-sheet kayo.
0: Kasi alam nyo guys, no, bakit nag-challenge agad? Nasa Warzone ba tayo? Nasa Senado kayo, hindi sa gubat.
1: Tama.
0: Hindi katapangan na may hawak ang baril at nagpapaputok ng warning shot. Nilagay mo lang sa panganib ang mga tauhan mo at umbong Senado.
1: Yun.
0: Kung tunay ka na leader, bibilib pa kami sa'yo kung lumapit ka na lang walang armas.
1: Tama.
0: At makipag-usap ng maayos.
1: Tama.
0: Sa ganun paraan, walang baril na ikinagulat ng bayan. Nasa daliri mo lang ang pinagbulan.
1: Tama.
0: Sabi nga, di ba, trigger happy daw.
4: Trigger happy.
3: Kaya so, we have to give again credit where credit is due.
1: Yes, sir.
3: Yung ating mga media, kahit nagpapanik sila, kahit oh my gosh, tinuloy nila yung trabaho
2: niya.
3: Dinobel pa rin nila.
2: Yes.
3: Diba?
2: Sinob.
3: Hindi sila katulad ng mga trolls at mga bloggers, tira ng tira. Wala namang mga balls. Ayan yung diba? Purihin naman natin.
4: Purihin.
3: Diba?
1: Purihin natin.
4: Bigay pugay.
3: Kahit, hindi nila sigurado kung tatamaan sila. Diba?
0: Siyempre.
3: Oo, no.
0: Ay nako. Oh. Ah, nag-init ba ang mga ulo nyo? Sige. Oh. Endan natin ang mga jokes pa.
3: Meron pa.
0: Practical.
4: Kasi bata pa lang daw si Bato. Takot na siya maglaro ng bato-bato pick.
0: Eh bakit?
4: Bakit? Siyempre, taling bato sa papel.
3: Sa pina.
0: Ayan, oh, ayan yung araswaran pala, baka isa, kasi baka sabi lang,
3: kaya nila, galing lang recto.
1: Abudol money.
0: Meron din siyang aro, si Patorin pa rin to, ha, na hindi siya magaling.
1: Ayan, oh,
0: patintero.
1: Bakit?
0: Palagi siya nadata pa.
3: Hindi na yung mga Gen
4: nasa yung sounds na maganda.
1: Asala.
0: Mas parang tumawa ako doon sa Kido yung tumatakbo kanina eh.
3: Ah, wala siya doon sa... Mission Impossible music niya.
0: Haba. Ayan na.
1: Senator Bato na medyo naman magaling siya.
0: Ah, meron pala.
1: Medyo,
0: ano?
1: Siyempre, taguan.
3: May isa pa siyang laro na ayaw niya. Pero hindi na niya maiwasan.
1: Ano yun?
0: Ano?
3: Tumbang preso!
4: Kala ko ayaw niya na chess eh. Takot siya doon sa tore.
3: Nag-overting yung katabi ko.
4: Pero, ba't nagalit si Robin kay Senator Kiko nung sinabihan siya na I still have the
1: phone? Nagalit. Bakit?
4: Kasi kala niyang sabi, puta little mo.
3: Hindi ko na gets.
4: Ang kala niya sabi ni Kiko, I still have Sharon.
0: Sinasaliba.
4: Sa pagkakaintindi niya.
0: Krimen niya.
1: Of course, krimen yun.
3: Kaya siya naging ex-convict.
4: Hindi yan krimen eh.
1: Bakit?
4: Oo, kasi ang ginagawa lang naman doon niya ay cuddling.
1: Kinadal lang niya.
0: Naniniwala talaga si Cayetano na under siege pa rin ang Senado hanggang ngayon.
1: Hanggang ngayon?
0: Parang yung pandemic lang. Delikado pa rin lumabas.
1: Bakit?
0: Ay, kasi panay ang Facebook live niya nagpapaluwa.
3: Intindihin niyo. Si Senator Ambassador Jesus
1: Christ. Call for understanding.
3: Bakit siya sa Facebook live siya nagpapaliwanag?
1: Bakit?
3: Kasi sa Sokbet, mas maraming naniniwala sa kanya na mga pro.
1: Isi Itago, isecure.
0: What?
1: Hindi parang si Bato lang din. Naglaho na parang bula. Wala raw video ng pamamaril.
3: Kala nila drama-drama lang.
1: Yes.
3: Kala nila putok-putok lang.
4: Kala script-script lang.
3: Hindi nila alam, vulnerable sila na kasuhan.
1: Yeah, actually.
4: Totoo ba, sir?
3: Obstruction of justice. Which is pagtutol o pagharang sa isang legitimate warrant.
1: Yan.
3: At what can be more legitimate than an international warrant galing sa ICC? Dahil yan ay nakabatay sa isang treaty.
0: Yan.
3: At kung hindi alam nitong mga abogadong ito na ang treaty na pinirmahan ng bansa ay nagiging has the force of law.
1: Yes.
3: So, pag meron kang pinirmahan na treaty, yan ay magiging batas
1: na DOJ.
3: Kaya pag naglabas sila ng international warrant, talo pa niya ng local warrant. Kung ang kaso ay crimes against humanity. Ah, hindi yan crimes laban sa mga tuko na binabaril mo sa kisame. Yan ay crime against sangkatauhan. Di ba alam nito mga magagaling na mga senador at abogado ito?
1: Parang sense of humor yan ni Prof. Guido.
3: At ano ang parang
1: meron ba?
3: Sa obstruction of justice.
0: Ano?
3: Kung sa taon, less than 6 years.
1: Yes.
3: Pero ang parusa dyan ay permanent disqualification from any elective office. Yan ang parusa sa obstruction.
0: Naku, nanginginig
3: na. Kaya ngayong weekend, manginig na kayo.
1: Yeah. Is it really?
3: Permanent disqualification.
0: Kasi narinig ko nga, Zek, may mga persons of interest.
3: Persons
0: of interest.
3: Kaya, may mga biktima, mga pamilya na biktima ng EJK ang naghahanda ng magsampa ng kaso dito sa mga pagagaling na senador na ito ng obstruction of justice. Of course, hindi yan ganun kabili. Kadali, dahil napaka mamahal ng mga abogado niya, mga senador na yan.
1: Tama.
3: Pero,
1: yun.
3: Lahat ng may muta sa mata.
0: Yan. Tama ka dyan. Biblia.
3: Ay, pwedeng mabula. Pwedeng ma-infect
1: the ang mata. The scales on your eyes.
3: Huwag kayo ganun. Kasigurado.
0: Yan.
3: Diba? Obstruction of justice.
0: Yun.
3: Bago kayo matulog mamaya, pangungutin sana kayo kayo.
1: At sana hindi masarap ang kalisan ninyo.
0: Nako naman talaga, sabi nyo na natutulog siya na si Senator
4: Kaming panaginip yan.
0: Mga kababayan, maraming salamat sa pagsama sa amin sa halos 2 oras ng makabuluhang talakayan.
4: Sa bawat issue, may iba't ibang anggulo.
1: Sa bawat storya, may iba't ibang kwento. Himayin natin ang bawat sulok at bawat kanto.
3: Mula sa iba't ibang perspektibo na madaling maintindihan ng publiko.
0: Sa Obstruction of Justice, dito lamang sa

0: kung dispatcher ka, ka-vibes ka!
1: Vibes, ka-vibes, kasama sa awanan.
2: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
3: Oras mga ka-vibes, alas 3 impunto na.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS

0: and News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend!
1: Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Senado hindi tinanggap ang isinilbing sampina ng ombudsman para makakuha ng kopya ng CCTV sa nangyaring tutukan. O saa, igniit na gumagana ang CCTV sa lugar ng insidente at nagpasa na ng ebidensya sa PNP.
3: Your loyalty must always remain with the Constitution of the Republic of the Philippines.
2: Pangulong Marcos Jr. naghabilin sa PMA graduates na maging tapat sa konstitusyon. PMAers, pinaalalahanan namang maging mahinahon sa gitna ng pinasasangkutang issue ni Senador Ronald De La Rosa.
4: I do not see any reason why hindi kami makapag-convene sa Monday.
2: So, Senate President Alan Peter Cayetano iginiit na tuloy ang pagkulong ng Senado bilang impeachment court. House Prosecutor may kanya-kanyang assignment na sa gagawing paglilitis. Lalaki arestado sa pangahalay sa dalagitang may kapansanan. Ilang lugar sa Metro Manila binaha sa gitna ng tag-init. Pop royalties, Bini at SB19, yayanigin ang Summer Sonic Japan. Ilang foreign acts, giliw na giliw naman sa kanilang Pinoy fans.
1: Kapamilya Timbog ang isang lalaki sa Tondo, Maynila sa kasong panggagahasa sa isang 14-anyos na dalagita na may kapansanan sa Pangasinan. Isinilbi ng Manila Police District sa suspect ang matagal ng inisyong arrest warrant para sa kasong statutory rape. Ayon sa pulisya, nangyari ang panggagahasa sa biktima noong December 2020. Tinawag umano ng suspect ang dalagita mula sa kanilang bahay para gawin ang kahalayan. Pagkatapos gahasain ay pinukpok pa umano ng suspect ang biktima sa mukha at saka iniwan. Nasagip ang bata at agad dinala sa ospital. Itinanggi naman ng suspect ang akusasyon laban sa kanya. Depensa ng suspect, sinuntok lang niya ang dalagita pero hindi niya ginahasa. Walang inirekomendang piyansa sa kaso ng suspect kaya nananatili siya sa kustodiya ng Manila Police District.
2: 5 talansay ng tao ang nahukay sa Barangay Dilimbian, Maging, Lanao del Sur. Ayon sa mga otoridad, nadiskubre ang mga talansay, higit 1 kilometro lang ang layo mula sa kampo ng militar. Paniwala ng militar, posibleng 2022 pa ibinaon ang mga talansay ng tinawag nilang lawless group sa lugar. Matapos iproseso ang mga talansay, inilibing na rin ang mga ito sa bayan ng Amayamana. Bilang matapos ang walang kamag-anak na lumapit para kilalanin o kunin ang mga ito.
1: Mahigpit na nagtagubilit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga nagtapos sa Philippine Military Academy sa Baguio City na manatiling tapat sa saligang batas. Isang Batanggenya ang valedictorian ng Talang Dangal Class of 2026 na binubuo ng mahigit 200 kadete na ngayon ay mga bagong talagang second lieutenant ng Armed Forces of the Philippines. Nagpapatrol Harleen Delgado.
3: As you take your oath today, remember that your loyalty is not to any political interest, not to any individual, nor any passing ideology. Your loyalty must always remain with the Constitution of the Republic of the Philippines.
5: Malinaw ang paalala ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa 207 kadete ng Philippine Military Academy Talang Dangal Class of 2026 na nagsipagtapos ngayong Sabado sa kanyang talumpati sa Fort Del Pilar, Baguio City. Mahigpit na ibinilin sa kanila ng Commander-in-Chief na isa puso at isa buhay ang honor code na kanilang natutunan sa akademya.
3: Never lie, never cheat, never steal, and never tolerate those who do. Because silence in the face of wrongdoing is a betrayal of your values, a betrayal of your country, and a betrayal of the very principles that you have sworn to defend.
5: Binati rin ni Vice President Sara Duterte sa social media post ang mga nagtapos. Nagpayo rin siyang tumindig sila laban sa anumang uri ng banta sa soberanya at kalayaan ng bansa.
6: I urge you to personify integrity and courage at all times. Stand firm against all threats to our sovereignty and our liberties. Do not waver, even in the face of the most difficult challenges.
5: At gaya ng sino mang nagtapos sa PMA, nanumpa rin ang mga kadete na susunod sa batas at sa mga utos na naayon sa batas.
7: At kusa kong babalikatin, ang mga pananagutang ito, na walang anumang pasubali, o hangaring umiwas.
5: Sa hanay ng PMA graduates ngayong taon, pinakamarami ang papasok sa Philippine Army, sunod sa Navy at Air Force. Nanguna sa klase ang 23-anyos na Batanggenyang si Cadet First Class Christine K. Librada. Siya ang ikasyam na babaeng hinirang na valedictorian simula nang tumanggap ang PMA ng mga babaeng kadete noong 1993. Sinundan ni Librada ang yapak ng kanyang ama na retiradong Army officer.
8: Nakita ko na bilang isang military officer, hindi lamang siya tungkol sa physical security ng katauhan at ng sambayanan, kundi pati na rin yung human security na nalilingkod po dito.
5: Sa pagtatapos ng seremonya, taimtim na kinanta ng mga kadete ang PMA hymn.

0: Ito rin ang kinanta ni Senator Ronald Bato de la Rosa nang umapela siya ng suporta sa mga mista o mga kaklase sa PMA Sinagdala Class of 1986 sa gitna ng kinahaharap na arrest warrant mula sa International Criminal Court. Una nang naglabas ng pahayag ang chairman at CEO ng PMA Alumni Association Incorporated na nananawagan sa mga miyembro na magkaisa, maging mahinahon, mapanuri at walang pinapanigan sa gitna ng usapin kaugnay ng senador at kapwa PMAer. Sinegundahan ito ni Librada.
1: Despite being a brotherhood of arms, we remain loyal to the Constitution and it will not affect kung paano natin pinagsisilbihan ng bansa.
0: Sa pagpasok ng mga bagong opisyal sa hani ng AFP, itinuturing ang Talang Dangal Class of 2026 na most tech literate class dahil sa mga natutunan nila sa larangan ng artificial intelligence, data analytics, electronic warfare at iba pa para madepensahan ang bansa mula sa mga makabagong banta. Harleen Delgado, ABS-CBN News, Baguio City.
2: Tumanggi ang Senadong tanggapin ang sabina ng Office of the Ombudsman para sa kopya ng CCTV footage noong nagkaputukan ng baril sa Senado noong May 13. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Samantala, itinanggi ng hepe ng Pasay Police na nag-convoy sila sa sasakyan ng isang senador noong madaling araw na nakumpirmang wala na si Senador Ronald De La Rosa sa Senado. Nagpapatrol Jesse Cruzat.

0: at na... Matapos ang kaguluhan at pagpapabutok ng baril sa loob ng gusali ng Senado noong May 13, nagpadala na ng subpoena ang ombudsman sa Senado para humingi ng kopya ng CCTV footage para sa kanilang investigasyon. Ito'y lalo't magkasalungat ang paliwanag ng Office of the Senate Sergeant at Arms at National Bureau of Investigation sa nangyaring putukan ng baril. Una nang kinumpirma ng Malacanang na nasa 27 putok ang nagmula sa Sergeant at Arms, habang 5 putok naman ang galing sa umano'y driver ng NBI na may dalang armas. Nitong Sabado, inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na tumanggi ang Senado na tanggapin ang subpoena.
1: Saka problema?
2: Anong problema?
1: Yung aming process server, ayaw na naman tanggapin sa Senate.
2: Ha?
1: Pero may notice na eh. Sinabi nga ni Alang Cayetano, dapat i-charge din si Matibag. Ibig sabihin, alam na nila na meron talaga silang suspension na. Pero ayaw nila tanggapin. Hindi ko sila naintindihan.
3: Yun naman,
1: kasi sa akin, considered served na yan, kahit hindi nila tinanggap.
0: Una ng pinatawa ng ombudsman ng 6 preventive suspension si Acting Senate Sergeant at Arms Retired Police Major General Mau Aplasca dahil sa insidente.
1: Look at the attitude. Sergeant at Arms yan. Alam niyo ba kung ano ang Sergeant at Arms? Security guard na Senate yan. Meron lang siyang binigay na opisina na title na ganyan. Pero in the end, kung ano talaga ang trabaho niyan is to secure the Senate and to make sure that the rules are followed. Para mag-warning shot ka sa law enforcement, you think that you are above the law.
0: Samantala, naglabas ng opisyal na pahayag ang Office of the Sergeant at Arms ng Senado nitong Sabado para pabulaanan ang impormasyong wala umanong available na CCTV footage sa 2 palapag ng Senado kung saan nangyari ang pamamaril. Nagbigay na rin anila sila ng kopya ng CCTV sa PNPCIDG Regional Field Unit NCR noong May 14. Kasunod ang certification ng PNP na nagpapatunay na authentic, original, walang ginalaw at direktang nagmula ang kopya sa official Senate CCTV system. Pero walang pahayag ang USAA kung nagbigay na sila ng kopya sa ombudsman. Senate. Naniniwala naman ang political science professor ng San Beda University na si Luisito de la Cruz na dapat magkaroon ng independent body na mag-iimbestiga sa nangyaring pamamaril sa Senado.
4: Sa isang matured na institution, actually, pwede ka mag-self-investigate. Pero sa kaso natin sa Pilipinas, mukhang ito ay questionable. No? At kung sino ang dapat mag-investigate, sa akin palagay ay kinakailangan na magkaroon tayo ng isang separate na investigating body. Dahil nagkakaroon ng magkaibang naratibo, no, doon sa mga involved.
0: Naniniwala rin si De La Cruz na may direktang pananagutan ang Senado sa pag-alis ni Senador Bato de la Rosa na para sa iba ay maituturing na pagtakas sa batas.
4: Dahil pinigilan mo ang isang ahensya na magkaroon ng jurisdiction sa isang tao, dapat meron kang accountability, no? Para tiyakin na kung kailan man kailanganin ng ating mga institusyon ang taong iyan ay mailalabas mo, no? Otherwise ay hindi ka na paniniwalaan at mawawala na ang tiwala sa iyo, hindi lamang ng mga institusyon kundi miski ng mga taong basa.
0: Para matuldukan na ang issue, mas mainam anyang sumuko na lang si Senador de la Rosa at harapin ang kaso nito sa ICC.
4: Kung ganitong nagkakagulo na at ganitong nakakaroon na ng problema ang iba't iba nating mga institusyon, sa aking palagay dapat ay may gawin si Senator Bato. At kung yon ay nangangahulugan na isurrender niya ang kanyang sarili.
0: Kung si dating Senador Antonio Trillanes IV naman ang tatanungin, mas mainam anyang magbigay na ng pabuya ang gobyerno sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ngayon ni De La Rosa.
5: Pwede yan kasi declared siya, no, na pugante. Kaya pwede siyang i-citizen's arrest. Long enough na whether i-turn over siya sa otoridad, syempre he would be surrounding himself with bodyguards or he himself would be armed. So malalagay naman sa alanganin yung mga kababayan natin pag ganyan. Kaya ang maganda nga rito ay kung meron ng reward. Nako, mabilis po yan.
0: May immigration lookout bulletin order ng inilabas laban sa senador. Kinumpirma naman ng hepe ng Pasay Police na siya ang sakay ng police mobile na namataang lumabas mula sa gusali ng Senado nung madaling araw ng Huwebes. Pero itinanggi ng opisyal na convoy sila ng sino mang senador.
2: Gusto ko lang pong linawin na nung lumabas po kami, sumunod lang po kami doon sa may team na van. Kasi po, yung meron po kasing roll up para hindi po kami mapagsarahan, sumunod na lang po kami. Tapos nung dumating po kami dito sa main gate, yung itim na van, dumiretso kumaliwa po sila. Kami po naman ay kumanan na.
0: Wala pang impormasyon kung nasaan ngayon si Senador De La Rosa. Pero ayon sa Bureau of Immigration, wala silang naitatalang international travel ng senador as of May 16. Bantay sarado pa rin ang pulisya ang labas ng Senado para panatilihin ang seguridad sa lugar at i-monitor ang mga posibleng kilos protesta. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
3: Tuloy ang pagkoconvene ng Senado bilang impeachment court sa Lunes, May 18. Sa kabila ng sumiklab na gulo at pagbabago sa liderato, naniniwala ang mga impeachment prosecutor mula sa Kamara na boboto pa rin ang mga senator judges base sa ebidensya at kanilang konsensya. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
6: Maaksyon ang mga naging eksena sa Senado mula sa palitan ng liderato, biglang paglutang ni Senador Bato De La Rosa hanggang sa komosyon at palitan ng mga putok. Pero sa kabila ng tensyon, nakakalendaryo na sa May 18 alas 3 ng hapon ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Inimbitahan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga kapwa niya mambabatas na dumalo suot ang kanilang impeachment robes.
7: If everyone agrees on the rule, I do not see any reason why hindi kami makapag-convene sa Monday.
6: Nadala na rin ang kopya ng Articles of Impeachment sa mga opisina ng mga senador na tatayong hukom sa paglilitis. Kaya naman naghahanda na rin ang prosecution panel ng Kamara sa pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol Saro Partidist Representative Terry Ridon, nakatalaga na ang prosecutor sa bawat ground ng impeachment na kanilang ilalatag sa Senado.
8: Wala naman po kaming fear na magkakaroon po nagharang kasi it is the Senate itself that stated that they will convene the impeachment court on May 18 at 3 p.m. So, pangahawakan po namin yung pong binanggit po ng ating pong Senate President that this is their commitment as a majority, as part of the leadership of the Senate.
6: Hindi naman naniniwala si Ridon sa mga usap-usapan na dead on arrival na ang impeachment pagdating sa Senado.
8: Think ko po, if it is something that is dead on arrival, it would have been a different pronouncement by the current Senate President. But we will hold on, no? We have great faith in his pronouncement na talaga po magkoconvene ang Senate Impeachment Court. Kasi otherwise, ang pag-uusapan ko by that time, kung wala pong ganitong commitment to open ang Senate leadership, pag-usapan yung usapin po ng jurisdiction at kung tama ba ho yung pagkakatransmit ng Articles of Impeachment.
6: Pero tingin ni Kabataan Partidist Representative Rene Co, dapat maging mas mapagmatiyag ang taong bayan sa kung paano hahawakan o anyay posibleng maniobrahin ng Senado ang impeachment process.
9: May range of stances sila na meron dyan maghahawak ng posisyon na dapat may trial pa rin tumuloy-tuloy kahit papaano. Then sa loob, pwedeng maniobrahin yung motions in a way favorable kay BP Sara. Meron namang puposisyon na hindi talaga gawin at all ang trial. No? Huwag simulan.
6: Giit ni Ko, ang malinaw, hindi dapat mantala pa ang paglilitis. Sa kabila ng pagpapalit ng liderato at sa nangyaring gulo sa Senado, naniniwala ang mga prosecutor na sa huli, boboto ang mga senator judges base sa ebidensya at sa kanilang konsensya at hindi sa kung sino ang kalyado nila sa politika. Ayon kay Congressman Lawrence Defensor na isa din sa mga tatayong prosecutor, hindi dapat makaapekto ang gulo sa Senado sa isasagawang impeachment trial.
10: Dapat maimbestigahan ng husto. Nakakabahala yon at sana ipakita ng ating mga senador sa Lunes na totoo ang sinasabi nilang dapat hindi ito makaapekto sa impeachment.
6: Inaasahang dadalo sa Lunes ang lahat ng 11 prosecutors mula sa mababang kapulungan. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
11: Pinatikos ng mga student organization sa University of the Philippines College of Media and Communication at Assumption College ang kanilang alumna na si Senator Loren Legarda. Matapos siyang sumapi sa grupo ng bagong Senate Majority na pinamumunuan ngayon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Inalis ang larawan ni Legarda sa Wall of Empowered Women kasunod ng panawagan ng Assumption College Student Council na tanggalin ito. Hindi malinaw kung sino ang nagtanggal ng larawan ni Legarda. Anila hindi sang-ayon sa paniniwala ng paaralan ang naging aksyon ni Legarda, lalo't naghahanda na ang Senadong magsilbing impeachment court sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Naniniwala sila na ang Senate coup ay politically engineered para maantala o impluwensyahan umano ang pagdinig. Ayon naman sa UP Broadcasting Association, nangangahulugan na ang pabago-bagong pakikipag-alyansa ng mga politiko ay para lang maisalba ang kanilang pansariling interes. Anila, salungat sa mga prinsipyo ng isang taga-UP ang paninindigan ngayon ni Legarda. Hinamon nila ang senadora na pagnilayan ang kanyang naging desisyon at tiyaking maging independent ang Senado. Patuloy na sinisikap ng ABS-CBN News na makuha ang panig at reaksyon ni Senador Legarda.
3: Nominado si Angelica Panganiban sa premyadong Global OTT Awards 2026 para sa Best Actress category. Ito'y para sa kanyang pagganap sa limited series na The Silent Noise. Pasok din sa nominasyon ang The Silent Noise sa Best Asian Content category. Sa ilalim ng direksyon ni Onat Diaz, ang mystery thriller limited series na ito ang ikalima ng pagtatambal ni na Angelica at Zanjo Marudo. Kasama rin sa serye sina Maylene Dizon, Joem Bascon, Karina Bautista, Tommy Alejandrino, Ramon Christopher Gutierrez, Junjun Quintana, Joel Saracho, and Kaki Teodoro. Idaraos ang awards night ng Global OTT Awards sa June 20 sa Busan, South Korea.
11: Hindi lang pang pelikula kundi pang podcast din ang kilig na dala ng GM Piang. Sa latest episode ng Oh My Gan, ikinuwento nila GM Ibarra at Piang Smith ang lumalalim na koneksyon nila sa isa't isa at ang mga natutunan sa paggawa ng bagong rom-com na Almost Us.
12: Pangarap ko sa kanya, siguro eternal happiness.
13: Pangarap ko for him, sana matupad niya yung pagiging piloto niya.
12: Hindi man nagkabalikan yung mama at papa ko, at least nagiging tatay sa amin, magkakapatid.
13: Sobrang close ako sa mama ko at hindi ako takot mag-take risk.
12: Siguro may ugali lang ako na ano, kapag nasimulan ko, hindi ko siya tatapusin.
13: I know myself better than them. So, parang, kung ano sabihin nila, okay.
12: I can say na until now, nandun pa rin sa panliligaw. No, pero hindi ko naman ginamadali.
13: So, naliligaw ka, Kefia?
12: Ay, hindi pa ba open?
13: First time na may magustuhan yung daddy ko na lalaki for me.
12: Medyo nagmamatch na yung, ano, yung mga gusto namin sa buhay.
13: Mas lumalim dun yung pagpapahalaga ko sa kanya.
11: Mapapanood si Star Patroller Ganiel Krishnan sa Oh My God sa ABS-CBN News YouTube channel.
3: Mga motorista na abala sa biglang pagbaha sa bahagi ng SLEC. At Olympic gold medalist Heidelin Diaz proud sa record-breaking performance ni Junior World Champ weightlifter Albert Ian De Los Santos sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
14: TV Patrol sa DZMM. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, Silima rin na Multivitamin Spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
16: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
17: May Silimarin, may multivitamins pa.
18: Yan, ang Liver Aid Pro.
17: Tulong sa pangangalagan ng atay.
18: Liver up na tayo
17: with Liver Aid Pro.
19: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. At pinag-aabangang paglilitis, magsisimula na. Aharapin, sasagutin mga alegasyong inihain laban sa Vice Presidente. Bawat panig, pakikinggan. Bawat impormasyon, susunihin. VP Sara Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage. Mayo 18, alas 2 ng hapon. Kasama sina Tony Velasquez, Danny Buenafe, at Rica Lazo. At ang kumpirmado siguradong eksperto sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
20: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
21: Ako to, si Chang Ami.
20: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa... Aksyon ngayon! Aksyon ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
19: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
22: Kapamilya, ulan sa tag-init ang bumungad ngayong weekend. Nagdulot ng abala sa mga motorista ang pagbaha sa bahagi ng South Luzon Expressway malapit sa Bikutan exit nitong Sabado ng umaga. Sa video nakuha ni Erwin Abdao Malonso, mag-aalas 7 ngayong Sabado ng umaga, mataas na ang tubig sa southbound lane ng expressway. Ayon kay Balonso, hindi pa gaanong malakas ang ulan nang umalis siya ng Makati, pero biglang bumuhos ang malakas na ulan pagdating niya sa bandang C5. Mabigat na rin anya ang daloy ng trapiko sa lugar. May ilang sasakyan ding nakahinto sa shoulder lane, bagamat hindi umano niya matiyak kung tumirik ang mga ito o ayaw lamang tumawid sa baha. Binaha rin ang ilang lugar sa Malolos, Bulacan. Sa kuha ng vlogger na si Chavi TV, inabot ng baha ang Baraswain Church. Nalubog din at nagmistulang ilog ang isang subdivision sa Barangay Canalate. Samantala, ayon sa PAGASA, ang naranasang pag-ulan sa Metro Manila ngayong Sabado ay dulot ng localized thunderstorms. Ang mga biglaan at panandaliang buhos ng ulan ay normal umanong nararanasan tuwing hapon o gabi, bunsod ng matinding init at alinsangan sa umaga. Bagamat may binabantayang low pressure area, ito yung dating bagyong Kaloy sa silangan ng Central Luzon. Sinabi ng PAGASA na mababa ang chance ang muling maging bagyo ito. Hindi rin ito direktang nagpapaulan sa Metro Manila. Ang umiiral na frontal system naman ay nakaapekto lamang sa dulong bahagi ng Hilagang Luzon gaya ng Batanes at Babuyan Islands. Nilinaw din ng PAGASA na ang mga pag-ulan ay hindi pa nangangahulugang simula na ng rainy season o habagat na karaniwang idinedeklara sa pagtapos ng Mayo o pagsisimula ng Hunyo.
3: Arestado ang isang lalaki matapos makuha sa kanya ang iba-ibang klase ng armas na walang lisensya at hinihinalang shabu sa Rojas Oriental, Mindoro. Ayon sa PNP, matagal nang nasa ilalim ng surveillance ng pulisya ang suspect dahil sa iba-ibang reklamo at kaso. Nakuha sa kanya ang isang homemade shotgun, isang .45 caliber pistol, isang .45 caliber submachine gun, isang 9mm pistol at isang 9mm submachine gun. May mga nakuha ring mga bala at magazine at hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit 20,000 piso. Dati na umanong naaresto ang suspect noong 2025 dahil sa ilegal na pagpapaputok ng baril, pero nakalaya matapos magpiansa. Itinuturing din na isa sa major supplier ng ilegal na droga ang suspect sa iba-ibang bayan sa probinsya. Naharap siya sa mga kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Putahing bopis at dinubuan na pinagsasaluhan ng maglolo't lola, naging patok na negosyo ng isang Kapampangan. Ang pagbebenta niya ng mga deboteng ulam, hatid sa kanya ngayon ay limpak-limpak na kita. Kilalanin siya sa May Puhunan, Kaya Mo!
1: Hi! Hi, Migs!
4: Hello, Tek! Salamat sa pagtanggap. Thank you. So, Tek, paano ba gumawa ng bopis in a jar?
1: Ito, tour kita namin sa aming mini-commissary. Mm-hmm. Actually, ito, nagluto na kami. So, ito yung bopis namin.
4: Pero ano ba, Rek? Taba kapag kuwari kapag luto, hindi pa papasingaway muna yon, papa-cool muna bago mo ilagay dito sa kanin?
1: Ginagawa po namin is namin ng siguro mga 1 hour at kinakanaan. Kasi gusto po namin i-maintain yung freshness ng pinaka-product. Lahat po yan sinusukat, lahat po pati oil. Kasi ayaw po namin na masyadong ma-oil yung product.
4: Oo, kasi tatagas din eh. Paano ba nagsimula itong bopis in a jar?
1: Yung lolo ko po, siya nag-push sa akin na sabi na, bakit hindi kayo kayang mag-business na lang muna? Magaling. Siya kasi nag-push talaga at naniniwala sa akin na magaling ako magluto. Pero magaling po ako magluto sa madamihan kaysa sa untian. Sanay po ako sa pampiyastahan na kawa-kawa.
4: Ito pa lang pang catering.
1: Oo, ganun. From 50 tubs, nagiging 150 to 200. Dumami na lang dumami yung orders. Mm-hmm. So, kaya umisip po kami ng way para ma-distribute po namin yung product namin all over the Philippines.
4: So yun yung transition ng pagkaya natin gawing in a jar.
1: Yun.
18: Abangan ang buong kwento sa May Puhunan, Kaya Mo. Linggo, alas 3 ng hapon.
22: Sa likod ng tamis na tagumpay, may mabigat na dinalang hamon sa buhay ang Pinoy weightlifter na si Albert Ian De Los Santos. 2 buwan kasi bago ang IWF Junior Worlds, Namatay ang kanyang ama dahil sa liver cancer at may ininda rin siyang back injury. Kaya naman emosyonal siya sa kanyang gold medal win at bagong junior world record. Nagpapatrol, Paige Javier.
0: Puno ng emosyon si Pinoy weightlifter Albert Ian De Los Santos matapos sumakses sa IWF Junior World Championship sa Egypt nitong May 4. Nagmamadaling tumakbo si Ian sa kanyang mommy Diwa, isa sa kanyang coach at mentor sa weightlifting. Bagong lift na ito, nasugkit na ni Ian ang ginto sa men's 71kg division. Pero dahil good lift ang attempt niya sa 187kg, binasag niya ang junior world record sa clean and jerk. Hinigitan niya ang binuhat niyang 186kg sa Southeast Asian Games sa Thailand noong December. Pero bukod sa weights, bit-bit din ni Ian ang bigat ng pagkawala ng kanyang ama at unang coach na si Alvin. Dalawang buwan bago ang IWF Junior Worlds, namatay ang kanyang ama dahil sa liver cancer.
2: Mental battle I had to do in the process as well. Well, with my father passing, I just had to go na lang with the flow and eyeball na lang everything despite the grief. And at the same time, I was training to hide the grief then to the point that I hurt myself.
0: Kwento ni Ian, inisip niya kung tutuloy pa ba siya dahil malala ang kanyang naging back injury.
2: Inisip ko, this is gonna be my last junior world, so I might as well go out with a bang. All I could think of was my dad. Think, like, iniisip ko lang ano yung sabihin niya sa akin at that time. I know for sure he would just encourage me.
0: Aminado si Ian na kabado siya sa IWF Junior Worlds dahil sa injury at maiksing training period. Pero binigay niya ang lahat at nagtiwala sa kanyang sarili. Kaya nagbunga ito ng gintong medalya. Proud na proud sa kanya si Coach Julius Naranjo at si Olympic gold medalist Heidelin Diaz Naranjo na dating tinawag siyang future ng Philippine weightlifting.
5: Siyempre sobrang saya ko as a gold medalist tapos makita ko na wow, in person na nakita ko na si Ian nag-break ng record ng World Junior. Ang laki ng ginawa niya, pangalan niya at sa kasama din ng picture ng tatay niya, nakakaiyak at nakaka-proud siya.
2: I think Ian's a different type of athlete, ibang level talaga. I wanted to commemorate Coach Alvin because, he was really one of the few coaches that really believes in me and trusted me to take Ian to the next level. And of course, I had to do this for him.
0: Samantala, patuloy si Heidelin sa pagbabahagi ng kanyang kalaman sa weightlifting. Nagtuturo ang Olympic gold medalist ng PE classes sa University of the Philippines Diliman College of Human Kinetics.
5: Masaya to see the result ng mga interested na matuto ng weightlifting sa UP. And I'm happy na na-spread kong weightlifting sa UP because it will multiply.
0: Umaasa si Heidelin na dumami ang magka-interes sa weightlifting at mapamahal sa sport na nagdala ng karangalan sa bansa. Matapos simulan magturo

0: Curcumina for Liver Health by Liver Aid Pro. A Liver Aid Pro by Silimarine and Vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liver Aid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa maayos na liver function,
2: Liver Aid Pro.
1: Liver up na tayo
2: with Liver Aid Pro.
3: Ang pinakaaabangang paglilinis magsisimula na. Aharapin, sasagutin mga alegasyong inihain laban sa Vice Presidente. Bawat panig, pakikinggan. Bawat impormasyon, susuriin. VP Sara Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage. Mayo 18, alas 2 na hapon. Kasama sina Tony Velasquez, Danny Buenafe, at Rica Lazo. At ang kumpirmado siguradong eksperto sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
0: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrella. Una sa balita, una sa public service.
7: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
8: Ako to, si Chang Ami.
7: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
9: TV Patrol sa DZMM.
10: Prominenteng British lawyer na may mahabang karanasan sa international criminal law at pagtatanggol sa mga akusado ng war crimes at crimes against humanity, ang bagong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Para naman sa abogado ng mga biktima ng war on drugs, nakagugulat ang kakayanang gumastos ng pamilya Duterte sa mga dekalibreng international lawyers.
11: Yung Rodrigo Roa Duterte.
10: Sa isang status conference sa May 27, unang maghaharap ang mga West ng bagong Trial Chamber 3 at mga partido sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito rin unang makikilala ng publiko ang bagong defense lawyer ng dating Pangulo,

0: ang British lawyer na si Peter Haynes. Si Haynes ay batikang international criminal lawyer na dating presidente ng International Criminal Court Bar Association. Siya ang defense lawyer ni dating Congolese Vice President Jean-Pierre Bemba na sinentensyahan ng 18 taong pagkabilanggo dahil sa war crimes at crimes against humanity bago na acquit sa ICC Appeals Chamber noong 2018. Si Haynes din ang kumakatawan ngayon sa Ugandan militant warlord na si Joseph Kony na nananatiling at large o pinaghahanap sa bisa ng isang ICC arrest warrant. Naging abogado din si Haynes ang isa sa mga convicted genocidist ng International Criminal Tribunal kaugnay ng Srebrenica massacre sa Bosnia. Pero ayon sa isang abogado ng mga biktima ng war on drugs, hindi sila nasisindak sa bagong defense lawyer ni Duterte.
1: It's about the evidence, it's about the facts, it's about the law. Kahit gaano pa po ang naging experience sa mga ibang kaso, this is a totally new and different case. Confident naman po kami sa magiging ebidensya po ng prosecution.
0: Aminado naman si Andres, nagugulat din ang mga biktima sa kakayanan ng pamilya Duterte na makakuha ng mga dekalibreng abogado.
1: Kung tingnan mo lang naman yung estimate sa Europe, mga kanila pong mga per hour, at least £1,000 per hour sa ganya pong mga kalidad po.
0: Ang 1,000 British pounds ay nagkakahalaga ng higit 80,000 pesos. Sa kabila nito, pinakamahalaga pa rin sa mga biktima ang masigurong hindi maaantala ang legal na proseso kahit na bago ang komposisyon ng defense team. Hinihintay na lang na mapirmahan ni dating Pangulong Duterte ang papel ni Haynes para maging opisyal ang partisipasyon nito sa kaso. Dito naman sa Pilipinas, dismayado ang mga biktima ng war on drugs sa patuloy na pagkupkup ng Senado kay Senator Ronald Bato de la Rosa na ngayon suspect at large dahil sa aktibong ICC arrest warrant. Paliwanag ni Andres, dalawang batas ng Pilipinas ang nilalabag ng mga senador. Una, ang Article 6 ng Konstitusyon na nagbibigay ng immunity sa mga senador para lamang sa mga kasong hindi lalagpas ng 6 na taon ang parusa. At ikalawa, ang Republic Act 9851 laban sa crimes against international humanitarian law na nagsasabing maaaring ibigay sa international court ang mga Pilipinong iniimbestigahan o nililitis.
1: Ang crimes against humanity po sa ilalim po ng ating batas ay at least po reklusyon temporal po, Section 6 of RA 9851. Ngunit kung may namatay po sa war on drugs, reklusyon perpetua po. That's 20 years and one day up to 40 years.
2: Pag ganitong tag-init, mabili ang samalamig pero nakatitiyak ka bang malinis ang binibili mo sa tabi-tabi? Sa pag-aaral ng UP College of Public Health, ilang sample ng palamig ang nakitaan ng antimicrobial resistant bacteria na delikado sa kalusugan. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
3: Sa patuloy na paglala ng nararamdamang init, palamig ang kabilang sa panangga ng maraming nabibilad sa lansangan.
4: Malinis po yan kasi hindi yan malinis. Maraming magre-reklamo niyan. Wala nang bibili kung maliit o ano, kung marumi.
3: Pero may paalala ang mga eksperto kasunod ng pag-aaral na ginawa ng UP College of Public Health na ang ilang inumin tinitinda ng ilang vendor sa Tondo sa Maynila ay kontaminado ng bakterya na sinasabing antimicrobial resistant o hindi tinatablan ng antibiotics. Siyam na stall ng palamig sa 3 magkakahiwalay na lugar sa Tondo ang kinuhanan ng sample ng palamig, tubig, yelo, maging ng swab mula sa kamay ng vendor at cup na kanilang ginagamit. Dito lumabas na mataas ang load ng antimicrobial resistant na bacteria sa mga sample, bagay na malaking banta sa kalusugan.
5: Yung improper hand washing, yung sanitation ng surroundings, yun ang pinaka-important na factor na kailangan natin. So, pwedeng habang nagsasalita, tumatalsik, yung improper hand washing, so mga hawak ng pera, ganyan, may mga bacteria din yan. So, pwede multifactorial ang source nila.
3: Delikado ang pagkakaroon ng drug-resistant bacteria dahil ang ibig sabihin nito ay hindi natatalab ang mga simple o minsan matataas na uri ng antibiotic. Ang resulta nito ay komplikasyon, malalang sakit at pagkamatay. Minsan, naipapasa pa ito sa iba tulad na lang kung ito ay mapunta sa mga pagkain. Kaya ang Manila LGU agad inaksyonan ang resulta ng pag-aaral.
5: Dineploy natin ang mga sanitary engineers natin or sanitation officers natin para tingnan ang kung yung mga stalls. Sinasabi ko nga, pag nag-o-offer sila ng paninda nila, yung parang ang bumibili ay kamag-anak nila. Para alam mo yun, may tender care naman na dapat malinis, lutong bahay, na paglutong bahay siguradong malinis.
3: Sa datos ng World Health Organization, higit 1.2 million ang namatay sa buong mundo noong 2019 dahil dito. Tansya ng WHO, pwede pa itong umabot sa 10 million pagsapit ng 2050. Kaya una nang sinabi ng mga eksperto na mahalaga ang pagpapatupad ng mga hakbang para mapataas ang kaalaman tungkol sa mga antibiotic.
6: In many countries in Southeast Asia, you have already people that are concerned about antibiotic usage and they are changing their way.
3: Malalaman ang resulta sa mga kinuwang samples ng Manila Health Office ngayong linggo. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
0: 90s boy band Westlife, excited na makasamang muli ang Pinoy fans sa kanilang Silver Anniversary Concert Weekend sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
7: TV Patrol sa DZMM. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
8: Ako to, si Chang Ami.
7: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang pinakaaabangang paglilitis, pagsisimula na. Aharapin, sasagutin mga alegasyong inihain laban sa Vice Presidente. Bawat panig, pakikinggan, bawat impormasyon, susuriin. VP Sara Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage, Mayo 18, alas 2 ng hapon, kasama sina Tony Velasquez, Danny Buenafe, at Rica Lazo, at ang kumpirmado siguradong eksperto sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Sa nag-iisang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
7: TV Patrol sa DZMM.

0: naarestado ang 69 na undocumented Chinese at isang Pilipino na sangkot umano sa ilegal na operasyon ng isang plantang pinaniniwalaang gumagamit ng hazardous materials sa Tagaloan, Misamis Oriental. Isinasa ilalim na sila sa inquest proceedings. Pinatigil na rin ng mga otoridad ang ilegal na operasyon ng planta. Iniutos ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang agarang pag-iimbentaryo ng mga apektadong empleyado at ang pag-aabot din ng tulong sa kanila habang gumugulong ang investigasyon dito. Inaalam pa rin kung anong klaseng hazardous materials ang ginagamit umano ng planta.
1: Batang 90s, maghanda ng sumabay sa mga kantang If I Let You Go, Fall Again at marami pang iba dahil magbabalik sa Pilipinas ang Irish boy group na Westlife. Nag-enjoy naman sa bansa ang English singer at hitmaker ng Die on This Hill na si Sienna Spyro na tumikim ng mga putahing Pinoy. Nagpapatrol MJ Felipe.
2: Special treat para sa Pinoy fans ang showcase ng English singer-songwriter na si Sienna Spyro kamakailan. Libre at by invitation ng naturang event na dinaluhan ng fans at ilang celebrities. Kwento ni Sienna sa ABS-CBN News, alam niyang music lovers ang mga Pinoy kaya ito ang isa sa bansang napili niyang puntahan.
3: I'm 17 hours away from home and the fact that like people I guess know my music here or know me somewhere I've never even been is just kind of a crazy concept.
2: Sa vlog ni Lumpia Queen Abby Marquez, nakatikim si Sienna ng ilang putahing Pinoy gaya ng chicken adobo, pinakbet, okoy, kare-kare at ang kanyang paborito.
4: My favorite was
3: It's not really every day you get to travel like this, and I try all the food that I can. I try and you know see as many things as I can.
2: Samantala, babalik ng Pilipinas ang Irish 90s boy band The Westlife para sa kanilang 25th anniversary concert. At kahit sa Enero pa ang concert date, looking forward na sila na ma-reunite sa Pinoy fans.
5: We haven't actually been back to the Philippines. In, I think it's 4 years. Is it 5 years or 4 years?
6: No, nearly four, yeah.
5: And we have been to other parts of Asia.
7: And the Filipino people are probably one of the kindest people in the world.
5: Absolutely.
7: Always smiling.
5: And that, Joe, that's genuine. That is genuine.
7: He's happy, yeah. You know, and the love they have for Westlife is just incredible.
6: Filipino people just get a little bit more excited when they meet Westlife or when the heroes sing the songs.
2: Sa January 2027, ang concert ng grupo sa MOA Arena. Samantala, inanunsyo na ng Lollapalooza ang stage assignment at performance time ng SB19. Mapapanood ang performance nina Ken, Josh, Pablo, Justin at Stel sa Alliance Stage. Alas 3:30 ng hapon, July 30, Huwebes, oras at petsa sa Chicago, Illinois. At alas 4 naman ng madaling araw, July 31, Biyernes, oras at petsa sa Pilipinas. Inilabas na rin ng Summer Sonic 2026 ang stage assignments ng festival sa Japan. Magpe-perform ang SB19 sa August 14 sa Massive Stage sa Osaka at sa August 15 sa Pacific Stage sa Tokyo. Ang Bini naman sa August 14 sa Mountain Stage sa Osaka at sa August 16 sa Mountain Stage rin sa Tokyo. Wala pang inilalabas na oras ng kani-kanilang performances. MJ Felipe, ABS-CBN News.
0: Nag-toxiclub ang anim na Golden Retriever sa Digpo Island sa San Luis, Batangas. Hayop sa galing ang mga aso sa pag-dive mula sa rock diving spot ng isla. Kwento ng fur mama at bayan patroller na si Joanne Salanap. Mahilig talaga sa water activities ang kanyang mga alaga. Mas madalas na sa swimming pool sa kanilang bahay sila lumalangoy. Pero naranasan na rin nilang mag-boating at maligo sa Sagada Caves. Wala anyang formal na training ang kanyang mga alaga. Pero tinitiyak niyang ligtas at sinasamahan niya ang mga ito tuwing mayroon silang water activities. Maraming netizens ang napakomment na pet malu ang mga fur babies. Habang ang sabi ng iba na buti pa ang mga aso na tuloy ang outing habang sila hanggang drawing lang ang plano.
1: Ituloy na yan, planong yan. yan, di ba?
0: Eh, lalo na, baka magtag-ulan na. Eh, yung mga summer outing, kailangan gawin na talaga, di ba?
1: Oo. Eh, okay din yan. Kasi para makapag-freshen up, tama, mag-relax tayong lahat.
0: Oo. Lalo na sa nangyari nitong linggong ito.
1: Lalo na, ano, kailangan nating makarecover doon sa matinding mga kaganapan itong mga nakaripas sa araw.
0: Oo.
1: Ano bang pwedeng mangyari? Kasi DOJ, hindi sila pinagbigyan. Oo nga, pinagbigyan sa CCTV.
0: Oh, sa DOJ, yung tukol dyan, ang Supreme Court din. So madaming inaabangan po tayo, mga kapamilya, na mga update pa mula sa mga nangyari nitong nakaraang...
1: Eh pero, di ba, sa Senado naman, kasi sinabi naman, di ba, si Senator Jinggoy, sinasabi niya na hindi niya pinatatago yung CCTV. Wala siyang sinasabing ganon, pinapasecure niya lamang. Ito na yung pagkakataon, di ba, para ipakita na hindi nila tinatago yung CCTV.
0: Kasi marami pa tayong kailangang malaman sa tungkol sa pagpapaputok, sino talaga yung nagpaputok, ilan talaga yung mga putok, at ano yung pakay nito.
1: Marami pa tayong kasagutang hinahanap.
0: At sa lahat ng ito, si Senator De La Rosa ay hindi rin natin
1: alam kung nasaan.
0: Titiyak.
1: Oo, kasi parang dun sa araw na pumasok siya, parang sinasabi niya na yun nga, trabaho niya yun, di ba? Na pumasok daw at bumalik na sa Senado.
0: Tingnan natin kung babalik sa trabaho. At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayali.
1: At simula po bukas, May 17 at tuwing Linggo, mapapanood na po ang TV Patrol Weekend sa mas maagang oras, 4:30 hanggang 5:30 p.m. Wala namang pagbabago ang 5:45 p.m. hanggang 6:45 p.m. tuwing Sabado. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez, and dito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
8: 93.1 FM Radio Cebu Kabayes, mauna ni.
4: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
8: 93.1 FM Radio Cebu Kabayes, mauna ni.
4: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kabayan.

26! Oy, congratulations sa tala mga trabahante nga nakadawat sa ilang sweldo. Asa man mo pa doon karong adlawa ko nung be? Diba, pasagali sa Sabado o niya ikahuman kay sweldo na bisag asag yun, magasto ang kwarta. Pero kusuga, oy, pwede pa hinayan to? Buak man kay tatiyo, pwede pa hinayan tiyo? Malilibo ko kung sinabuak ang akuha o ang katungkuan. Ang ako ang ulo o ang kanadira. Kalisya! Kalisya! Okay! Sa ito ang mga kabayos, nga namin ako karoon. Good evening, good evening, good evening! Oy, kumusta mo? Ginamos ba ito mga kabayos? Nga namin ako karoon. Adlaw Sabado. Adlaw para musadsad. Adlaw para mulaag na puwag. And of course, sa ito ang mga kabayos, nga namin ako karoon. Mayong-mayong gabi eh. Sa mga ganahan, makita sa amu ang kagwapo o kagwapa. Pwede kayo mamutan na ako sa ato ang Facebook Live, mga ka-vibes. I-search lang ako official Facebook. Official? Personal Facebook page, mga ka-vibes. I-search lang. Juvy Balneg, J-U-V-Y space Balneg. Pwede po kayo mamutext or mutawag sa ato ang linya. 0995-472-0802. Sa mga naganahan, ipang-greet din na naganahan, ipang-shoutout. Basig na mo yung ganahan, i-request nga mga kanta, mga ka-vibes. Pwede kayo na sa ito ang programa kung diin ang disco na aragin sa inyo mga radyo. Muna ang programa ang di kinahanglan og entrance, di kinahanglan og kwarta, di kinahanglan og bayad, di kinahanglan mong palit og ilim nun. Pareha sa ito ang galer dire, oy. Kaya ito ang disco dire mga ka-vibes, libre na sa inyo mga radyo. Wa na ilain pa ang programang Sabado Sadzan. And of course, kauban yung karon mga ka-vibes, ang nagsaba-saba sa inyo mga radyo, wa na ilain pa ang inyong paborito nga ate sa kahanginan, ang perfect, walay tatsa, pero nagluya. Ngayon nagluya mo na si ate, be, kaya alas 3 pa ba, nagmatake sa may kasugo na ako, be. Oh. Walay nagsugo ni mo ate, be, merisin ni mo na, ah, sorry. Ay. Welcome mga ka-vibes, and of course, kauban na to karon, nakauyon kay ni Balikman, no? Oo. Oh, asa sa mga pinakadaghan og racket, murag ubay-ubay gina siya, murag lawom-lawom gina ang bulsa karonda. Murag pwede utangan palit parts sa motor. Mga kabayos, nagbabalik ang ato ang guest DJ for tonight. Wa na ilain pa DJ Wenji on the mix. Oh, sa mga ganaan, makakita nga mo sa'yo si DJ Wenji karuan. Pwede kayo mamutanaw sa ito ang Facebook Live, mga ka-vibes. Again, isearch lang ang akong Facebook, Juvy Balneg, J-U-V-Y space Balneg, B-A-L-N-E-G. Pwede po kayo mamutanaw or pwede kayo mamutext or mutawag sa ito ang linya. Mudawat ang mga callers karuan, mga ka-vibes, para mag-greet or mag-shout out. On air, 0995-472-0802.

guwapo, guwapang viewers nga nagtanaw sa ato ang live karon. Shout out ni Albert Formentera from San Francisco Camotes. Uy, shout out po diyan sa ato ang guest pag karon sa tuwang basalagi na niaging semana. Usa sa mga pinaka-talented nga mga artist, singer-songwriter, Ronnie Riri, mayong gabi!

Greets po na kong happy, happy, happy, happy birthday dahil sa usa sa mga pinakabanggiitan nga DJ nga akong nailhan. Ang ato ang Vibe Machine. Dere sa 93.1 FM Radio Cebu, ang pinakagwapo. Walay ikalalis, walay masuko. One line pa, happy, happy birthday, DJ Kimian! Uy, 20 City, nagitaong ka. Oh, minus 10 na ha, kay paborito, biyati ka. Hi! Happy, happy birthday, DJ Kimian! And of course, sa tanan nga mga nag-celebrate sa ilang adlaw na tawhan karong adlaw. Happy, happy, happy birthday, mga ka-vibes! And shout out po di ay ni Cyril Montesilio na nagtanong sa ato ang live. Shout out sa mga nagduwa og pickleball. Uy, sana all. Oo, mga nagduwa og pickleball diri sa Metro Sports Cebu. O, diba? Sa mga nag-exercise, sa mga nagpasingot, sa mga ganahan na magpasingot pero walay budget, walay ikapliti, kay mahal ka ayo. Ang mga palaliton karon nga naman ginoy. Di mag-all mga ka-vibe sa mga kanta, sa mga tukar, diri panington ginbog sinayaw, oy! And of course, shoutout po dahil ko sa tananak mga nakauban, kaganinang buntag, no? Alas tres pa sa kadlaon si Ate Bay nagmata, hanggang ngayon, mata paghihapon. O, ang importante ay nagmata, kasi dili makamata mga ka-vibes, oy! Kahadlock ba? Shoutout di ay sa WePro Care Score Team, sa akong manager, Miss Hazel Ann Mahusay, Sandra Santiago, Miss Adeline Balaran, HR na mo, sa akong SOM, Senior Operations Manager, Miss Riza, kay Baybayan, and of course, ako mga nakauban, kaganina para mag-tree planting, mga ka-vibes, nag-tree planting me. O, alas ay sa Kabuntagon, Charo. Mauna ako ang tuhod, burag sakit, jud kaayo, mga ka-vibes, sakit kaayo sa tanan, jud kaayo, kaayo, kaayo. Shoutout po dahi ko sa ito ang mga drivers, no, nga mo'y naghatod na mo sa location and nagdalan mo pabalik diri sa syudad sa ECLPI drivers nila ni Ka-Vibes Adonis Alfici, ni Michael Barnayha, ni John Ray Arisgado, ni Jose Vinzon, og ni Chofilo Gistoni. O na guys, salamat ninyo mga ka-vibes and sa tanan ito mga drivers nga naminaw karon sa mga nagbiyahe pa, sa mga naningkamot nga na ay mauli sa ilang pamilya. Amping mo kanunay mga ka-vibes, pahinay lang itaw nag-drive.

Listen to me now. Oy, shout out diay sa Alindahaw family sa Malulos Barili nila ni Kian Mantalaba, nila ni Ahisol Alindahaw og ni Konsihal Kuding Alindahaw og ni Ami Joy og ni Kayla. Og request ko na siya og disco remix gikan ni Jomel Alindahaw. And naapo na din happy fiesta diay sa Mambahaw, Maasin City. And happy fiesta po sa tanang mga naminaw karon. Okay sa mani. Gika ni Ka-Vibes, Aris. Hoy, wala lagi mo nang imbitar mga Ka-Vibes. Kaya ba't yung batasan? Oy, mamo ako. Hoy, pag-enjoy mo sa tanang mga naminaw karon. Anya, nag-kit-kit sa ilang akubal, sa ilang litsyon. May untaga, dili lang mo yung taon mo matukan mga Ka-Vibes. Kaya mirisin ninyo. Again, nasa mga Ka-Vibes, ito nga naminaw karon. If ganaan mo makakita sa amo ang mga kagwapo o kasinaw sa amo ang agtang, kay grabe kaalimuot, gano'n man eh! Sa sige, kinig sa'yo ni mga TV, sa lagi ni mo yun. Dito mga aircon, kayo maniglamo ang mga tao diri. Ay! Mga Ka-Vibes, pwede kayo bumutanaw sa ito ang live. I-search lang akong personal account, Juvie Balneg. J-U-V-Y space Balneg, B-A-L-N-E-G. Pwede po kayo mo magpadangat sa inyo ang greetings and shoutouts on air. Ang ato ang linya 0995-472-0802. O fast, kaho ba na itong karoon ang ato ang guest DJ? Nga napagod siya gig on niya. Nihapit na ganyan siya diri. O bot pasabot ani na kauyon siya. Yehey! Diba? Diba mo balik kung wala na kauyon? O, mga Ka-Vibes, again, we have guest DJ Wenji on!

Vanessa Marie nga natalo sa atong live karon, og ni Jeric Wamar. Pa-shoutout DJ sa mga staff sa Felix and JR Larangan. Uy! Kalami ba ana? Oy! Especially sa Kahera og ako ang my love kasi Che Balneg. Uy, sana all! Sana all ay mga my love, o, diba? Eh, sana masaya kayo. Napadari, kumusta man ang tree planting, Ate Bay? Wala akong masabi. Buyag-buyag, wala na po na buyagan si Ate Bay. Niuli rin ati buok, wala rin na wala. Wala na po ni hubag ang kuwang baba sa akong katabian. Laging salamat again sa mga niuban na mo sa tree planting. Kaganinang buntag, alas 3 pa lang sa kadlaw, lang mata na, oy! May gani kay wala kami nadala ng mga himughat dito sa Farah si among nakitaan. Oy, shout out ti ay ni Chase nga nagtanaw karon sa atong live. Oy, belated! Happy, happy birthday, Chase! Matite! Napadali, good evening, Ate Bay. Request ko nung kong volume ni Bon Jovi nga budots ko, no? O, sige, atong hugan ka. Kabala mo mga ka-vibes. First time sa ako ang history. Nga na ako'y tulog ka DJ karong gabi una. Oh, so, bantay lang mo ikaw niya, ha? Oy, oy DJ Benji, hindi ka pa rin muli, ha? Kali ka mo sayaw, bahala ka dira. Dapat na kayo mga dance moves good karong gabi una. Shout out day ni JD Gamo. Onsa, onsa, onsa? Uy, alayin ninyo. Sige, gusto mo ka mo magmingaw ta diri. Bahala, bahala mo dira. Maraming salamat na ito ang pambansang gunner. Kung natin pitikirong DJ, nabuti pambansang gunner. Naglibog ko kung nagmaoy ba ni siya o pala hubog lang yun ni siya. Wala tatawad mga kapas natin mga lain nga DJ nga makauban. But for now, daging salamat ha sa atong guest DJ. On the mix, we have DJ Wenji.

0: Oras, mga ka-vibes! It's already 7:27 p.m. Oy, kumusta, kumusta, kumusta? Simhuta ko lang mga ilog bikong okay pa ba na? Grabe ka na, sinaway na rin mga ka-vibes. Lupik pa yung nag-zumba instructor na to. Dari, ay! Grabe ka kasi ngot na pa na. Hello, di ay ni Jonathan Bardina. Shoutout DJ from Bugna Haklupan. Nindot kayo ang sound DJ. Oh, mga nasa lagyo ni DJ Wen Jiggy. Kaya nga nung lami kayo ang mga, sa, ay, ang mga sunata, awal, lami kayo nagsingot, diriron. Laging salamat ha. Hello, di ay ni Lyndon Donor. Oy, hello. Hello, Lyndon Donor. Shoutout ni mo dala sa May Tolado. Laging salamat. Hello po da ni Kyle Andre Ord. Nila ni Michael Uy. Nila ni Lumuntad. Wow, DJ. Kanindot sa iyo mga tukaro. Oy. Igalagi na mga ka-vibes pa sa mga vibe mix DJs, mga guest DJs ka ang naaligali. Uy, hinoo ko. Lupig pa'y nag-sound kag-ulan sa ibang singot mga ka-vibes. Lagi salamat again sa mga nuban na tukaroon ha. Welcome, welcome, welcome sa itong programa kundi ng disco na aragin sa inyo mga radyo. Wanay lain pa ang programang Sabado Sadsan! And of course, ito ang guest DJ nga si DJ 1G. Kadiyo tragyo na siya di rin, no? Igor na siya ni Simhot sa hangin. Dere sa ito ang buwag. Ay, mulupad na po ni siya. Grabe ka dali ito ang mga DJs. Bang, ano mag-yudne? Pila man kapil ba kapamilya ang gibuhi, ani ba? Alright, sige ha. DJ 1G, katungon, hapit naman taman na milip. No, ako yung ano mong microphone. Go ahead, i-plug, i-shout out, i-greet, tanandira, hot da, hot da, hot da. Sige, go ahead.
1: Oy, magkabay, no? Thank you so much sa Ate B.
0: O, daging salamat, DJ 1G, sa pagbalik-balik. Nakauyon na ka? Nakauyon na ka, dire?
1: Ayun, Ate B. Ayun,
0: ako, ako, gagot, chukon. Sige, go ahead, DJ 1G.
1: Yes, thank you so much. Sal-sal sa ka-vibes, no? May 16, Purok, Dos, Campo, Tapol, Talisay City, GRS, Disco Mobile, on my managed by GP Rosales, together with DJ Bombi and DJ Black Knight. Then, May 17, Barangay Marangog, Bugos City, powered by RGL.

0: Disco Mobile on the match by Rogelio Lumungsod together with DJ Nightmare and DJ Jonry Pagalan.
1: Basta pa, sige, go ahead, sige pa, plug pa na, ubay ba ito?
0: Then, shout out to all sa mga Team Bigas.
1: Uy.
0: And also no sa GRS Disco Mobile crew of Team Mongol, Grab Drivers, Jason Numinso. Oo, siya hinundan ron at ibigay nga, nindot at nuntupi.
1: Uy, dahil mo nagbagong tahal, siya makalawad-lawad, ha? Uy.
0: And also, Jerwin Salipdan. Og, happy birthday din, oh, ni Jeffrey Rosales.
1: Oy, happy birthday, Jeffrey Rosales. Dahil pala siyon dira, amigo.
0: Pero yung bati, be.
1: Uy, bahamag mo, nabilami kayo ng matikaon na humba, oy.
0: Oo. Ano sa, no? Shout-out sa FBRC Rider Clubs. Ano sa trabahante sa Pisa Parts. Thank you so much, Ate B.
1: Salamat. Uy, DJ Wanted, hangin salamat sa pagbalik-balik. Uy, dagapong salamat sa iyo. Bumurag, mara mong manager karoon diri ba? O na, DJ Wanted, dapat nakapun ni Sia ba? Ito, pambansang gunner. O, dagay salamat DJ 1G sa pagbalik-balik po na po ha, sa Bado ha. Ang diskural, okay na lang diskural, kaya na nilang Rico Bambo. Dagay salamat. O, again mga kabals, asagali. O, in case ganahan sila mo book sa imuha, no? Asa sila pwede mo message ni mo DJ 1G?
0: Sa mapabook, no? I-share sa ninyo atong ipipage sa love you ni DJ 1G.
1: Love you, oh, God.
0: O, dalira kayo na.
1: Love you, God. Love you, thank DJ 1G. Oh, sa mga niingon nga, DJ, nino kayo kag mga kanta karoon. Tungod gina ni DJ 1G, mga ka-vibes again, ha? Ma, inyo siya makahubad ng taon-taon sa Maya. Asa to? Asa tapit na Talisay, no? Talisay, mga ka-vibes. Okay, salamat. And of course, we'll take a very short break lang. Uy, shoutout di ay, ani Rachel Lerios. Nga mo raga, walay tulog, pero daghan kay energy ka ganina sa mo ang tree planting. Ano mang youtube, Rachel? Shoutout po niya, ni Undong Gigoy, og niya ni Christian. Hello po niya, DJ Jesse. Mayong gabi, Ate Bay. Happy weekend. Shoutout watching sa Pierre Uno Cebu. Uy, daging salamat, Suki. More power sa FM Radio Cebu. Daging salamat sa mga, sa tanang mga suking tigpaminaw, mga ka-vibes. We'll take a very, very short break lang, no? Muginhawa sa taog lalom. Sa mga gipaningudra, panrapo sa mga kadiyot. Now we'll take a very short break. Bubalik pa yung paborito ang programa matag Sabado. Ang programa ang Sabado sa dirilang gihapon. Sa yung favorite music radio sa Cebu, ang 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni!
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Ka-Vibes!
4: Ka-Vibes! Ka-Vibes! Asa ka? Kuyo ko. Oh, nani.
5: Ka-Vibes! Ka-Vibes! Kasama sa
6: awanan. 10, 9, 8, 7. Your favorite artist.
7: It's sad. You were dancing through the lightning strikes.
6: 6, 5, 4. Your favorite hit song. Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Ka-Vibes, mauna ni!
8: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, tukton na kong samot. Diri sa programang Kumbot Pas Lungkot. Isa kun sa Yeskotan, Lalisan. Isa kun sa Pangutana. Tubagon, Tukion, Kalang Drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni!
9: Throwback. Whoa.

0: Yeah, mon ami, dans la gapance, your favorite music radio sa Cebu at 93.1. Kavimes! Mon ami! Alright, welcome back sa itong programa, mga Kavimes. Ang programa kung diin ang disco na agrego sa iyo mga radyo. One line pa ang programang Sabado sa Tsar. Lain nga makauban karong gabi una. Kung nagtanaw mo sa itong Facebook Live, i-search lang ninyo ang Juvy Balneg, J-U-V-Y space Balneg, B-A-L-N-E-G.
1: Pagbudot.
0: Naamoy makitaan nga nagkalo, dira. Oo, oh, kani siya. Kung dili siya pambansang gunner, manager day ni siya. Maudi ay nga palagsan na nalang siya motokar sa ako. Ah, kay grabe ka busy yun di ay. Nga ano mag-busy mo kay ka?
2: Mao ba?
3: Wa koy Bon Jovi ba? Air supply ba ni?
0: Mauna kay nagsigi magtagay.
3: Wa koy Bon Jovi.
2: Dili na Bon Jovi ang pasabot.
3: Unsang jay?
2: Bulyome.
0: O mauna, bulyome yung mga radyo, mga kabay. Welcome back sa programang Summer Sun. And of course, kauban nato karoon ang pambansang banner. O wa na ilain pa. We have DJ Joshua on the mix. Oh, asa mo na mga kabayos, huwag na ng programa ka, nagbudot mo na yung tirada. Lito kayo magbudot, may naigo na kasus. Oh, samot ang iyong gunner, DJ Joshua, ay gano'n ako. Mauli mo, magkamanggid mo. Sa ito mga kabayos, ganang minaw ka roon, if namin ganang ipang-greet or ipa-shoutout, pwede kayo mamotext. Or matawag sa ito ang linya mga ka-vibes, 0995-472-0802. Atong balikon ang atong inayon, 0995-472-0802.

evening, good evening, the Ainica Vibes, Ninio Ramo. Pa-shoutout ko DJ Ate Bay all the way from Florida, Tisa Branch. Regards ko no siya ni DJ. Uy, sus Ginoo ko! Nagingon diri o. Og dili day ni siya ganir, dili ni manager. Sabungiro di ay ni di ay! O DJ nga Sabungiro, DJ Joshua. Labitad Caballero, mayong-mayong gabi! Wala kayo, giyabo na dyan kasi bumuha ka, amigo, dinigil. Wala kayo tayo basulti, anig yun. Hello, kabas din niyo. Oy, ngayon ako nung giyabo ninyo. Yung ano, good boy. Shoutout po, Dika Vibe Stan, Di Malasa, DJ. Request ko, sayaw ka, gang. O, sige, atong unga na itong gunner, diri. O, ga, pwede ba na ito matukaroon yung taon-taon, ha? Come on, no, naglibo ko, ugra. O, kisa mag-ibari sa aning kabas, Joshua. Nakikigong diri, DJ Joshua. Palihog ko, papaulian na inig humagtukar kay mag-prayer meeting pa mi. Hala! Di ko mo to ang prayer meeting, hindi ko mo to ang yan. Mag-prayer meeting, kaya humalag yun, lumakalohod, mag-inmos ka hubog. Ah, sige, ako siya hungungan. Kaklingi po na mga amigo, aling DJ Joshua, oy. Mamakauli na lagi niktibok, lagi din na mo tagod-tagurong, hindi mag-uol. Na salamat, shoutout po dahil ni Merns Siano, mayang-mayang gabi. Shoutout po dahil ko sa akong classmate pag elementary, oy. Hello ni Kavibes, Royet Paran, all the way from Japan. Nagkasalamat ka Vibes, Royet, sa pagtanaw, mayang-mayang gabi. Drama, konnichiwa. Arigato gozaimasu. Next, DJs. Shoutout po tayo ni Kavibes at Jeff Mamba. Hello, ni Modera Kavibes. Naas siya karoon sa Barangay Sinsin, Sitio Udlum for Big Disco Party. Powered by Mr. J. Lights and Sounds. Udang salamat Kavibes, Jeff Mamba.

og shoutout dai ni ka-vibes Elizabeth Rizani nga nagtanong karoon dira sa Sambag Tubod, Minglanilla. Ay, hello dira ni mga ka-vibes sa Beth. Mayong-mayong gabi. Shoutout po ta ni ka-vibes at John Del Del Poso nga nagtanong karoon sa Maydalaguete, Cebu. Ay, mayong-mayong gabi dira ka-vibes. And napunta dira sa ito ang text line. Hello ka-vibes. Pa-shoutout ko ni Arodel Ortega nga kusog kayong padagan, hoy! Ayaw mo lang pakusog padagan, mga ka-vibes! Mamirisigin mo, anagin! Mamirisigin mo! Uy, amping mo ko lang na yung sa tanang mga nag-drive karuhan basta kay sakyanan lang ang drive van! Amping mo ko lang na yung mga ka-vibes sa pahinay ganito ang padagan dito magara-gara kay ang kinabuhi usara! Mayong gabi po di Aya ni ka-vibes kasi ni Inir Mangkwa from Alawaan, Danao City DJ. Pwede ko request of Brother Louie. Sige, atong unghungan na ito ang mga Vibe Mix DJs. Dari mga ka-vibes, dili mag-uol. Again ha, pwede kayo pumunta na sa ato ang live mga ka-vibes. We're live on Facebook. I-search lang Juvy Balneg, J-U-V-Y space Balneg, B-A-L-N-E-G. Pwede po kayo mamuta sa ito ang live mga ka-vibes. Comment dito. Pwede po kayo mamutext or mutawag sa ito ang linya 0995-472-0802. Kau pa ito karong gabi ulang mga ka-vibes ang pambansang galer DJ Joshua on the

silang panihapon. O baka ha, nangaunag yun silang panihapon kauban. Ang ilang pamilya, oy, sana all enjoy. And I hope nga nabusog ragid mo, no, sa iyong mga panihapon. Dira! And of course, nasa sa to ang greetings sa text line. Hello, beautiful and sexy DJ. Mau ba? Pero naman kayong mga ano talaga? Nasalamat. Ano siyang good evening, DJ. Belated happy fiesta diri sa Tayud Liloan. Uy! Diba kagahapon to Tiyo, no? Nakifiesta si Tiyo. Lami kay kaon sa ulo sa lechon si Tiyo. Happy, happy fiesta. Belated happy fiesta sa tanang mga taga Tayud Liloan. Sa mga nangimbitar. Uy, hello sa isa mong media officer. Hello ni Miss Junita. Nagayang salamat sa imong pahatag sa imong pagkaon, di ba? Nagayang salamat. And of course, shout out daw sa tanang Mag-asin family from Cavives, Marie Chris. Hello, hello, hello. Mayong-mayong gabi po ni Natalie Piliena. Nagtanong ko rin sa itong live. Shout out ni Kyla Frizel C. Hello ni Rani Rachel, pasensya ni Kuya Neil, ni Ani Aziel. Mayong-mayong gabi. Yeah.

0: Quick lang ni siya ha. Quick break lang siya ba? Maginawa sa Tagariot, mahulay, inom, magtubig. Kaya unyang taon-taon sa mong pagbalik. More greetings, more sayaw, more pasingot. Kauban na ito ang Vibe Mix DJ Joshua. Dito lang gihapon siya ang favorite music radio sa Cebu, ang 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
2: 93.1 FM Radio Cebu Ka-Vibes. Mauna ni!
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
2: 93.1 FM Radio Cebu Ka-Vibes. Mauna ni!
1: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni!

0: siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mao na ni.
1: Ten, nine, eight, seven. Your favorite artist.
2: You were dancing through the lightning strikes.
1: Six, five, four. Your favorite hit song. Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavibes, mauna ni!
3: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni.
1: Mauna ni.
0: Sabado, Sunset Vibe Mix Remix.
2: Vibe Mix Remix.
0: On the mix is DJ Josue.

lami gid sa og naay kuan imnon. Klaro ba ilahan gid kasi DJ gid bitaw. Bye mami, mga kabas. Of course, kao ba nato karon ha? Ang babasang gunner, manager. Oh, ang gipangita na siyang kauban kay mag-prayer meeting kuno sila. We have DJ Joshua on the mix. Again, sa ato mga ka-vibes, nga napay ka na ni Greet. We still have a few more minutes. No, we're down to the last hour of our program, mga ka-vibes. Pwede pa kayo mamuapas sa inyo ang mga greetings o shoutouts. I-text lang o itawag sa ito ang linya 0995-472-0802. Pwede po kayo mamutanaw sa ako ang live mga ka-vibes sa Facebook. I-search lang Juvie Balneg, J-U-V-Y space Balneg, B-A-L-N-E-G. Or shoutout di ay ni ka-vibes Elmer Espante. Hello po sa ito mga viewers. Hello ni Choi Ari. Shoutout di ay ko sa akong mahal. Uy, sana all my mahal. Shoutout ko no sa nga na ko no sa Danao. O kasi may pangat si mong mahal. Basig ubay-ubay ni sila hanggang hindi ng panganlan. Hello ni Choi Ari. Hello po ni Loy. Shoutout kay Kenneth Maaral from Bohol. Mayong-mayong gabi eh. Hello po ni Gerald Ogdamin. Shoutout ko DJ sa Maam Family Uga Damin from Naga Cebu sa Sugod. Maam, dahang salamat. Ay, of course, wala na yung problema ka vibes Ogdamin. Shoutout po ni Michelle Estacio. Og sa tanaw mga nagtanaw sa itong

Or shout out ni Akabals Nick Antoy watching from El Nido, Palawan. Ang ganda naman ng music DJ. Of course, automatic na mga Akabals. Basta 5 Mix DJs. Galing sa motag si DJ Joshua. Lamig ka ito mga tukar mga Akabals. Nagay salamat. Nagay salamat. Shout out po niya Pasyo Ma'am. Ma-request ko count on you. Kasi nag-count on you ni Bruno Mars. And naman ribirayo og tukar og budos. Ah, what na? Among entrada kaganina, budots yun to mga ka-vibes. O, asawa mo kita na entrada, budots mo na gingoy niya. Palahubog nila itong DJ. Oy, hi. Oy, hello, diyan ni Sharla Colleen Hinaras. Oy, hello ka-vibes. Mayang-mayang gabi, ano siya. Happy birthday, DJ Kimia. Oy, happy birthday again, DJ Kimia. At kabalo pa mga ka-vibes. Quick trivia lang, no? Kaya unang taon-taon. Mabot naman to si DJ Kimia. At may nawala pa siya karoon. No, o sa rason nga nung nag-DJ ko, tungod yun ni DJ Kimia at mga ka-vibes. Motoo mo og sa dili. Bahala na mo dira. No, sa mauna nga, grabe kid kay ako. It's an honor. Wow, English! Bongga si Ate Bay, naka-English today! No, honor kid kay sa ako ang makatrabaho si DJ Kimia. DJ Kimia, if nakikinig ka ngayon, happy birthday dira sa imuha, oy. Naa siya karoon, may tag magdala siya og lechon. Oy, DJ Kimia, tog diligal ka magdala og lechon, edi bay ka, oy, bahala ka dira. Ayan, nagkasita na mga nag-celebrate silang adlaw, natawahan karong adlawa. Happy birthday mga ka-vibes, enjoy your day, enjoy your weekend. And hello po dito ni Jalay Lape, nga nagtanong karoon sa atong Facebook Live. Hello, mayong gabi! And napunta diri, ma'am, on sa FB account. Oy, ako ang Facebook account, mga ka-vibes. Again, that's Juvy Balneg. That's my personal account. I-search lang J-U-V-Y space Balneg. B-A-L-N-E-G. Yes, mauna siya mga ka-vibes. And napunta diri, asa man to siya? Ay! Me down. Oy, nakaro shout out ko no sa amigo nga nagsigig hilak. Ganito maghilak-hilak og Sabado day. Dili na tingmaya og Sabado, oy. It's too late to apologize. Oy, sa mga bago lagi pang buwagam dira. Oh, sorry ka ayon ninyo. Oh, kaning kanta oh, katong sa nihilak. Bulo. Grabe gud kay ni ka makabasa gid dayon ni si DJ Joshua na yon naghilak dili gipangkatawa na dito.

0: favorite music radio sa Cebu, ang 93.1 Kavibes. Mauna ni! Oras mga Kavibes, alas 8.28 na giyon sa kagabihon. Oy, kumusta, kumusta, kumusta na naging on diri ang DJ, gadahan kay ko sa inyo ang mga tukay. Of course, kani mga Kavibes, ha, dili ni tungod na ako, ano? How I wish I know how to, but I just can't. Oh, ang inong lagay si DJ Josh Wigan, mga Kavibes. Ato ang pasalamatan ng ato ang gunner. Okay, bisan pa malagong sa kabisi siyang schedule, nag-manager, nag-gunner. Hatagay kaya punta niyang oras para muari siya diri, mga Kavibes. Maraming salamat. And of course, ako ang ikuhan, akong i-onim ang microphone, DJ. Basin na kayo mga ganan, i-greet nila katumanag hulat. Same hong pag-uli, kay mag-prayer meeting na mo. Sige, go ahead.
1: Alright, shout out lang ni ko ano ni Jamina Lensao diya sa Busuan Buisan, ug ni DJ Bert, ug ni DJ Tyron Fernandez, ug ni DJ Arim Samsam, ug ni Boss Brian Alyones sa Ngulngul Works Cebu. Mahal natin.
0: Alright, oh, sige, mauwang ka ha. Dang kasalama DJ Joshua. And again ha mga ka-vibes, available for booking ni ato ang mga DJs. Ato ang mga Vibe Mix DJs available for booking. Tinarong yung taon ni nga booking pwede mga ka-vibes. Dili na siya binuang ha. Dili na katangin na hibawan nga booking ha. Kamugyot! Laging salamat dahil mga nag-ingon. Diri shout out DJ Nilkeyo ang mga tukar. Grabe, nakasayaw. Good ko! O, anagin ang mga ka-vibes. Ato ha, diri

0: disco sa inyo mga Radyo Y entrance. Di kailangan mo pa mabayad sa table para lang maka... Ganito to sayaw, ano? Ayoko na magsalita, lamig kaya ang kanta. I'm going to move, you better move, you better dance. Let's make a night. Shoutout again sa ECLPI drivers. Ilaw nila ni Kavives Adonis Alfiche, nila ni Michael Barnayha, nila ni John Ray Arisgado, ni Jose Vinzon, o ni Chopilo Gistoni o Gistoni. Mayang-mayang gabi yan sa tanan na ito mga Kavives na nag-drive karon, padulong sa ilang trabahoan, kayo na trabaho, bisag Sabado. Sa ito mga Kavives, na padulong mo uli amping kanunay, pag hinahintan mag-drive mga Kavives. O sa magdalian nga makauli, ramangyod naman ang madagay niyong balay. Oy, o naghuwat mo sa tagay, di na ginamudagan pero yung tagay unless ang iyong gunner kay si DJ Joshua. Mga kabayos, ato ang pagbalik natin ilain na po nga Vive Mix DJ nga makauban para sa itong last 30 minutes atong program. DJ Joshua, daging salamat at sa mga naminaw karon pala naman sa pagpaminaw sa iyong favorite music radio sa Cebu, ang 93.1 Kavives. Mauna ni!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Kabibes, asa ka? Uy, upo. Oh, nani.
5: Kabibes, kabibes, kasama sa awanan.
6: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, tukto na kong samot.

0: Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni.
1: Mauna ni.
0: Sabado, Sansan. Pitikerong DJ on

0: Galing at kami nagdapat kalmata. Welcome back, welcome back, welcome back mga kabahal sa programang Sabado Sadsa! DJs nga niyo ba na ito karoon? Ang ikatulo, no? First time nga na ako'y tulo ka DJs karong Sabado. Daging salamat! Welcome, welcome, welcome! Ang yata nga sa tanan mo sa'yo, baka ni siya karoon. Let us welcome the one and the only pitikerong DJ on the mix! Sa'yo mga ka-vibes nga na mina o nagsayaw sa'yo karoon. Daging salamat sa inyong pag-uban-uban mga ka-vibes. Pwede pa kayo mo-send or mo-text sa inyo mga greetings. Ito ang linya 0995-472-0802. Pwede po kayo mo-tanaw sa ito ang live at Juvy Balneg. Ito ang Facebook account, J-U-V-Y space Balneg, B-A-L-N-E-G. DJ pa shout out naman kami Philippine Marines sa Bungaw Tawi-Tawi. Uy, hello, daging salamat sa mga nagtanong sa atong live from Bungaw Tawi-Tawi. O atong Philippine Marines. Uy, amping mo kayo na dira mga ka-vibes. Shout out po ta nila ni Akinzong Anajola. Hello ni Kendry J. Lindoy, a DJ.
1: And right now, wala gihapon kayo ya.
0: Edi wow, bala ka dira. Edi wow, gyan. Salamat, hello ni Kendra Rigel Indoy. Hello DJ, listening all the way from Hinatilan, Cebu. Grabe kayo, naglalog-lalog, kusog o clear kuno kayo ang ato ang programang Sabado Sad-Sad. O daging salamat mga kabay.

Espante, mayong gabi DJ, shout out ni DJ Marvin Motovlog. At ang pitigero ang DJ, ang gatangan sa tanan, laging salamat. Shout out po sa ako ang box nga nasa, nasa ball ba karon box? Box ayaw ba? Shout out ni Kavibes Michael Purka. Hello, I miss you. Kumusta, kumusta, kumusta nga? Buhay may pamilya. Shout out sa tanang mga inahan o gamahan dira ano nga. Grabe ko nga paningamot. Pitaw piw piw, atasa mo gina pitaw piw piw piw piw be. Pagitaan na ninyo. Hello, ni Kavibes Choi Chitoy in Japan. Uy, hello! Ako ang kauban kiniadto sa lain nga istasyonan way back 2020 ba? 2020 ba siguro to? Naging salamat, uy, ka-vibes sa Choi Chitoy nga nakaroon sa Japan. Kitap kits po hon, please, ba? Catch up na ninyong tanan. And sa tuwang text line, hello DJ, shout out po Ate Bay sa tanang pambansang single, dira! Ay, dili ko mo sugot, ana. Shout out sa tanang mga pambansang single diha like me from Kavibes Aris diri sa Mambahaw Maasin City Southern Leyte. Good evening DJ, pa shout out watching from Kasili Consolacion. Hello ni Kavibes Tulits Mata, mayong mayong gabi. And napunta diri, hello ni Ana May, pa shout out po DJ Garaw Dance Troupe, Bangbang Nueva Vizcaya. Layo na kanina natin ito ang live. Daging salamat sa inyo ang pagtanaw.

pala at shoutout ko DJ Moto Vlog. Hoy na po din kababs Elmer, pinaka idol. Ayaw dol. Ayaw ana dol. Uy. Hello Elmer Espanto, ay na po ta diri DJ Ate Bay. Halata na maniskota. O sa mga din akong ibuhat diri, gagabi na magin akong sinayahan na diri. Ay! Okay na ako diri, diri na ako ang disco libre pa. Ato mga DJ, lami pa kayo kumakaso na ito. Uy, nga na mag magita taglaing disco. May mga kabayo sa programa, kundi na ang disco na alas yung mga radyo. Di kailangan ng entrance para lang makasayaw. Ang programa ang Sabado Sunset, of course, kauban ako karon for the last third, di na siya 30 minutes, pero 11 minutes lang yun. At ito ang programa, we have Pitigerong DJ on the mix! DJ, shoutout ko sa akong mga idol sa Team Surambaw. Wala na, Team Surambaw, magandira. Ay! Hello po, shoutout ni Kent Harold Ritada. Good evening, DJ! Shoutout ko sa Kapadbaran, Agusan del Norte. O sa akong mga kaparintihan sa Deligero family from San Fran. Langking salamat. Hello po, Danila ni Seth Ritada. DJ, shoutout kong Harold. O, shoutout din mo, Harold. Hello, dira. Hello po ni TSTL. O, sa magaling. Jari Paven. Again, sa mga naabay ganahan, nga mo apa sa ilang greetings or shoutouts, pwede kayo mamatext or matawag sa ito ang linya. 0995-472-0802. Ito ang balikon. 0995-472-0802. Pwede po kayo pumunta na sa ito ang Facebook Live. I-search lang Juvie Balnet.

0: Cebu's favorite music, Radio 93.1, Kavimes! Mauna ni! Oras na ito mga Kavimes, alas 8.56 nagyod sa kagabion and we're about to say goodbye to you, my friend. Diba ni Apil, tiba d'yo kanta sa TBA? Sorry na po. Of course, ito yung mga dugang pag-greetings. Dari, hello nila, biyog ni DJ 1G. Uy, nadapagin ng tanaw! O, nakauyon, good ni, ba? Bantay din, halada palagi! Dahil ko na hello, kabar DJ 1G. O, atong guest DJ kagayin na watching from Japan. Uy, ohayo gazaimasu! Hello po ni Elmer, pa shoutout DJ from Lahog, Cebu City. Uy! Uta na ito mga ka-vibes from Lahog or anywhere. Asa ba takaro na? Asa mo kao na minaw? Okay, salamat mga ka-vibes yung padayon nga suporta sa ato ang mga programa. And naapot na diri. Good evening DJ, pa shoutout ko ni Mr. Bornea na asa magikay Mandawi. Og mo request ko beautiful life. Sunod na lang, utangan lang minimo ka-vibes. Amo na ilistas down sa aging ha? Okay, parang happy na may mababay, oy! Oh, watching from Valencia City, Bukidnon! Maraming salamat! Hello, puro shoutout ni Energy. Oh, saan niya? Oh, di ko kasabo sa iyong ipagsak! Onsa, Jodnishra! Onsa ni DJ Buso Kiligon! Sa Nool Buso! And ako na ni Gerald Ogdaman, shoutout sa Kumigo DJ, John Carl, Leyte Craso from Barangay Balaring Silay City! Shout out po sa tanato mga naminaw karon from Sambag. Hello ni Muffin. Shout out siya ni Charm. Kasama ni si Charm. Uy, gamaoy man ni akong kuya. Kaya lang magmaoy lagi mo. Asaba naman ron. Basta gani ni asaba do ting party-party. Gina siya mga ka-vibes, no? And naapatadari. Hello DJ. Hello DJ B. Shout out sa tanang mga to your family diha sa Bohol. O, shoutout sa tanang mga taga-Bujo, maadyong gabi eh. Oras na mga ka-vibes, alas 8.58 na. And before I say goodbye, at ay on microphone ni Pitikerong DJ on the mix. Yung mga greetings mo dira, plug. Huwag asa sila pwede mo message ni mo kung ila kang i-book DJ. Go ahead.
1: May gabi, Ate Bay.
0: Mayang gabi eh.
1: Shoutout ko sa mga naminaw karon sa Dumaguete, akong Gaila, ang nadra, ang galantaw sa sila... Kanang Idol Elmer o uh-huh. Si Idol Tolitz, salamat sa paglantaw dira sa atong live.
0: Oy, maya-maya gabi.
1: Sa akong amigo dai silang si MC DJ Chris o si DJ Lance dai nga taga Liloan, shoutout niyo dia tanan.
0: Oh, sa kagapon?
1: Kagapon?
0: Oh.
1: Wala.
0: Wala, ano nang wala. Ma. Hoy, may shirt wala hagad charot. Sige, go.
1: Ay, pato ko bro, kumat.
0: Oy, hello. Ano man charot. Sige, go ahead.
1: Kita kiss dia unyang. Wan tao dira sa may Tipadilla di ay sa disco dira.
0: Kita kits. Asa kapit ka diri?
1: Kita kits dira unya. Mga kuan. Sa mga amigo na ko dira si Ronald sa lugar ta.
0: Oo. Oh, oh. So Tipadilla ka karon after diri.
1: Hala lang Ate Bay.
0: Laging salamat mga ka-vibes again ha. O asa sila mo message ni mo DJ?
1: Hello. DJ Marvin. Tapos na motovlog.
0: Motovlog. And then duha ka ay dad po sa to. Mga ka-vibes, again na to ang mga DJs. Available ni sila for booking. Kagayina si Alabyog ni DJ 1G. And then ang nisunod kay si DJ Joshua Labitad Caballero. Ang Joshua na J-O-S-U-E. Inay mong mga magpapahang anong palis. This one, ganyan mong spell is pangalan ni mo. And of course, DJ Marvin Motovlog. Daging salamat mga ka-vibes. Sa itong mga Vibe Mix DJ, sa itong guest DJ, nga nigahin gud sa ilang oras og talento og skills para makatukar karong nga gabi. Unadahan kayong salamat mga kaba. Of course, sa itong mga suking tigpaminaw, itong mga ka-vibes, nga uwan init. Ay, usag yun. Napaday ka po niyong suporta mga ka-vibes. Kaya mo mga programa, dili na siya may mong successful. Kung dili tungkol sa iyong padayon nga pagmahal o pagsuporta, daging salamat. Of course, dagan po kayong salamat sa ato ang banggiitan nga technician, Engineer Virgilio Villanueva, sa pagtatabang namo karong adlaw po. At sa pag-guide nato para masuccessful good perminti ang ato ang Sabado sa Tiyo. Dagan kayong salamat, Tiyo! And of course, masunod na ang programa, ang Bedtime Stories. Sure ko, giving out good morning niya ba? No, grabe kayo kabizi ang iyahang buwan sa Mayo. Pero mga ka-vibes, makauban na toon yung taon-taon para sa Bedtime Stories. Ito ang birthday boy, 199 pa DJ! programa ni ubahan na mo karong gabi una. This has been kini si Ate Bea yung paborito ng ate sa kahanginan para sa programang Sabado Sad-Sad. Sunod Sabado na po mga ka-vibes na lang gihapon sa yung favorite music radio sa Cebu ang 93.1 ka-vibes. Mauna ni mayong gabi. Bye-bye.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes. Mauna ni.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes. Mauna ni.
2: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna

0: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saat. Mauna ni! Vibes, the vibes, kasama sa
1: awanan. 10, 9, 8, 7, your favorite artist. It's all you were dancing through the lightning strikes. 6, 5, 4, your favorite hit song. Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavibes, mauna ni!
2: Kasinatian sa gugma, nalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

it be? Why can't it be the two of us? Why can't we be lovers?

mga istorya sa kinabuhi. Gugma, kalipay, kasakit o paglaong. Inyong mapaminawan, di lang sa FMR Bedtime Stories. FMR Bedtime Stories.

Chicago Vibes, Cebu's favorite radio station, FM Radio Cebu, 93.1, Chicago Vibes. Mauna ni! That's true. It's my birthday, but you're not late because today is my birthday. Tiyo, o mani mo gipasok din itong gamay nga keyboard. Bayang-bayang gabi is na mga ka-vibes. Itong oras it is now exactly 9:41. Sensya na nag-play sa mga songs mga ka-vibes, no? Ay, nangandam pa ko sa akong mga hiraminta dire. Because I miss you guys. I wasn't on air last Saturday. Kaya itong adlong Sabado last Saturday mga ka-vibes, wala ako ni Patim Aus kahanginan. Tungod kay daghantang mga gitawag nga mga gimbuhaton nga nakahatag na to ga Kapiskay, Kabaskog, o Kalipay. Ito ano, last Saturday, I wasn't on air kay nag-host ko wedding. Uy, by the way, basig na mina, no? Si Beverly, og si Kenichi Hosubuchi. Og si Beverly Hosubuchi. Yan. And everyone from Plantation Bay, yung naka-oban ako last Saturday. So, moto, yun. That's why wala ko last Saturday. But I'm back, mga ka-vibes. Actually, nag-una ko na mag-ugko kung sa man DJ Kimi at mo-duty baka sa imong birthday o dili, no? I was really contemplating, mga ka-vibes, no? Ang naguna-una, jud ko, mo-duty ba ko sa akong birthday or kanang mo-absent lang ko. Kaya pwede man sa ko mo-absent. Mahangyo lang good ko. Na absent lang ko. Pero sagunso naman good nga Sabado nga wa ko. O back-to-back Saturdays nga wala ko. So, di po ganahan, di ba? Kaya syempre, di ba, alam nyo naman, mingawon muna ko, mingawon sad ko ninyo. Basin, nagbalik ako adlib sa programang Bedtime Stories, mangutan na mong kins ako. That's the reason why, no? Alright! By the way, no, ako na lang isang akong magpasalamat sa tanang mga ni-greet na ako. Thank you very much to everyone who greeted me. Happy birthday, karong adlaw, mapapa-Facebook pa na siya. Or maybe Facebook o sa paman, TikTok, tawinig yung TikTok, no? Ni-message na ako, nanawag, ni-PM na ako, ni-comment sa mga post. Salamat kayo from the bottom of my heart. Thank you very much. Okay? I hope nga kuan kanang inyong tanang mga pangandoy para sa ako matuman. And kining mga more birthdays to come, di ba? Oo, syempre naman, no? Salamat kayo para sa inyong mga wishes for me. And ako naman, I'll try my best, no? I'll try my best para makabot ning atong mga pangandoy sa kinabuhi. Ako mapasalamaton kayo ko because even, you know, even after all that we've been through, sukad sa pagka-shutdown, no, sa ABS-CBN, I can still do what I love to do, which is being on the radio, mga kabayans. I'm confident to say that the radio has been my life for the last, let's say, the last 15 years. No, radyo-radyo ang akong kinabuhi, mga ka-vibes. Radyo-radyo ang akong gisaligan. And, you know, I'm proud to say that radio will always be a part of me. And hopefully, no, ako naman sad, since radio has been a part of me, I hope nga part sad ko sa inyong mga kinabuhi diha, no? Maybe once in a while, naabot ang panahon nga nakadungog sad mo ni DJ Kimiat, bisag sa taxi lang, sa radyo lang, bisag sa kuan lang, bisag nakadungog lang mo nako, sulod sa kuan, merkado, o diba, sa Facebook nilabay lang, at least diba nahimo kong kabahin sa inyong kinabuhi, and I'm very happy na with that. No, salamat sa mga ni-greet, Ma'am Tin, thank you so much, cha, sa mga ni paambit sa ilang mga best kuan na mga wishes for me. Thank you very much. Okay. Lain pang nag-birthday karong adlaw, happy birthday to Don Ray Noval, ni Corinne Luis, mga kasabay na ko ng mag-birthday ni Don Ani, Melody Asinar of Supreme Dancers, and syempre kinikadungan jud na ko ning mag-birthday pirmi, the pride of Talisay City, Jessa May Abakita. Ang ka-birthday na ko na makaremember jud ko sa una. Sa Trinidad, Bohol, kami ni Jessamay Abakita, mag-abot jud mi pirmi ang racket niya sa banda, o niya ako, after sa banda disco, ako'y motokar. May 15, ang presta dito sa Trinidad, Bohol. Pinigkaugmaan na, sugat birthday among disco. So, mauna mga ka-vibes. Anyway, welcome to the show, everyone. Na yung mga kuandere, nag ni greet, no? Hi ni Junel sa Banilad, salamat kayo
I hope you enjoy your day and many birthdays to come. And God bless always. Yan, salamat, salamat kayo. Happy birthday, DJ Kimiat. At sa mani, utro, magpa-team audio ka o duty. Kay dili pareho. Kay kung dili, pareho namong senator ba? Tumaw ka, mare. Bitaw, no? You know, like what I've said, mga ka-vibes, no? Mag-uol ko ba sa dili ko maka-duty? Yung anak ko, mga ka-vibes. That's why ganahan yun ko nga mo-duty, no? Sa akong mga programa. Mao na nga, you know, I wanted to be here tonight, no? Nag-early celebration me with my family this afternoon. Salamat sa mga gifts, no? Good evening, happy birthday DJ Kimet. Pagdito sa ako sister DJ LPT na yun siya, si Charmin Lu B. Yan, good evening. Yan, no? John Mark, hello, good evening. Juti Jude, maluoy ka na mo DJ, mo bitaw. Ayana, hello, good morning. Oh, grabe kasi now, mo ba? Anyway, mga ka-vibes, it is now exactly 9:46 and karong gabi una, we have another story. Lain na po nga suwat, mga ka-vibes, nga atong pagabasahon karong gabi una. Oo, lain na po nga letter, mga ka-vibes, nga gipadala this time, gihapon ni sa ako ang sa ako ang email, mga ka-vibes. Hi ni Dukay 11. Shout out ko sa akong uyab nga si Gia Cabilia, si kani Jerwin Basanta. Yan, gipadala ni mga ka-vibes sa akong email ha. Ang storya ni ato ni Mara. Oh, ni Mara. Mara ang pangalan sa atong letter sender karong adlaw, mga ka-vibes, no? And it's a bit long, so I think we'll only have one letter for tonight, no? So isa ra ka letter ang atong storya karong gabi una. I'm not sure what's say dagan sa storya, but I hope no nga dungan atong sayran ang kasi natian ni Mara, mga ka-vibes, atong pagabasahon karong gabi una. If you're watching right now, mga ka-vibes, good evening nimo. If you're listening sa radyo, hello, maayong gabi, ilabi na sa grab car nga among gisakyan nga inagikan sa SM City Cebu, pauli sa balay, no? So I forgot the name, basta Innova to. No, oo. Salamat ko yang naminaw yun siya 93.1 FM Radio Cebu. Salamat kaayo. Hi ni Gwen Batukan, ni Nel Bascones, ni Guapa Vlog. Maayong maayong gabi sa mga naas atong Facebook Live. Good evening to everyone. Hi Baby Sakura ng Jeddah, Saudi Arabia, The Black Sheep. Hello, maayong maayong gabi. Good evening to those who are watching on Facebook Live. Siyempre sa mga nasa Facebook Live na to, 93.1 FM Radio Cebu ang ato ang Facebook page. Please follow our Facebook page. And then siyempre, mga ka-vibes, you can like, no? And siyempre, you can watch our live videos. And then siyempre, hang yung gihapon ako ninyo is to, ano, siyempre, to like, follow, and share. Ano, i-share ang atong Facebook Live video. And syempre, if you're on TikTok right now, no, napo ko sa TikTok, naka-live po ko sa TikTok, ginagmay lang good, mga ka-vibes. We have 33 viewers as of the moment sa TikTok, no? Mas daghan, mas bibo, di ba? So please, if you're watching right now, like, heart lang, and then syempre, repost kung hindi naman labag sa kalooban nyo. Salamat, Baby Sakura, nga naminaw ka ron. Mapsi ko nung naabot na sa Saudi, congratulations naman. Pa-repost, guys, ha, kung hindi naman labag sa kalooban nyo. Okay, without any further ado, gigain na ako sigig tambi dire. Ginatamag langay-langay pa, mga ka-vibes, ato ng pagabasahon ang storya nato karong gabi una, mga ka-vibes, no? Ang story ni Mara. Without any further ado, here we go. Let us read ang ato ang storya tonight para sa ato ang FMR Bedtime Stories.

Mayong gabi ni mo diha DJ Kimiat. Itago lang ko sa pangalan nga si Mara nga taga Labangon. Ang lalaki DJ Kimiat, di na lang nako ihatag ang iyang tinuod nga pangalan kay basin niya or di na lang kumuhatag sa akong tinuod nga pangalan kay basin niya og makadungog ni ini DJ Kimiat. Basin makaila siya, basin makahinumdum siya kung kinsa ko og unsa ang amuang kaagi. Human sa tanan nga iyang gibuhat sa ako a DJ Kimiat, tingali DJ Kimiat, murag wana siya'y ikahadlok nga mawala. Murag okay ra niya ang tanan, bisan pa magsakit na kaayo para nako. Before I want to share my story DJ Kimiat, I would just like to let you know nga dugay na ko sigig pamati sa bedtime stories kada gabi eh. Sa di pa ko matulog kani adtong naapaka sa MOR. Gani DJ Kimiat, usahay mo hila ko together with the story of your letter senders. Imo jung tingog ang akong tigpakatog DJ Kimiat samtang naminaw ko, usahay maghangad ko, magtanaw ko sa kisame sa akong gamay nga boarding house diri sa Labangon DJ Kimiat. Usahay DJ Kimiat makahuna-huna ko nganong mas dali man para sa uban ang mahimong malipayon. Kanabitong giingon nila nga, but bakit ang hirap maging masaya? Samtang ako DJ Kimiat, murag kada higayon nga mutuo ko sa gugma, maupod ang kada higayon nga masakitan ko. DJ Kimiat, without any further ado, I would like to share my story. Og sharing this story DJ Kimiat is sharing my experience. Dili para maluoy ang mga tao nako, kundili siguro base na apoy laing babae nga makadungog DJ Kimiat ba unya makaingon sila sa ilang self nga tao sakto jud si DJ Kimiat, sakto jud na si Mara, husto na undangon na tani. Kaysa una DJ Kimiat, wa joy na kaingon og ingon ana para sa ako ah. This story is about me and Andre. Nagkailami ni Andre, pito katuig na ang milabay. College pa miato DJ Kimiat sa usa ka ilado nga eskwilahan diri sa Cebu City. Eskwilahan para sa mga kwartahan DJ Kimiat labi na college. Nakaila ko niya sa may pasirokan or putokapihanan diha sa may Pidel Rosario kani adto. Katong panahon na, simple ra kayang kinabuhi DJ Kimiat. Ang problema ra namo DJ Kimiat, unsay sud-anon nga mag-igo sa budget, sa allowance, asa mangita og pangbayad sa projects, ug unsaon paghuman og eskwela nga dili mahagbong. Si Andre DJ Kimiat, siya ang klase sa lalaki nga dili kaayo or dali kaayo makagaan sa imong pamati. Kanang bisan og kapoy nakagikan sa klase, basta makita nimo siya DJ Kimiat, happy dayon ka. Happy siya nga pagkatawo. Sige siya katawa, sige ra siya istorya, tabian ka istanan ni DJ Kimiat, murag di mahudnan og istorya. Og kahibaw ka. Og kabalo ka ng mga tawhana nga murag kahibaw ka ayong mupa-fall. Kanabitang ipa-feel sa imuha nga special ka, maugyud na si Andre DJ Kimiat. Mauto, speaking of fall, di na fall gyud ko. Kani atong uyab pa mi, sus DJ Kimiat. Ambot lang ha, di lang sa panghinambog DJ Kimiat, mura jud og salida ang amuang relasyon. Sa sugod jud DJ Kimiat, makaingon jud ko nga murag ako jud pinakaswerte nga babae sa Cebu. Cebu lang ha, di lang sad nang tibuok kalibutan kay murag assuming nasad kay ko sa bagay. Kada Friday, DJ Kimiat, human sa klase na ako, sa akong last subject, paabuton jud ko niya diha sa may lobby sa among eskwelahan. Maglakaw mi padungkulon, mangitag barato nga kananan, kay pareho man ming nagtipid nga mga estudyante. Maabot mi DJ Kimiat, usahay diha sa may Freedom Park. Mamalit mi og banana queue kilid sa USJR, ug usahay mga onsad mig pungko-pungko sa fuente kani adtong barato pa. Usahay mag-share mig duha ka puso sa usa ka barbecue sa may Larsan kay lagi gatipid mi. Ug bisag gamay ra among kwarta ato ni DJ Kimiat, murag kumpleto na kaayo ang akong kalibutan tungod kay siya man ang ako ang kalibutan.
OE. Okay, badayon ta. KJ kayo, di ba? Kung kayo ko, KJ ko sa ilang relasyon, guys. Okay. Badayon ta sa unahan. Nayo sa kagabi, DJ Kimet niya, di dyan na ako makalimtan. Kay kusog kayong uwan ato. Manya, wala mi payong. Nagdagan mi, gikan diha sa may Jones Avenue hangtod sa may waiting shed. Kanabitong diha sa may cup. Sige mi, katawa. Pag-abot na mo dito, DJ Kimet, basa kaayo mi. Nitanaw siya nako DJ Kimet, ug ingon siya nako. Kung mahimo lang, gusto di kang kuyugan, hangtod tiguwang na ta. Yak! DJ Kimet, kay bawa ka anang moment nga, makaingon ko, mutuo jud ko nga, kami na jud ang forever. Mugyo tigibati na ako DJ. Maunang pagkahuman ato nga gabi eh, mas na fall pagyud ko niya. Wala ko magdahom DJ Kimiat nga ang tawo nga akong gihimong pahuway maupo dayang mahimong hinungdan sa ako ang kakapoy. DJ Kimiat, mag-date mi sa IT Park bisan mag-share mig usa ka milk tea kay kulang sa budget. Maglakaw mi diya sa may Plaza Independencia, padulong diya sa may kanabitang Murag Boulevard sa may SRP kay mananaw mi sa dagat. Usahay magmotor mi padulong Busay aron mo tanaw sa city lights. Pero dili mi manulod og tops DJ Kimyat. Aron gumurag kalasangan sa kilid basta makita na ang city lights. Diha na lang mi. Og kada adto pud namo didto DJ Kimyat. Muingon siya nako. Mara. Puhon Mara. Puhon. Og ako pod. Motuo pod ko. Gugmaan biya ko. Kaya kung gihigugma ka sa usa ka tawo or kung gihigugma nimo ang usa ka tawo, natural man sad siguro DJ Kimiat no nga mutuo ka sa iyang mga saad. Pero DJ, wako nakahibaw na usahay ang pinakadelikado nga butang dili di ay ang bakak kundi ang paglaom. Oh, I like that no. Ang pinakadelikado nga butang kay dili ang bakak kundili ang paglaom. Kaya kung magsigi ka glaom, basin, naguba na ka. Nga bisag sakit gihapon, magpabilin gihapon ka. Sa among unang tuig nga uyab pa mi, okay pa man ang tanan DJ Kimet, pero as always, hinahinay man good nga mausab ang tawo. Di man kalit, di man ka nang usara ka adlaw, pag matani mo, lahit na dayon siya, hinahinay ra DJ Kimet. Hinahinay ra siyang nausab. Hangtod sa wala kabantay DJ Kimyat nga ikaw na lang di ay ang pirming gagukod. Nagsugod siya sa mga simple nga butang like di siya mutubag dayon. Medyo nagdistant na mi, di na kami magkuyog. Usahay mag-date mi pero pirmi siyang nag-cellphone. Ako sige rag tan-aw samtang siya sige rag type. Ug bisag klaro kaayo nga naay problema. Ako gihapon ang mangayog pasaylo na binakong mag-away mi. Usa ka adlaw DJ Kimet birthday sa akong mama. Naghikay mi ginagmay sa among boarding house sa Labangon. Nagluto kog pansit og humba bisag may ragod among budget. Giingnan ko niya nga muadto siya kay birthday lagi sa akong mama. Naghulat ko niya DJ Kimet alasay sa gabi eh. Nahuman na lang og kaon si mama. Nangulik na lang among silingan. Nabugnaw na lang ang among pagkaon ug nigahi na lang ang mantika sa humba. Sige gihapon kong tanaw sa gawas DJ Kimiat. Sige atang sa kalsada kung naabay muhunong nga motor. Mag-alas 12 na lang sa gabi eh. Wala joy Andre nga nipatimaw. DJ Kimiat, kahibaw ka? Kung unsa kasakit mahimong katawanan. Katawanan DJ Kimiat, tungod kay naglaom ka nga tumano niya ang iyang mga saad. Ako DJ Kimyat, naglingkod ko ato sa gawas sa muang balay nga murag buang. Gahuwat ko sa tawo DJ Kimyat nga wala jud ay planong mo adto. Pag alas 2 sa kaadlawon DJ Kimyat, ni text siya nako, ana siya. Sorry ha, nakatulog ko. Maura. DJ Kimyat, lami ka siyang balikason. Lami kayo siyang adtoon, sulungon, sagpaon. Pero kahibaw ka, unsay masakit DJ Kimiat? Nitubag ra kog, okay ra, amting.
naglagot ko sa akong kaugalingon, DJ Kimyat. Kay Moorjoy nasulti na ko. Ing anak ko kabugo, DJ Kimyat, tungod sa gugma. Hangtod sa hinahinay nang naklaro ang iyang mga kausaban. Usahay mawara siya kalit, pipila ka days nga di magparamdam. Di mo tubag sa akong mga chat. Usahay makadungog ko gikan sa akong mga barkada nga naadaw siya'y kauban nga laing babae di as maiyala, DJ Kimyat. Pero kada i-confront na ko siya, muingon ra siya og sorry. Mangayo ra siya'g pasaylong anong dili siya ka-reply. Mangayo siya'g pasaylong anong mawara siya'g galit. Muhatag siya'g rason. Ako pod, mupasaylo po dayon. Kay maumanggod na akong problema, DJ Kimyat, dali kayo kong mutuo sa mga tao nga akong gihigugma. Muingon dayon si mama nako, DJ Kimyat, kay si mama nakabantay naman ana siya. Anak, kung kahibaw ka mo pasaylo, dili magbugat imong dughan. Sakto man si mama. Pero sakto ba nga pasayloon gihapon ako siya bisag balik-balik na? Wala siguro kahibaw si mama nga usahay ang sobra nga pagpasaylo mo ay makaguba sa imong kaugalingon. DJ Kimyat, nakahinundong gyud ko sa akong birthday 2 years ago, DJ Kimyat. Gidala ko ni Andre sa Tops. E di syempre, kilig kayo ko, happy ko, kay nice na ang Tops ato. Pero kahibaw ka, DJ Kimyat, abig dyan na kong mangaon mi o kanang kuan, mangaon mi restaurant dito. DJ Kimyat, gismagol na mo ang tempura o iced tea nga gipalit na mo sa 7-Eleven. Okay naman, may problema. Simultante kuyog na ko siya. Bugnaw kayo ang hangin dito. O grabe ka nindo tanawon ang Cebu. Gikan sa taas, klaro kaayo ang suga, labi na ang suga sa sisilex. Ug sa unang higayon, sulod sa dugay na nga panahon, nag-contemplate ko, DJ Kimyat, and I was thinking, oh, basig okay na gyud mi. Katong mga pangluod na ko before, wala na to. Okay na gyud ming duha. Hangtod sa kalit nga mitingog iyang cellphone, wala unta na ko tuyo, a DJ Kimyat, nga mutanaw, pero nakita na ko. Di ko mutuo aning awa ni mutuyo ang mutanaw. So pakero kayo ko mga kabay. Sorry. Wala unta na ko tuyo ang mutanaw, pero nakita na ko, DJ Kimyat. Nakita na ko ang message. Miss na tika love. DJ Kimyat, mura ko gilubong nga buhi atong nga higayon. Nanghurog ang akong kamot, DJ Kimyat. O kahibaw ka, DJ Kimyat, unsay pinakasakit? Katong nangutan ako kung naaba siya ilain. Dugay ka isyang nakatubag, DJ Kimyat. The silence is deafening, DJ Kimyat. Kay kung wala, klaro pagtubag og wala, uy. Dito na ako nakasabot sa tinuod. Dugay ka siyang nakatubag. Ingon siya. Mara, pasaylo ako. Maurag yun ang iyang gisulti. DJ Kimyat, lami kayong ilayat gikan sa Tops. Grabe kasakit. Pag uli na mo, DJ Kimyat, wala meeting ganay. Pag-abot na ako sa boarding house, wala dahin ko nisulod. Nilingkod ko sa gawas. Sakto ni taligsik hangtod sa nag-uwan. Nitanaw ko sa mga sakyanan nga nang labay. Ug dito na ko na-realize, DJ Kimyat, nga kapoy na di ay kaayo ko. Kapoy na kaayog pasaylo. Kapoy na kaayog sabot. Kapoy na kaayo sa tanan. Kapoy, no? Pero wala ko nakigbulag niya, DJ Kimyat. Tungod kay gihigugma pa na ko siya. And siguro ka na ang problema. Ako ang problema. Kay usahay mangu, DJ Kimyat, dili man enough nga gugmara ang himong rason para magpadayon sa usa ka relasyon. Pero DJ Kimyat, ambot nga, no? Maybe I was believing in a fantasy nga maokay ra ang tanan tungod kay gihigugma na ko siya.
mo nang bisan pa man o klaro kayong naa siya ilain, wag gihapon ko nakigbulag. Stupid, crazy, me. Nilabay ang mga buwan. Nagpadayon among relasyon bisag wa na gyud ko'y pagsalig niya. Kana bitong murag balay DJ Kimet nga gikaon sa anay or sa anay. Ing ana DJ Kimet, no strong foundation, but I still love him. Ligon tan-awon sa gawas pero sa sulod, gamay na lay kuwang hagsa ang balay. During that time DJ Kimet, the toll was not just emotional but also physical. Di na ko katulog DJ Kimiat. Ato nga time na paranoid ko. Sige na kog check sa iyang cellphone. Basta manawag ko DJ Kimiat, dili niya tubagon dayon. Mura kog mag-anxiety, mangurog ko DJ Kimiat. Ug kada gabi DJ Kimiat, mangutana ko sa kong self. Am I not enough? Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Nganong dili pa man ko ego para niya. Usa ka adlaw DJ Kimiat, dito may karbon na mali, nagkuyog mi nga namalit og prutas, kuyog na ako akong mama. Init kayo kay udto. Baho ang hangin, labi na nga nasa karbon. Samtang naglakaw mi, sige siyag text. Nangutan pangutana na ako kung kinsang iyang kachat. Matod pa niya, kauban na ako na sa opisina. Pero DJ Kimiat, kahibaw na ka sa feeling DJ Kimiat, yung kanabitong nakay madawat nga chat, pero klarong bakak, pero imo na lang gihapong tuuhan, kay lagi gugmaan ka. Yung anak yung DJ Kimiat. Ambot nga no, ngano nito o gihapon ko? Kay maybe naglaom pa ko nga basig mausab pa siya. Yung anag yun siguro DJ Kimiat. I don't know why I'm holding to something. I don't know if it still exists. Pag uli na mo DJ Kimiat, nag-away pa misulod sa jeep. Nagsugod ra sa gamay nga pangutana, anak ko niya, kinsa imong kachat. Kalit siyang nasuko. Ana siya. Sulod sa jeep DJ Kimiat ha. And I'm not exaggerating. Ingunday yun siya. Kapuya ni Mumara oy. May nalang gani dili puno ang jeep DJ Kimiat pero naay mga laing pasahero nga nakadungog. Naapay usa ka tigulang nga sigig tan-aw nako nga murag naluoy nako DJ Kimiat. Og ako naningkamot ko nga dili ko mohila kay uwa og gyud kaayo. Pero nibigay gyud ko DJ Kimiat. Padulong sa amuha sa labangon kalit nga nitulo ang akong mga luha. Walay nitabang nako. Ako igor ako sa pahipi o pagpahid sa akong mga luha DJ Kimiat. Way nang hilabot siguro. Naanad na bitaw ko DJ Kimiat. Or maybe naanad na po ang mga tao nga makita og babae nga muhilak tungod sa gugma. Pag naog nako nilakaw ko diretso. Bisag sige siyang panawag nako. Nisulod ko sa ako ang boarding house. Nasakitan ko sa iyang gibuhat. Niuli ko natulog. Huwag siya, niulipod siya. Pero pagkagabi ni DJ Kimiat, pagmata na ako, ako pa'y gihapon ang unang ni Tex. E bad trip, maning bayana. Pagkagabi ni DJ Kimiat, ako pa'y gihapon ang unang ni Tex. Ako pa'y nanghayog pasaylo. Tex na ko niya. Pasaylo ako kung nakasamo ko. Hangtod karon DJ Kimiat, baka una-una gihapon ko nganong ako pa man gihapon ang nangayog pasaylo bisan pa man og ako na ang nasakitan. Ato nga time DJ Kimiat, uwaw kayo kay daghan kay mga taong nagtan-aw namo. Naulaw ko sa iyang gibuhat. Pero kahibaw ka DJ Kimiat, unsay mas ulaw? Naulaw ko sa akong self tungod kay nagpagkabugo jud ko tungod sa gugma. DJ Kimiat, pagkagabi iana, text na pod ko niya. Kaon na ka? Ako pa'y nagpaloap. DJ, makahuna-una na lang ko ba usahin? Anong bisan ako na ang pirming masakitan, ako paghihapon ang mga musta. Like, ako pa'y mahadlok nga nasuko siya. Or ako pa'y mahadlok nga ako'y nasakitan.
Munang usahay bisan pagsakit niyang gibuhat, magpaasif na lang kung awala. Kaya gano ako ramang gihapo yung mga musta. Ni J.K. Met, mahapi na lang gani ko sa pipila ka mga panahon nga dili mi mag-away. Naiusa ka si Mana nga murag okay mi. Chat-chat ming duha, kilig-kilig. Nga kalit na po siyang mawa. Walay chat, walay tawag, watanan. Hangtod sa usa ka adlaw nakadawat kog message gikan sa usa ka unknown number. Ang text sa unknown number, undangin na si Andre, kami na. Pagkataod-taod, naini-message nako nga ang account kay inincheck ang pangalan. Profile picture, picture nilang duha ni Andre. Naggakos, nagkatawa. Malipayon. Ako DJ, wala. Hilak na lang ko dayon. Paasip ako nga na-shock pero kahibaw kong or kahibaw na kudaan nga nailain. Paghuman sa akong trabaho ni J.K. Miat, nisakay kong jeep, padung sa SRP. Or padung sa plaza, og niadto kong SRP. Dito ko nilingkod sa may seawall, samtang kusog kayo ang hapak, sa bawd, og hangin gikan sa dagat. I asked myself, ni J.K. Miat, hangtod kanus aman ko magingon ani. Kay usahay bisan unsa or bisag unsa nimo og hatag og chance sa usa ka tawo, dili gyud siya mausab. Og usahay ang pinakalisod is not leaving. Leaving is not hard. What's hard is accepting the fact nga wala na gyud. Moto DJ Kim Yat, paguman ato ni uli ko. Paguli na ako, kalit siyang naabot sa balay. Nagdala siya og sunflower, nangayo siyag pasaylo, ning hilak. Niluhod sa ako ang atubangan. Og tungod kay gihigog, mapamanggihapon ako siya, giabrihan ako ang pultahan, og ako siyang gipasulod. Dili lang sa balay, kundi balik sa akong kasing-kasing. I know, maglagot muna ako sa akong pagkabugo o pagkamartir. Sorry. Nahigugmara. Mauto DJ Kimiat ang pinakadako na akong sayop. Because after that week, nakahibaw ko or nasayra na ako na dili day tinuod ang iyang mga gipang-ingon sa ako ah, pagpangayo ni Agpasaylo. Ingon siya, dili daw to tinuod, ingon siya, gibuwagan daw niya ang babae. DJ Kimiat, wa day niya buwagi ang babae. Nangayo day siya Agpasaylo, kay nasakpan ako siya. Pagka na lang. Nagkita gihapon sila DJ Kimiat. Usa kahiga yun, nisulod kong internet cafe DJ Kimiat diya sa may Veles dapit. Unya, after ato, after na akong nisulod kong internet cafe, nisakay kong jeep pa uli or padulong fuente. Pagabot sa may Robinsons DJ Kimiat, nakita na ko siya sa pika side sa dalan na siya kauban nga babae. Kalaming sulungon DJ Kimiat, uy. Sweet kay sila sa babae. Nagkatawa. Muragikan silang ng rosary. Siya pa'y gabit-bit. Unya ang babae, nagkupot sa iyang abaga. DJ Kimiat, mura jud kog gibubuan og bugnaw nga tubig atong moment. Kay samtang ako, halos di na lang gani ko mukaon, DJ Kimiat, kay para lang makatabang sa akong mama. Hangtos halos wala na lang gani ko itulog para lang ma-communicate niya. Grabe na akong anxiety. Grabe akong effort para ma-okay me. Pero siya, dito dahil siya nihatag og effort sa laing babae. Bisan pa maglami sulungon, lami silang sagpaon. Wala ko ni dool. Nagbarog lang ko sa pika side sa dalan. Og nipatulo sa ako ang mga luha.
And you know what hurts DJ Kimyat? Nakitaan ko niya. Pero wa ko niya tagda. As if I never existed in this world. Ug wala gyud ko ibili sa iyahang kalibutan. Pagabot na ako sa boarding house, wa ko ni kaon DJ Kimyat, way gana. Nihigda ra ko. Ug tibuok gabi pirti na kong bakho ug hinilak. I kept on asking myself, unsa may kulang nako? Unsa may naaniya nga wa nako? Kibuhat naman ako ang tanan. Lawas, kalag, effort, tanan. Makagool DJ, no? Pero for sure makagool nga maglagot. Pero sige lang, sabtalang ko ninyo, nahigugmar ako. Kanabitong maabot na sa punto nga magduda na ka sa imong kaugalingong pagkatawo. Tungod kay wa siya ipakinimo. You doubt your own value because the person that you love does not value you at all. Usahay DJ Kimyat, mutanaw ko sa samin. Naapalang ko'y kwarta, magparitoki guro ko eh, para mugwapa ko. Unsa man magpadako kong tutoy? Magpahamis ko, maglutatayon ko? Boring ba ko? Dili ba ko worth it pilion? Unsa may gibuhat, anong bayhana sa katri nga din ako kayang buhaton? DJ Kimyat, nag-self-pity ko sa akong self. Pagkaguol DJ Kimyat, because I know, tungod sa akong kahadlok nga mawala siya, nawala na ang ako ang kaugalingong self-worth. DJ Kimyat, abi ninyog mauna to. Nisamot pa DJ Kimyat. Kailagi, dili na ko siya atubangon. Dili na ko siya awayon. Dili na ko sila sulungon kung makita na ko sila. Mas ni daghan ang bakak. Mas ni daghan na ang mga away. Usahay DJ Kimyat, maadto siyag balay nga hubog. Usahay, kung mangutan ako, masuko na yun siya. One night, DJ Kimyat, diya sa may manggo, nakita na ko siya. Eto isa. Ah, pero sa dili pa to, DJ, daghan pagyud kaayo kong mga problema, DJ Kimyat, nga wala gisulti sa bisan ni bisan kinsa. One night, niadto ko sa iyang apartment, DJ Kimyat, kay taga Mabolo man siya, niya ako taga Labangon. Ako siyang gato sa ilang apartment ni J. Kimet kay 2 days na siyang wa nitubag na ako. Nagdala pa kong lugaw o donuts kay para pasalubong niya. Abi na akong sakit. Sa una man good, basta masakito na siya, katong okay pa mi, dala na ko siyang lugaw o brutas o mga anything that sweet para ganahan siya mukaon. Pag-abot na ako dito ni J. Kimet, walay ni abli sa pultahan. Pero kahibaw ko nga naa siya sa sulod, kay naa ang iyang sapato sa gawas. Naghulat kog halos isa ka oras. Sige kog tuktok, sige kog pangayo. Hangtod sa nakadungog ko og katawa gikan sa sulod sa kwarto DJ Kimyat. Katawa sa usa ka babayi. DJ, nangurog akong tuhod. Nihuot akong dughan. Lami na kayong manghagis. Pero kahibaw ka on sa gibuhat nako. Nilakaw ra ko. Kay ngano? Mahadlo kong makita nila. Mahadlo ko sa tinuod. Nahadlo kong akong masaksihan gyud nako ang tanan. Mapugos kog dawat nga wa na gyud. Because I'm holding on to a hope. Di ko ganahan bitaw nga sagpaon sa kamatuoran. Kay usahay bisag-isag pa na ko makadaghan, mutuog gihapon ko nga pwede pa. Pag-abot na ko sa amuan, naghila ko sulod sa CR aron dili madungog sa akong mama. Ako rang gipaagas ang gripo aron matabunan ang tingog. Ug dito ko nakatry DJ Kimyat nga kanabitong hilak hangtod sa di na ka makaginhawag tarong nga hilak. Napay one time DJ Kimyat, kahibaw ko nga
birthday di ay sa iyahang laing uyab, iyaha kining gikuyogan. Nakahibaw ko kay nakita ko sa iyang shared post. DJ Kimiat, nag-overnight stay sila sa usa ka resort diha sa Lapu-Lapu. Happy kaayo, nag-candlelight dinner, malipayon kaayo sila. Samtang ako, DJ Kimiat, wala. Duty, usahay, daghan pag overtime, 12 hours pa ang duty, DJ Kimiat. Unya, muuli, depressed, broken, waiting for him to come back. Halos kada oras na lang kong maghilak. Kada musiar ko, DJ Kimiat, muhilak ko. Kadang nai magpatukar og sad songs diha sa akong gitrabahoan, kalit nga mutulo akong luha. Kanabi taong bisan pa og sakit na kayo sa imong dughan, you need to smile tungod kay kinahanglan nimong manginabuhi, tungod kay kinahanglan nimong mabuhi. Hangtod sa mauna ni DJ Kimiat sa Manggo, iya kong trabaho ato, DJ Kimiat, iya kong duty, kapoy kaayo ko. Isakay ko kabalhabal kay gabi ina. Paglabay namo sa usa ka bar, DJ Kimiat, nakita na ko siya, kauban ang iyahang babae. Naggakos, nagsinabakay, murag mga walay sala. DJ Kimiat, murakog gisudlag daotang espiritu ato, DJ Kimiat. Niingon ko sa driver sa habal-habal, kuya, ihunong sa ambot unsa inisulod sa akong huna-huna. Nilakaw ko padung nila bisag gakurog ang akong tiil. Ako silang giduol. Pagkakita niyan ako, shock siya, DJ Kimiat. Mara, ako siyang gipangutana. Andrey, kapila pa man ko nimo pasakitan. Mura dyan ay nasulti na ako, DJ Kimiat. Mura dyan ay napangutanan ako. Bisan paglami mangaway o glami mag-iskandalo, wa na ko'y kusog para mangaway. Wa na ko'y kusog para mangayaw explanation. Kapoy na dyan kayo ko. Sa unang higayon, DJ Kimiat, sulod sa pito katuig nga relasyon, I left the question and I left him. Wa dyan na ko siya lingia. Thinking ani biya ko. Pero DJ Kimiat, dili di ay ingon ana kasayon ang pagbiya. Naugtas na ko mga ka-vibes. Ay, Ginoo ko ni Mumara. Okay, sige, padayon ta mga ka-vibes ha, taas-taas pa. Dili di ay ingon ana kasayon ang pagbiya, DJ Kimiat. Kay bisan og nilakaw nako palayo niya atong gabi una ang akong dughan, nagpabilin gihapon, or sa akong dughan nagpabilin gihapon ang iyahang pangalan. Pagabot nako sa boarding house, nisulod ko sa kwarto, nilingkod ko sa saog og didto, DJ Kimiat, nagbako kog hinilak. Kanabi tong hilak nga murag batang giilugan og kindi nang nga nagtantrums, kanang hilak nga wala kahibaw kung unsay buhaton nimo sa imong kaugalingon. Naghot akong dughan, DJ Kimiat, naglisod ko ginhawa. Og kahibaw ka, DJ Kimiat, bugo jud kayo ko. Kay during that time bisag human sa tanan yang gibuhat nga pagpasakit nako. Siya gihapon akong gihuna-huna. Kung nakauli na ba siya? Ulan ra ba? Unsay gisakyan niya? Basig hubog siya nga mag-drive og motor. Nakakaon na ba siya? Hubog ba siya? DJ Kimiat, makahadlok, mabugo sugog man, no? Makahadlok. Kanang bisan ikaw na ang giguba, ikaw gihapon ang nag-atiman sa tawo nga niguba nimo. Alas 3 sa kaadlawon, DJ Kimiat, nakamata akong mama kay siguro nakadungog siya sa akong hilak. Kalit siya nga nitupad nako samtang ako naghigda sa saog. Wala ko nitingog, di kuptan ra niya ang akong kamot. Og dito ko nihilak, DJ Kimiat. Ingon ko, ma,
kapoy na kaayo ko. Ingon si mama, kay baw ko nak. Ingon ko ma, nganong bisag unsaon ako ma, gibuhat naman ako ang tanan, nganong dili man gihapon ako ang iyang pilion. DJ Kimet, hangtod karon ka na makahinumdum ko ato nga pangutanan ako ni mama, sakit yun gihapon kayo kay tinuod man. Gihatag na nako ang tanan, panahon, pagsabot, pasaylo, gugma, lawas ug kalag, effort, tanan-tanan DJ Kimet. Hangtod sa bisag unsay ipabuhat niya nako, buhaton nako DJ Kimet apan sa katapusan, dili di ay gihapon ko igo. Nagmatala kog morning DJ Kimet. Hangtod sa nahayag na lang, wajud ko nakatulog DJ Kimet.

Angahan dumana na lang ang tanan og dili na mabalik pa. Pagkabuntag, ni duty ko nga hubag kay kong mata. Wa itulog. Nanguta na akong kauban. Anong hubag man imong mata? Ningisi lang ko, ingon ko, maray kapuira ko. DJ, naanad na ko anang inganang aklase sa bakak. Kanang maingon ko nga okay ra ko, bisag dili good, bisag deep inside you're torn into pieces. Mga alas 12 sa udto, DJ Kimiat, kalit siyang nanawag. Wapod na ko tubaga, isog-isog ba? Tawag na pod balik. Hangtod sa nihunong siyang tawag ug ni-text siya nako. Ingon siya, please, tubaga, storya ta palihog. DJ Kimiat, lisura bitawan ang kahibaw ka nga di na siya maayo para nimo. Pero basta mangayo siya chance, mugaan jud imong dughan. DJ Kimiat, lami kayong balikasan akong self, kahibaw jud ko. Kahibaw ko nga he's not healthy for me anymore, pero every time nga mo atry siya approach na ko, ngay akong lambing-lambingon, ganaan siya makikistorya na ko, mubigay sad ko, buguan ako, no? Every time nga mo chat siya na ko, DJ Kimet, mura ganahan yapon kong mutuo. Muna nga pagkahuman sa akong trabaho, nakikita ko niya. Dito ko no dapit sa fuente. Kanang overpass bitaw DJ Kimet, dapit sa may Robinsons, diha me. Pagkita na ko niya, kita na ko siya, hubag ka iyang mata ng murag gahilak. Sa tinuod lang DJ Kimiat, ganahan kong masuko. Ganahan kong sagpaon siya. Ganahan kong sukmagon siya. Pero sa dihang nakita na ko siya ng muragikan siyang naghilak, naluoy ko niya, ing anak ko kawik DJ Kimiat, ing anak ko kahuyang. Dali gyud kaayo ko malumos sa akong gugma para niya. Ingon siya nako, Mara, sorry kaayo Mara. And I ask him, nganong sige naman ni Andre? Hilom ra siya. Nanapod ning deafening silence DJ Kimiat. Kinang kahilom nga mura kog mamatay kay usahay DJ, masakit ang mga tubag nga wala gisulti. Wa siya nitubag. Nisulod mig fuente. Medyo taligsik gamay. Daghang kayong tao na mga nag-jogging. Daghang sakyanan nga gadagandagan. Kanabitong padayon gihapon ang lihok sa kalibutan. Samtang akong dughan, labihan nga nasakitan. Nitubag siya nako DJ Kimiat, ingon siya, naglibog lang kumara. Sakita DJ Kimiat, eh. Siya naglibog. Pero ako sigurado kayo ko niya. Siya naglibog ra. Bullshit kay ng rason DJ Kimiat. Pero bisan pa man, gipasaylo na pud nako siya. Pag-uli na ako atong gabi una, nagtapad mi sa jeep. Ako siyang gigakos og hugot kayo. Kidugay na kung wa nakahag niya. Samtang nagakos ko niya, patulo sad ko sa akong luha. Because I know deep inside me DJ Kimiat, na after how many days mo cheat na pud ni siya. Kay baw ko nga di yun ni magdugay. Pero ni padayon gihapon ko. Kay usahay, mas mahadlok mangunta nga mawad-an kaysa mabilin sa kasakit. Nilabay ang pipila kabuwan. Nagkagrabi naman DJ Kimiat. Usahay mag-away mi sa cellphone hangtod kadlawon DJ Kimiat. Usahay akong tawagan ako siya og almost 30 times pero dili gyud mo tubag. Ug kada dili siya mutubag, daghan kaayog mga senaryo sa akong utok. Mag-overthink ako ni DJ Kimiat. Basig na napod siya ilain, basig gikapoy na siya nako, basig di na gyud ko niya love. DJ, gikapoy na gyud kaayo ko, not just physically but also emotionally. Murag kada adlaw kong naay gidala nga bato sa akong dughan. Kada adlaw na lang kong gamaoy.
Usa ka gabi, DJ Kim, yat nag-overtime ko mga 11 p.m.

M, paulit na ko. Diya sa may Jones gihapon ni J. Kim yat, nitanaw ko sa bintana, samtang nagdagan ang jeep. Daghan gihapog tao bisag gabi ina, na'y namaligyag balot sa kilid, na'y mga estudyante nga sigig katawa. Ako naglingkod ko sa jeep, padung uli, nga hilom kaayo. Kalitra kong nihilak, uli tingog. Nitulo na lang ang akong luha samtang nagtanaw sa mga suga sa dalan. And I realized nga dili na di ay ko malipayon. Karon pa ka nakarealize? Ginoo ko alas 10:32 na, karon pa ka nakarealize? I realized ni Jake Miat nga di na ko malipayon. Dugay na di ay kong dili malipayon. Ug naanad na lang ko sa kasakit. Pag-abot na ako sa amua, natug na si mama. Nag-init kong tubig para mangapi. Pero pagkupot na ako sa tasa ni J. Kimet, nakurat ko kaya nagkurog ang akong kamot. Ug dito na ako nasabtan ni J. Kimet, nga dili na lang di ay akong heart ang naguba. Hasta po di ay akong lawas. Wala ko'y tarong akaon, wala na'y tulog, sige lang kong hilak. Ug unsay pinakabatian na ni J. Kimet, ako rin gadala anak tanan. I wanted to be strong pero sa tinuod lang dugay na kayo kong gikapoy. I wanted to pray mong niadto kong si Malawan Sunday sayo sa buntag ko nilarga o niadto kong South Bus Terminal samtang nagbihi ang bus. Sigirag katulog kaya wag gihapon ko itarong nga pahuway. Pag-abot na ko dito dagang kaigtawo, I looked for a silent place to pray. Pag humanughawk, ampo ko na iuban nga naghilak, na iuban nga nanagkot og kandila. Ako nilingkod ra ko sa usa ka bangko sulod sa simbahan. And DJ Kimiat, for the first time, nagampo ko sa Ginoo. Akong prayer is dili ang mubalik siya. Wala sad ko nagpray nga mausab siya. Ang akong gipray ni Lord, hingon ko, Lord, tabangi ko nga makalimtan siya. Nang limbaw to kong balahibo, guys. Hingon siya. Nang akong prayer ni Lord, Lord, tabangi ko nga makalimtan siya. Kay lisod kaayo. Bisag kahibaw ko kada adlaw nga ginabinuangan ko niya, padayon gihapon ko. So maura na igiampon ako ni Lord. Natabangan ko niya nga makalimtan siya. O ganong gahilak ko. It's because of the prayer. The prayer is very strong. Bubura kayang prayer o. Lord, tabangi ko nga makalimtan siya. Pag uman akong ampo, DJ Kimiat, nahilak ra ko. After na akong niadto si Mala, pag uli na akong Cebu, ni-text gihapon ko niya, pastilan! Mara naman, oh, sus Ginoo ko, emosyonal na kayo, hindi rin ni-text gihapon kag una! Ni anak ko, nauli na ka? DJ, usahay makahuna-una ako nganong ingon ani ko eh. Nganong abisan pa magunsaon niyag pasakit na ko di gihapon ko kabiya. Og tingali maudyod ng pinakadelikado sa usa ka klase nga gugma, kanang mawala na ang imong kaugalingon kay siya nalay pirming naa. Usa ka gabi, DJ Kimiat, nag-away na pod mi sa tawag. Ingon dayon siya, nganong di magkamutuon ako? Tumagpod kog, ano sige makagpamakak? Kalit siyang nahilom. Dayon iyang gisulti ni J. Kimiat, ang sentence nga hangtod karon, sakit gihapon kaayong mahinumduman. Kapoy na pod ko nimo. DJ, dito na ko na-realize nga, husto na.
Kay ang tawo nga akong gihigugma og taman, di kapoy na pwede ay nako. Human sa tanan akong gisakripisyo para niya, human sa tanan akong pagsabot niya, siya pa ay kapoy yun. Buisit. Wako ni tubag ni Jake Kimiat. I dropped the call. Sa tibuog gabi eh, ako rang gitutukan ang cellphone nga mura kog buang. Akong gitutukan ang cellphone waiting for him to call back, pero wala. Og DJ, kahibaw ka unsa kasakit kana magpaabot sa tawag sa usa ka tawo nga di mo abot, murag kada minuto DJ Kimiat hinahinay kang ginapatay. Kana bitawng every minute seems like an hour. Hangtod sa nakatulog ko nga nagupot sa akong cellphone, nung pagkabuntag wala gihapoy message para niya o gikan niya. Dito yun ko nasayod nga, or dito na ko nirealize nga usahay dili day enough nga buutan ka, dili day enough nga loyal ka, dili enough nga tinuod imong gugma. Kay kung dili yun ikaw ang pilion sa tao, dili yun bisag unsaon nimo. One night nagulan DJ Kimiat, gikan gihapon kong trabaho, hilag gihapon ko pag-ayo DJ Kimiat. Atong a time nagtripping ko DJ Kimiat, gikan sa trabahoan, naglakaw ko pa uli. Naglakaw ko, nagpasing-uwan. Dungan sa pagpatak, sa uwan, ang pagpatakpod sa akong luha. Pag-abot ako sa boarding house, nakitaan ko ni mama nga basa kay sa uwan. Wa ko niya badlunga, wa siya ng utana. Gigakos ra ko ni mama, DJ Kimiat, samtang naghilak ko. Usahay DJ Kimiat, kana raman yung kinahanglan nato, no? Dili tambag, dili explanation, kundi usa ka tawo nga mupabilin sa ato ang kiliran bisan pagguba na kaayuta. After that night, DJ Kimiat, wa na nako gitubag si Andre. Sige siyang tawag, sige siyang adto sa balay, wa na nako siya tubag pa. Kay kaibaw mo, DJ Kimiat, unsay nakapahadlok nako? Dili siya. Dili siya ang nakapahadlok nako. Nahadlok ko sa akong self. Nahadlok ko sa akong self tungod kay basin og makita na po nako siya, mo pasaylo na sad ko. Kay ako man ang problema, DJ Kimiat, dili man siya, ako ang problema. Klaro man nga sayop siya. Klaro man nga angay siyang biyaan. Klaro nga angay siyang buhian. Ako ang problema. Kay dili ko ganahan nga mubuhi. Ako ang sayop tungod kay ako ang nahigugma pag-ayo. Nilabay ang mga bulan, hinahinay kong nakabangon. Usahay para lang makamove on ko, mga tumindi sa may El Corso ni Jake Kimet, mutan o mig sunset. Usahay mo atukog simala aron magampo. Magampo ni Jake Kimet, o akong pagampo dili na hangyo, kundili pagpasalamat sa Ginoo. Kay gitabangan ko niya nga makalimtan siya. But dili ko bakakon DJ Kimiat, ha? Kada makahinumdum ko niya, well, sakit gihapon. Pero di na pareha sa una nga mura kog mamatay. One night DJ Kimiat, nisulod siya sa restaurant nga akong gitrabahoan. Pagkita na ko niya DJ Kimiat, nibalik ang tanan. Ay, please. Nibalik ang tanan, DJ Kimiat, pagkita nako niya. Ang siomay sa tisa, ang city light sa busay, ang mga saad, ang mga bakak, akong gugma para niya. Nibalik, DJ Kimiat. Ingon siya nako, Mara, pwede ta magstorya? Nitanaw lang ko niya. Ingon ko, unsa istoryaan nato? Kalit siyang nihilak, DJ Kimiat. Ingon siya, Mara, gimingaw ko nimo. Kaya bawa ka DJ Kimiat, sa una, makaingon kong igo na nangarason para mabalik ko. Pero amazing DJ Kimiat. Amazing because karon dili na. Ingon ko niya, og nangayo kag pasaylo, gipasaylo na tika. Pero di na ko. Dito na ko na-realize nga, wa na ko'y kasuko.
Wanay kalagot ug labaw sa tanan. Wanay gugma para niya pareha sa una. Niyanag ko niya, kahibaw ka unsay pinakasakit, Andre. Dili tungod kay nag-cheat ka, kundi tungod kay gihimo na akong excuse ang akong gugma para pasakitan ko ni mog balik-balik. Nihilom siya ato ni J.K. Miat. Sa unang higayon, murag nakasabot na gyud siya kung unsa iyang nabuhat na sala nako. Pero kahibaw ka, DJ Kimiat, ako siyang isultian, anak ko. Sige lang, Andre. Di pa sa ilo natin ka. Huwag tinuod yun na, DJ Kimiat. That's true. Di pa sa ilo yun na ako siya. Dili itungod kay deserve niya, kundili deserve nako ang peace of mind. Deserve nako nga mo let go sa tanang kasakit. Because forgiving that person or forgiving a person is the final act of letting go. Pero this time, gipasaylo na nako siya, man ako siya baliki ni Jake Kimiat. Kido naman siya yung mga tao nga kaya pa nimong mapasaylo, pero di na nimo kayang i-welcome balik sa imong kinabuhi. After ato ni Jake Kimiat, nilakaw siya. Walay drama, walay happy ending. Nilakaw siya ni J. Kimiat. Og ako, nagtanaw ako sa portahan pagawas niya. Hilom. Dili tungod kay gusto pa nako siya, kundi tungod kay adunay parte sa akong kinabuhi nga nibiya na. Og ang pagbiya ni ini mo'y nakahatag o kalinaw sa akong dughan. DJ Kimiat, I am not okay. Di ko musulti nga okay na ako karon. O saya makahinumdum gihapon ko niya, labi na akong mga tumis sa mga lugar nga among adtuan. Usahay sakit gihapon kaayo basta makadungog ko sa among favorite song. Usahay makahuna-una gihapon ko kung unsa kahit kinabuhi na mo kung wa siya na nagbinuang. Unsa kay kinabuhin amo kung kami ang nagkadayon. But I've learned that in love, dili tanan happy ending. Usahay ang pinakatinuod nga gugma, mauto ang panahon or mauto ang gugma kung diin kahibaw ka kung kanus amo biya. Ug usahay ang pagpasaylo, dili para sa mga tao nga nakasakit nimo, kundi para sa imong kaugalingon aron makaginhawa ka pagbalik, aron makatulog ka nga walay kasakit o kalagot sa imong dughan, aron makamata ka nga dili pirmi maghulat sa mga tawag nga di na gyud mo abot. Maurto DJ Kimiat, oy, kay bawo kong gikutas mog basa sa akong storya o paminaw sa akong storya. Andre, kung makadungog man gani ka ani, ug sa mga parehas nako nga sige na lang og pasaylo bisan og pirmi nang naguba, pirmi nang nasakitan. Hinaot nga apilo ninyo sa inyong pag-ampo ang pagtabang sa Ginoo nga makalimtan ang taong angay nga kalimtan, ug strength gikan sa Ginoo nga mubiya sa mga taong angay biyaan. Kay dili tanan nga imong gihigugma para gyud sa imuha. Salamat DJ Kimiat sa pagbasa sa akong storya. Truly yours, Mara.

0: Bedtime Stories.
1: Checker time, mga ka-vibes. It is now exactly 11:03, alas 11:03 na. Sa gabihon, kinikapan ng iyong favorite music radio, FM Radio Cebu 93.1. Ka-vibes! Mauna ni DJ Kimmy at gihapon para sa programang Bedtime Stories. On this beautiful Saturday evening, mga ka-vibes. Alas 11:03 na. And we're down to the final stretch of our program, of our show. Salamat mga ka-vibes sa mga nipabilin, pabilin o nagpadayon nga naminaw nato no, sa atong tulumanon. So, kapagayin ng alas 9. Gusto nga i-shoutout ng mga nagpabilin karon no, starting off with our Facebook Live viewers. Hello, maayong gabi to everyone. Yan ni Hapit o nilili sa Facebook. Shoutout to Guapo Vlog ni Nel Bascones, ni Gwen Batuka, ni DJ Jesse Mahinay. Diyas may si Padilla. Salamat ni Kimberly, basta ni Maria Maldita. Ah, Maria Maldita siya. Di pangalan ni Moda, Inday Dilayla di ay. Si Inday Dilayla, naminaw ko rin si Inday Dilayla di sa Qatar. So, di tinuro din mo pangalan, Day Kimberly something, basta sangay. Hi, shoutout ni John Christopher Sulia III. Yan, akong kauban sa pickleball. Shoutout di ay to my pickleball club sa Reclub, no? Sa ito pangalan sa mong grupo, Verdink. Yan no, mga law school students no, third year law school students nga. Kauban ako sa kuan, kauban ako sa Reclub no, sa among pickleball club. Hi ni Cordapia Baduday, agi kani happy birthday ni Chicky Magi kani Chris Crisel Duterte. Shout out to Justoni Israel ni Julita Remonte maayong gabi. Mga taga Barangay Kadahuan Palompon Leyte. Hi, shout out ni Maring Mavilisa Declaro maayong gabi. Hi Mare, diha sa may Dubai. Shout out ni Jory Cabaluna DJ nga bisig laba karon gimingaw na pud ko niya. Sure ka ng laba o basig na ilaing ka chat Allah wala. Birthday malala. And sa pailaing nagpa shoutout diri, ingon si Gwen Batukan, kana ihurot jud ang imong paglaom or chances kay maabot ra sa panahon nga tabangan ka ni God nga i-let go na nimo ang tanan ug maginahinay kag heal sa imong kaugalingon para mo barog ka og balik. Ayan. Hi ni Stevie Legara og ni Mark Roderick Dio, thank you so much for tuning in. Hi Chatty. Yes, Chatty, late ka. Ang late daw na ay penalty na po ka push up. Mo na kung ganahan. Awayon ni DJ. Ayaw ko paawaya. Ako naman o ipaawayon ni mo na unsa na ni. Okay, sige. Panay na sunahan, no? Shoutout to Ayana sa mga naasa itong TikTok. Hello, maayong gabi. Shoutout as well sa mga ni-text na ako. Good evening, DJ Kim Yan. Happy birthday! God, good health. God bless you ka ni Rose Lim from Maribago. Yan, mga taga Maribago. Maayong gabi. Hi, DJ Kim Yan. Hayag pa man gudri sa mo. Ay, binakog alas 4 pa. Asagan ikachati na himutang. Murag na akag Lebanon, no? Oo. Sige, amping diha. Unavailable. Good evening. And to everyone nga nagmata parong mga orasa. Nga nung nagmata pa man mo. Sige, paabot ninyo. O na siya sa Dubai di ay. Ayan, sige. Chati, lami ng Dubai chocolate. Pukat pilawan ng Dubai chocolate. Katubitang chocolate nga murag na ay kuan na ay naisagbot sa sulod. Pilawan na ay. Anyway, itong oras, it is now exactly 11:06. Lami DJ, lami sad kayong presyo. Maoba, pass. Ako malipay na ko sa kuan, malipay na tawon ko sa kuan, malipay na ko sa kininga gitawag na tong choknat. Goods na ko ana. Shout out ni Cesar Louis. Recamara. Recamara. Naminaw over the FMR app sa Barangay Lipata, Surigao City. Yung Marajaw, wagabiin mo diha, Cesar Louis Resimo Recamara. Sakto ba? Hindi lamang kung sakto yun yung napangayan. Ayan, tama. Ayan. Thank you so much for tuning in, Sir Cesar. Diha sa Barangay Lipata, Surigao City. Naminaw kuman. Diha sa Surigao. Surigao's best. Sorry. Nagmata pa DJ kay magtagay pa mi dire. Shot your day biya ron. Maumo unavailable. Ako mga ka-vibes, nagmata pa ko tungod kay mulakaw na ko. Uli na ko mga ka-vibes. Ay nako. Thank you so much mga ka-vibes sa inyo pag uban ako on this beautiful, beautiful Saturday evening. And I gotta go. I need to go home. Kaya di ko ganahan maabdag alas 12 sa kadlawon sa dalan. Ganahan ko nga naabot ko sa balay. Birthday pag-ihapon ako. Diba? So mawi ko ninyo on next Saturday ha. Next Saturday dugangan na to atong storya atong duhaon. Pero karon isa lang sa ha. Okay, so salamat sa pag-uuman ako mga ka-vibes for tonight. And I hope that you guys enjoyed that story as much as I've also enjoyed it, no? Na story ang ingon ana. That, I mean, that's the beauty of love. Love hurts and love makes you realize and love makes you do things that you never thought that you could, no? Kanang itong mga butang bitong nga abi nimo di nimo kayang buhaton, kaya mong gawin nang dahil sa pag-ibig. Sabi nga ng kanta, di ba? Nang dahil sa pag-ibig natutong magtiis, nang dahil sa pag-ibig nagmahal ng lubos, oh, di ba? Ay, nako. Anyway, one igong oras for me, mga ka-vibes. Thank you so much sa inyong pag-uban ako. Siyempre, next Saturday na po ito mag-uban. Not unless next Saturday o 23. O pwede, next Saturday na po ito mag-uban, mga ka-vibes. No? Ako maning kamad yung kung dili ko maka-absent kay. Kaya itong programa nga ni once a week na lang ganin, absinan pag yun. No? So, salamat kayo sa inyong pag-uban ako. Arong adlaw Sabado. Next Saturday na sa ito mag-uban, mga ka-vibes, sa programang Bedtime Stories. Every Saturday, 9 p.m. to 12 midnight. Alright! Here's my final song, mga ka-vibes. Gikan sa Bisaya nga bandang Green Berries, entitled Sa Akong Kiliran. Yan ang Sweet Dreams, DJ Kimmy at Patikog na. Inilang kihapon sa inyong favorite music radio station sa Cebu, FM Radio Cebu 93.1. Ka-vibes, mauna ni. Good

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maanan niya.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

soft songs, big feelings on your favorite music radio, 93.1.